Isagid ka maaya daayad nga adlaw sang Martes dira sa imo abiyay. Julio 14, 2026. Welcome gid sa aton nga pag-updanay diri sa programa Oras na Pilipinas sa Jessice 2 DXKI sa subong nga malamig nga Tuesday morning. Sanag naman sa guwa, pero ang aton weather medyo cool. Ginagani sa van ang music sang driver. Pasko na. Malamig ang siya. O na, kung mga Pasko-Pasko ba sa itong isa sa tubang. Ang Pasko na music mo, kuya. Excited na kayo. Nata sa second half of the year. Layo pa. Layo pa ang Pasko. Kalawig nga Pasko sa Pilipinas. Subong niya, July pa lang may gapatugtog doon. October month pa lang na mo. Kumusta ang gising? Kumusta ang morning? Danay kita, subong nga aga. Diri sa ato niya programa Oras na Pilipinas, kutob alas 9, pag-aupdan ko kamo. Mayo lang dara nga pagpamahaw sa mga naga-breakfast na subong. Kay Pastor Lito Ripaso, good morning sa Santo Niño, sa Santo Niño Bethel Baptist Church. Sa mga kauturan naton dira, kahapon na binag-visit diri si Pastor Lito sa DXKI. Thank you, good Pastor! And shout out man sa ato niyang mga friends. And timprano pa kaina, nanamyaw na sa TSK si Ate Josephine. Ate Jo, good morning! Shout out da sa Olarte family. Dari lang na banda. O banda Morales lang na sila. Tama ba, Ate Jo? Hello man kay Brother Francisco sa Espiritu family. Sis Lenny kag Sis Bevelin sa Babas, Funticha, Hilahos families. Dira sa Banga. Shout out da kanday Sis Inday kag Brother Van. Anay Delia sa Tomas family. Manda kay Teacher Del. Ati Neneng sa Borhel Galvez family. Si Ati Beatriz sa Consad family kay Sis Amelia sa Amagin family. Temprano pa, TSK kaina na namyaw na. Siguro tong mga messages ninyo sa Daybreak kaina na acknowledge man ni Pastor Alex. No? Kaya nag-umpisa na ko sa TSK na lang program. Sino pa present da? Check ko sa Shepherd's Call kaina. Nagpamati da siya. Brother John Paul sa Barrientos family. Kay Engineer Ham Juliano. Belated happy birthday, Engineer Ham. Batian ko to kay Miga dyan. Naging tamyaw niya, happy birthday. Ayan, sino pa? Ayan, sa mga nagasaulog sang kaadlawan, subong Hulyo 14, we greet you on your special day. Extend nyo lang greetings diri ha. 0963-180-1469. Hello, Sis Noraline sa Garcia Hospital family. Mati na kagina with me, good day sa balitaan. Brother Jacob, dara sa Thailand. And kay Jandy, dara sa Jensan. Hello kay D. Sanchez. Welcome dari sa ONP. Kay si Cepeya sa Cabrido family. Miga Joy, good morning. Peace Cabrido po ito. Ay, oo, ikaw gali na sis Peace. Cepeya sa ano, again, ano mo lang, no? Again, baliskad mo lang mga ano, spelling. Peace. Yeah. Peace be with you. Listening here at Matanao, Davao del Sur. Uy, sa pihak gali. Mga friends tadra sa Matanao, mayad-ayad nga aga. Malamig manda. God bless you man. Sis Peace, thank you for always tuning in. That is sa DXKI. Tagantaligwa subong ang aton unang segment. Dari kita sa aton nga pabalon.

0: para sa aton pabalon for today, aton verse makita sa Psalm 119:103. How sweet your words taste to me. They are sweeter than honey. Sa iligay nun, Salmo 119:103. Daw ano katamis ang imo mga promisa, mas matamis pa ini sang sadugos. Let me share to you ining devotional halin kay Pastor Rick Warren entitled Taste the Sweetness of God's Word. Sano sa iya, after nga siya kag iyang asawa nga si Kay na engage, may ginimo sila something unusual. Nag-move sila opposite sides of the world. Si Kay nga iya asawa nagpadulong sa Birmingham, Alabama, nagtrabaho sa isa ka urban church, samtang si Pastor Rick Warren nagkadto sa Nagasaki, Japan. Nag-church planting siya dito. So, na-separate sila after their engagement for most of the time. Kag sa tong mga inadlaw, hambalya, wala pa cellphone sa tong ation. Mahal-mahal magtawag na ano nyo ni, naabdan nyo ni yung mga panahon nang mag-tawgan na eh, hambalya, $15 per minute. Nan. Mga subong unli call, unli text, di ba? Sa to bala, hindi amo na kadali mag-communicate. Manawag ka sa telepono, long distance na na, mapatak na dayon. Kada minuto, $15, ba o kamahal man. Kaga, wala pa to sila sang means, no? Hindi pa man amo na ka mayadgid ang pagabuhi. So, ang alternative nga ginhimo nanda writing letters. Naabdan nyo na nang magsulat-sulat. Ako medyo naabdan ko. Pero kadali na lang. So, nagsulatanay sila. Kadaablaw, gasulatanay si Pastor Rick kag iyang fiancé, si Kay. Pag may mabaton siya, wow, pero tigid kalipay niya. No? Highlight na gina sa isa kadlaw. The moment nga may mag-abot nga love letter, karelate ka mo? Oh, daw ga throwback lang ka mo ba? Siyempre, abrihan mo na, isiun mo to, ang envelope, kagbuksan mo, kagbasahon. Sinon na kabaton love letter, be? Ano gani ginahimo ta pag makabaton ta love letter? Ginabasa ta ulit-ulit, di bala no? Amo ka man na, ako ka relate man ko gabasa ko ba nabalik-balik. Tag kada linya, ano ang ibig sabihin niya siniman, di ba daw mo na. So kisa may iban nga ng uti, gid ginalinyahan, pag gina-highlight pagid. Atong part nga daw na namian kagid no? Ano mo pa highlighter? Si Rick Warren niya, wala lang yung gina-underline niya. Gina-memorize niya pag idaw. Itong portion niya na gustuhan niya. Kay daw ginagather niya daw every drop of love sa sininga ginahigugman niya nga bayi. Ah, di ba? Grabe ka. Sentiment kay Pastor Rick, ah. Ang pamangkot abiyan sa imo. Have you ever read the Bible? Ang Bible bala, love letter na ni God sa aton. Kapareho bala sang pagbasa mo sang love letter, amo man na ang imo pagbasa sang Bible, ginatagaan mo gid sang dako nga bili, excited ka gid kag gina namnam mo ang kahulugan sang kada letra. Wala mo abiyan ang kada letra dira, no, even na kama, the punctuations. Miyara na sang pakahulugan ng ginoong luyag niya ipalabot sa aton. Nanglan ng maintindihan naton kung ano ang buot niya silingon. Lingon. kun wala mo na nahimo abyan na nang ginanamnam gid ang kada pulong sang Ginoo, ang wisdom nga makuha naton dira, no, ang mensahe niya para sa aton, then you are not fully tasting the banquet that God has prepared for you. Ang salmista, there is a Psalm 119, na-appreciate niya gid ang pulong sang Dios. Gani nambal niya, how sweet your words taste to me. They are sweeter than honey. Kun imo gid nga basahon ang pulong sang Ginoo, kanami gid bala. It is full of nourishment para sa aton nga kalag. Spiritual food na naton. Amo na ambal ni Jesus, man shall not live by bread alone, but every word that proceedeth out of the mouth of God. Ang scriptures, God breathed ina. Hawa na sang Ginoo. Kagamon ang aton nga pagkaon sang aton nga espiritu. Kung nagabasa ikaw Bible, ikaw healthy spiritually. Kay may nourishment ka. Adlaw-adlaw. Naga-fasting ka bala o naga-feasting sa word ni God? Keep in mind that going to church once a week, kag mamati sang wali, hindi na feast, fast pa ina. Oh, iban gani, hindi pa gani makasimba kung Domingo, no? Hindi pa makapamati sang mensahe. May lang kung gapamati ka dali sa DXKI adlaw-adlaw, kay gapista ka na. Okay man, bilog adlaw nga pamati ka sang pulong sang Ginoo kay laban sa mga programa naton. No, may ara gid pagpahayag sang mensahe sang Dios. Hindi enough ang 1 meal a week, di ba? Distingi bala ka isa lang sa isa ka semana magkaon diyon aga lang pagid sang Domingo. Tawan ta ko, hindi ka magluya. So, amo man sa spirito naton, hindi ka mag-grow, hindi ka magiging healthy spiritually kun wala ang pulong sang Ginoo nga mo ang imo nga nourishment. Liwaton ko, hambal ni Jesus, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Matthew 4:4. Natagaan gid ni emphasis sa aton Ginoong Hesus. And pagpulong gid sa Ginoong gamit sa aton Ginoong Hesus sa pagbattle niya kay Satan in the wilderness. Wala iban nga makatag sa aton kusog kag kabakod kundi ang pulong sang Ginoo. And you will truly taste the sweetness of God's word when you feed on it every day. Masaha, tun-i, kag namnama ang pulong. No? Meditate. And let it saturate your heart and mind. Tistingi lang. Okay, makita mo gid ang lain nga resulta sina sa kabuhi mo abiyan. Muna nga ton nga pabalon, dari sa oras na Pilipinas.
1: Oras na! Oras na!

Alas 8:19 ang aton iyang takna abyan. Ayun, nag-reply si Pastor Lee to gapamatigid man. Habaya, more blessings, mega joy to all the brothers listening to 1062 DXKI, brethren listening to 1062 DXKI. God is good. Amen. Pastor Lito. Sa Abinier family, gapamati na dari sa DXKI. Sino pang mga suki tada, Pastor Lito? Basi may shout out kada, no? Mga avid listener natin sa Santo Niño. Hello, Sis Mitch. Sa Magdugo Tyson family, good morning. Happy birthday kay Ronnie, Paolo, Flor, Kabang, and Shandy Villamore. Muni sila tatlo naga-birthday o si Flor Kabang ang ga-birthday. Basi tatlo gid sila, si Ronnie Paolo, si Flor Kabang, pag si Shandy Villamore. Wow, damo kay ga-birthday today. Sige, padayon kita. Tagaan naman aton ligwa subong ang aton nga mga public service announcement. Ayan, ari si Miga Jen sa aton nga action line.

0: Action! Line!
1: Ang TICT Region 12 South Cotabato Province in partnership with Cisco Networking Academy may ara sang free self-paced online course. Create digital content, communicate, and collaborate online. Ang schedule sa July 13 to 19, 6 hours for beginner. Para sa mga interesado, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page Sandi ICT R12 South Cotabato Province. Ang Socoteco 1 may ara sang scheduled power interruption sa July 14 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Il Nono, Caglambalas, Magsaysay, Lamasang, Sangbarangay Rangay, Banga. Sa July 15 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Talupo, Lambuling, Caglamhako, Sangtiboli. Sa July 16 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Puti, Sang Norala. Sa July 17 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Porok Malipayon, Barangay Lahit, going to Bapanungon, Sitio Lamual, Kanahay, Sang Sorala. Sa July 18 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Taconel, Cagbacdulong, Sang Lake, Cebu. Sa July 20 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Sitio Barbara, Barrio 7, Sitio Camdas, Rangay, Lower Lambukay, Sitio Riverside, Cag Santo Niño, Lamba, Banga. Ang rason may ara sang barangay line clearing plan implementation.
0: Action! Line!
1: Ang provincial government sang South Cotabato may ara sang road closure advisory, temporary, partial, and full closure sa identifying a portion sang dalan or street diri sa city of Coronadal in line sa celebration sang 60th foundation anniversary kag 27th Tinalak Festival from July 1 to July 18. Sugod, July 6 to July 12, full road closure dira sa portion sang Alunin Avenue from junction sang Judge Jose Abad Santos Alunin Avenue kag junction sang Judge Alba Street, Provincial Capital to junction sang Jose Abad Santos front sang LBC from 1 p.m. to 3 p.m. Sa July 13 kag July 18, full closure man dira sa General Santos Drive at ubangan sang Triumph Motorcycle portion sang Arellano kag Sinsuat Street Junction o di kag Confisor Street Junction Sergio Osmeño Street o di kag Confisor Street Junction sang Jose Abad Santos Street, Sinsuat Street kag JC Avenue and Rizal Street Corporation Area to Roundball to General Santos Drive over pass to JC Avenue from 4 p.m. to 12 midnight.
0: Action! Line!
1: Ang Occupational Safety and Health Region 12 nag-offer sang free online Bosch training for SO1 private sector only. Sa July 14 to 16, 2026, inisya para sa mga micro and small to medium enterprises with less than 50 employees. Para sa mga interesadong aplikante, pwede nyo bisitahon ang FB page sang OSHC Region 12 or mag-contact sa number 0960-437-7613.
0: Action! Line!
1: Ang LGU GenSan may ara sang traffic advisory. Umpisa Hunyo 24, ang mga truck kag heavy vehicles wala na ginapahanugutan nga mag-agi sa Desera Avenue kag Yumang Street. Kinahanglan nga mag-agi sa Diversion Road. Para naman sa mga bus, wala man ginapahanugutan nga mag-agi sa Yumang Street padulong kag pagwa sa Jensen halin sa Dasera Avenue kinahanglan nga mag-agi sa norte padulong sa Diversion Road. Ang mga light vehicles pwede mag-agi sa Yumang Street Extension. Ang Yumang Street mangin one-way road siya para sa light vehicles umpisa alas 3 tubtob alas 7 sang gabi. Ang entry Dasera Avenue corner Yumang Street kag ang exit National Highway lapit dira sa Forest Lake Cemetery kag Raffles Machine Shop.
0: Action! Line!
1: Ang National Nutrition Council Region 12 may ara sang 2026 Nutrition Month poster making contest. Ang theme, Nutrition at Kalikasan ating pangalagaan. Sinong pwede maka-intra? Young people nga may edad 12 to 18 years old, enrolled students and out of school youth, residente sang Region 12, and one entry per participant. Para sa poster requirements, size 15 by 20 illustration board and allowed media watercolor, oil pastel, crayon, acrylic, colored pencil, kag iban pa ng mga traditional art materials. Ang digital artwork is not allowed. Ang tanan ng mga entries isubmitar until July 16. Dira sa NNC Regional Office 12, Unit 1, Second Floor, sang Gene Building, Porok Sariling Atin, Odi Street, General Paulino Santos, Coronadala City.
0: Action! Line!
1: Ang city government sang Coronadal nagabaton na sang application para sa birthday cash gift program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante, senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old, nagasaulog sang adlaw sang natawhan subong nga Hulyo, kag ang requirements, duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa OSCA office dira sa Rizal Park, tapad sang LTO.
0: Action! Line!
1: Hinapaybalos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 km/h, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 km/h, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 km/h, Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 km/h. Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
0: Action! Line!
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Line!
1: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite office, local government unit, municipal agriculture office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imuuma o kon panginabuhian.
0: Action! Line!
1: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements: Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, Case File or Case Document, Assessor's Certification, Valid ID sang applicant, Valid ID sang accused, 1 photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
0: Action Line.
1: Ang Southern Baptist Pastors and Workers Fellowship miara sang second annual Pastors Conference sa July 25. Ang mga speaker sa morning si Reverend Rolly Penafiel and sa hapon si Reverend Arnel Tan. Ang venue sa Southern Cathedral of Faith, Barangay Zone 2, Jensen Drive, Coronadal City, tupad lang sang Honda Marbel. Para sa registration, food and snacks, 100 pesos. For more information, please contact 0985-203-9279.
0: Action! Line!
1: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
0: Action Line.
1: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Pigkawayan may ara sang gina-offer nga free assessment sa driving NC2 20 slots, carpentry NC2 kag masonry NC2 nga tig 30 slots, events management services NC3 20 slots, kag trainers methodology level 1 COC2 20 slots. Ini siya first come first serve basis. Para sa dugang nga impormasyon, please contact Provincial Training Center Pigkawayan sa Poblasyon 3 Pigkawayan, Cotabato or mag-contact sa ilang nga number 0965-3155100. Ang mga requirements, photocopy sang PSA birth certificate or marriage contract, certificate of employment, and 2 pieces passport size ID picture.
0: Action Line.
1: Ang Commission on Higher Education o CHED Region 12 nag-anunsyar para sa opening sang application para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COCHO for academic year 2026 to 2027. Ini nga scholarship opportunity available sa mga qualified kag deserving coconut farmers kag sa ilang pamilya nga nakarehistro sa idalom sang National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Ang deadline sa August 31. Sa tanan nga mga interesadong aplikante, pwede kong mag-submitar sa inyong application pinaagi sa online application portal sa link nga bit.ly/CHED12COCHO AY2026-2027-application. Sa dugang nga impormasyon, please contact 0909-711-1264 or sa Facebook StuFaps Region 12.
0: Action Line.
2: Madamong salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.

0: Alas 8:36 ang aton iyang takna abyan. Padayon kita diri sa programa Oras na Pilipinas. Siningation makaupod naton sa liwat ang aton nga family counselor from Malay Boracay Lifeline, si Kuya Danny Solidom. Good morning, Kuya Dan. How are you?
1: Good morning. Better. Yes. The weather is well right now in the island. Itulad ng mga past few days na...
0: Maulan.
1: Hindi lang maulan, malakas din ang hangin.
0: Lumabas na si Bagyong Inday eh. No? Lumabas na. Kaya ano na, maaliwalas na ating panahon. Pero parang merong LPA na naman daw, Kuya.
1: Meron nga, pero parang hindi naman kami kasama. Hindi.
0: Pero nawawala yung signal nyo, Kuya. Napuputol-putol tayo. Ayan, sana ay tuloy-tuloy tayo ngayon, no? Yung signal ninyo. So, ngayon, ang topic po natin ay tamang pagpapalaki ng mga bata na maging emotionally stable sila o healthy. Ayan, kasi parang ngayon, yung mga kabataan, yung emotions nila very vulnerable na, no? Ano ba ang ibig sabihin, Kuya, ng pagpapalaki ng isang emotionally healthy na bata? At bakit ito ay mahalaga sa paghubog ng kanilang kinabukasan?
1: I have never thought that I'll be teaching parenting here in this station, but anyway, this may be the topic that we can never have. I am not just a mental health advocate, but I'm a family counselor. So
0: yeah.
1: I consider this one to be the most important topic ever I can touch. Sa panahon ngayon na ang mundo ay maraming information na natatanggap na binibigay. Ang mga kabataan, hindi rin nila alam, meron pa bang authority kapag dating sa mga virtues na dapat alagaan natin, na ipapasa natin sa ating mga kabataan. I remember I was talking to a friend just the other day, and I mentioned to him, ano ang influence na naman ako galing sa akin mga nauna, my dad. But seemingly, my dad is a very busy person. Parang, I remember, bago ako ikasal, naghahanap kami ng pictures. And nalungkot ako kasi I have only few pictures with my father.
0: Mm-hmm.
1: Pero every summer before, pupunta kami dito sa Aklan to visit our grandparents. At may mga natutuhan ako coming from my grandfather.
0: Mm-mm.
1: And even until today, I think I was barely 11 or 12 that time, going to teenager. At ang sinabi niya ay hanggang ngayon hindi ko makalimutan. So we're speaking about a message given to me, maybe 1970s, something like that. At ang sabi niya ganito, mga apo, yung dala-dala niyong apelyido ay iningatan namin sa maraming panahon at gusto namin na respetuhin yung apelyido na yan. At kayo ay nandito ngayon only for a few days, maybe 2 weeks. Sana alalahanin niyo na ingatan niyo rin ang dala-dala niyong apelyido.
0: Mm-hmm.
1: So it's more like pagtapasa ng mga virtue na inaalagaan.
0: Mm-mm.
1: And I think that's one thing about ano ang maipapasa ng mga nakakatanda. Not matanda, but nakakatanda sa next generation.
0: Mm-mm.
1: Ano ang mga values na pwede nating i-embrace na galing sa kanila. And I think that's challenging this time dahil ngayon marami ng information na lumalabas. We have information coming from the television, information coming from the media, information coming from the influencers, information coming from the social media, at marami pang iba. At kapag hindi tayo maingat, ito mga information nila, kapag hindi kaya yung i-process ng kabataan at hindi na nag-uusapan, they might take it very lightly. And therefore, ang mga bata hindi nakakaroon ng matibay panindigan ano ba ang ating paniniwala. This time, merong ano, ay tantang ito kayo, merong lumalabas sa podcast about, sabi niya, siya ay isang teacher siya ng philosophy sa isang tanyag na Israelan. And she was asked, ano ang paniniwala mo sa Diyos? And para sa kanya, ang Diyos naging force na lang. Hindi na siya personal God.
0: Mm-hmm.
1: And I was shocked kasi ang kanyang tinuturuan is a school run by a religious organization.
0: Mm-hmm.
1: Malaki siyang group. So, pag ikaw ay makarinig nun, at kasama mo yung mga anak, how can you explain that this particular group at meron siyang title na doctor, yet ganun ang kanyang paniniwala? Sumunod is, ayun, uso na ang pinag-uusapan, yung direct connection natin sa ating mga magulang, yung direct connection natin sa ating, sa mga tito, tita. And none of it are happening so far kasi ang mga bata nalulung sa social media. Therein, ang mga kabataan ngayon, they spend too much time alone in a social media na hindi mo alam kung anong ginagawa. So, sa akin nakakatakot yun kasi napakahalaga ng pagpapalaki ng magulang at kung paano natin merenage ang mga ito with the information na pinapaniwalaan natin, na pinapaniwalaan ng pamilya, na pinapaniwalaan ng common tao na merong malaking pagpapahalaga. Much more for us Christians. I think it's about time for us to say ano ang pananaw natin sa Biblia? Ang Bible pa ba ay relevant sa panahon natin ngayon? Or as some other people say, ang Bible daw ay obsolete na dahil meron na tayong mga modern times. So, I think this is the time for us to really include our children sa ating mga schedule. I think from time to time, I'm asking people here, how much time do we give to our children? I think you mentioned to me, Mega Joy, about your husband, you know, have a close relationship with the children.
0: Yeah.
1: Pero sa panahon ngayon, yan pa kaya. I really believe, even at this very moment, ito marahil ang panahon na napakaliit ang panahon na binibigay natin sa ating mga anak, sa ating mga apo, o kung meron man, yung iba talagang wala. So, ang mga information na tinatanggap ng ating mga anak, alam pa ba natin? We talk about our being a child of God, our privilege being a child of God. Napag-uusapan ba natin ito or related to the church alone? Tama na ba yung once a week pupunta tayo sa isa church, magkakaroon tayo ng spiritual maintenance, as they say. Hindi na ano, maintenance ka lang talaga. Why? Kasi hindi na ganun kalalim ang devotion natin sa ating Panginoon. So, sana tingnan natin ito as the basis of how we grow our children. And ano ang mga goal? May mga goal pa ba ang parents? Halimbawa, ito ano, sa Christian community as well as psychological world, and that is yung kahalagahan ng connection between the mother kapag ang bata ay 0 until 3 years old. Ngayon, napalitan ito ng ayaya na lang. In fact, ang malungkot na reality ngayon, mas kilala pa ng mga yaya ng bata ang bata na inaalagaan rather than parents na kinikilala ang kakayahan ng kanilang mga anak. Halimbawa, right now at random at from time to time I'm asking, alam mo ba ang strength ng iyong anak? And they will stare at me and say, it's blank. I remember talking to itong batang ito na o siya namin, I think siya around 16 years old. And tina siya, so 4 years na kami nakikita, I met this back 2022, pandemic time pa. And meron akong self-analysis sa the way dito, yung pangalang pinag-uusapan. At ang bata matalino, ang bata mahusay na writer, in fact, sometimes nagpapakita siya ng mga line, parang poetry.
0: Mm-mm.
1: And then, tinanong ko siya, alam ba ng maging ay ang sumulat? And the answer is, I don't know. So, I talked to her mother. And I said that the daughter is a very good writer. And wala siyang ID. So, ito na ba ang reality ngayon? Na maging ang ating mga anak hindi natin kilala, maging ang ating mga anak hindi natin alam kung ano ang strength and weaknesses nila at paano natin ma-maximize ang strength.
0: Yes, kuya.
1: Pag nagpapakita sila ng kahinaan, doon natin sila napapansin.
0: Mm-mm.
1: Pero pag nakita natin ang kanilang strength, or usapan. So, this is the time for us to know our children well. And hopefully, ma-establish yun through daily
0: communication. Yan na, putol tayo sa ating kabilang linya. Tawagan taguro liwat si Kuya Danny Migajen. So, influence. Amo tong isa ka word dito nga dapat natong tandaan sa gin-share ni Kuya Danny, no? Ang influence sang nanay sa iyang mga kabataan, sang tatay sa iyang mga kabataan, importante gid. And I think hindi lang pangalagaan ang family name amo nang emphasize naton sa mga kabataan, kundi tong bilang Kristiyano, no, ang pangalan sang Ginoo nga ginadala, di ba, no? Amo nang aton nga i-emphasize.
2: Hello?
0: Kuya Danny, okay na po ba tayo?
1: Hello po.
0: Oo, naputol tayo. Oo, sabi ko kuya, aside sa emphasize natin yung sabi niyo po kanina na sa family name, bilang Kristiyano, mapaalala din natin ang katotohanan sa ating mga anak na dala-dala nila yung pangalan ng ating Panginoong Jesus. Diba? Yun yung mas magandang emphasis doon bilang mga anak ng Diyos.
1: Yes. And nakakatuwa ngayon that even the school so far na nagtuturo ng psychological concept,
0: mm-mm,
1: ay kinikilala nila na ang mga bata na merong malinaw na yun, pagdating sa kanilang pananampalataya, nakakatulong ito sa kanilang para ma-stabilize ang kanilang emotional development.
0: Mm-hmm.
1: At dito nakikita natin na napakahalaga, halimbawa, for children who have experienced the school, for fellowship, for children who have experienced the direct guidance from the Word of God, sila yung ano, sila yung kung paano sila magiging light of the world and the salt of the earth. So nagkakaroon ka ng identity, nagkakaroon ka ngayon ng meaning sa buhay mo.
0: May strong na foundation, no, kung saan nakaangkla yung iyong pag ano, pagtitiwala, 'di ba?
1: Dahil sa panahon natin ngayon, ang sabi nga nila eh, pinag-uusapan na ba na sa post-Christian era na ba tayo? Dahil seemingly, halimbawa, I remember before attending a Church of the Youth. This is yung Pampanga. I used to go there. Meron akong kaklase doon. They're not memorizing verses lang. They are memorizing chapters of the Bible. Chapters, book chapters of the Bible. In fact, there was even an attempt ng isang kabataan. I remember she was around 18 nung time na yun. She was attempting to memorize the whole book.
0: Wow. Hello, kuya.
1: Diba? Sa America, big deal yun ano eh. Yung memory verse. Kasi diba, meron doong contest. Sa atin, I think sa mga Christian schools, meron silang yearly event at meron Bible memory. But can we make it normal? Subnormal?

0: Pero kapag hindi ito na na-follow up sa tahanan, parang hindi ito magkakaroon ng malaking impact sa atin bilang isang bilang mananampalataya. So malaki talaga ang papel na ginagampanan natin as parents, especially for Christian parents, at that sana maibalik natin, kasi di ba ang sabi nila, malalaman daw natin kung gaano katibay ang puno kapag siya ay nasa thorn. So I think right now we are in a storm right now. Sa maraming pagsubok sa buhay, ang weather natin may pagsubok, ang nature natin may pagsubok, ang tahanan pagsubok, ang school may pagsubok. So gaano katibay yung anchor na ating tangan-tangan para manatili tayong nakatayo in all of these things that are happening in our life altogether.
1: Yan. Mahalaga na mailagay natin sa heart ng mga bata yung salita ng Panginoon. Hindi lang basta na memorize lang nila, kuya, no, kundi yung truth talagang ma-embrace nila, mapaunawa sa kanila na kung anong ibig sabihin nung kanilang na sa saulong mga verses. Yan. So i-reinforce pa.
0: Yes. At ang mahalaga dito is this. The modeling coming from the parents, see, nagpapahayag ito nung kung gaano kalaki ang influence natin sa ating mga anak. Kasi as they say nga, sa panahon natin ngayon, ang mga kabataan hindi na nakikinig sa mga salita ng kanilang mga magulang. But they are watching us. So, kung paano natin isinasakabuhay yung Word of God, yun ang kanilang madadampot, yun ang kanilang maa-absorb. So, I remember before someone asked me, Dan, tinuruan mo ba yung anak mo na maging dedicated sa pagbabasa? Ang sabi ko, no. Pero what makes her a good reader? Ang sabi ko, may influence. So, dahil nakita ng anak ko on how I deal with any book, and the Bible for that matter, na-adapt na yun. Kaya nung nagsabi siya na, Dad, I want to take up medicine, parang kampante ako, kasi alam naman natin na kapag kumuha ka ng medicine, sabi nila, walang manipis na libro sa medicine. Malalaki lagi. So alam natin na very challenging talaga. So, I think we as parents are preparing for them in the future. Sa atin ang gagaling yung preparation na yun. Kumbaga, hindi ito nang gagaling sa bakin. So, ano ang mga positive na ipasa natin sa ating mga anak? Ano ang nakakita nila sa atin na pwede nilang i-embrace? At kapag na-embrace nila ito, kampante tayo. Someone observed ganito, bakit daw ang mga parents at times umiiyak kapag ang kanilang mga anak ay about to leave home? And one thing is sure, kapag ang feeling ng parents, hindi nila naihanda ang kanilang mga anak to live and to be able to live independently. So, I think it's about time na kapwede. Kaya hayaan natin na ang mga bata ay humarap sa mga pagsubok, at kung paano nila tugunan ang mga pagsubok nito. How will, are they able to handle these challenges in life? Mahalaga yun. Sa mga bata, ngayon, ano, dahil nauso na nga ang social media, may time pa ba ang mga bata na mag-roam around, maglakad by themselves, maglaro in a physical game? Pinag-aaralan ko maigi, ayon an island kay nung time ng pandemic. At ang tanong that time is, bakit ang daming batang nag-attend

0: time. All some really have committed. May namatay talaga. Obvious, as far as I know, sa data na meron ako, the youngest is 13.
1: Mm-hmm.
0: And I said, it's the connection.
1: Mm-hmm.
0: Parang hindi handa ang mga parents na makasama nila ang kalang teenager sons and daughters 24/7 dahil hindi sila marunong mag-communicate
1: mm-hmm.
0: sa kanilang mga anak.
1: Mm-hmm.
0: In fact, I even remember a 13-year-old na nag-attend until today, okay siya.
1: Mm-hmm.
0: And in order to gain the feeling na I am connected by my father na hindi siya pinapansin, nilabangga niya yung head niya sa wall hanggang sa dumugo. At kapag nakita na ng father na dumudugo na, saka siya papansinin. So, doon pa lang nakikita natin na ang mga bata natin ay kasama pa sa priority ng ating buhay. I don't know how to answer this. Ang isang, again, 13-year-old siya nung nakausap ko, ang sabi niya, bakit ang papa ko, kapag kausap ang friends, they stay 1 hour, 1.5 hour, at masayang-masay sila at communicating. Bakit pagdating sa amin, parang 10 minutes, parang matagal na.
1: Mm-hmm.
0: So, this is telling the times and therefore we need to be aware na kailangan tayo ng ating mga anak.
1: Mm-hmm.
0: Sa lolo at lola, kailangan tayo ng ating mga apo.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan tayo na magsalta kasi may mga information na dapat mailipat natin sa kanila. At sa paglipat na yun, malalaman nila na may pagpapahalaga pa pala si mami, si daddy, si nanay, si tatay, si papa, si mama sa pagkatao ko.
1: Mm-mm.
0: And that's very important.
1: Mm-mm. Ayun. So, daming mga realization pagdating dyan sa ganyang usapin, kuya. Diba? How is your influence sa iyong mga anak, no, sa mga kabataan ngayon, na naipasa ba yung mga magagandang virtues, no, na meron tayo, no, bilang pamilya and bilang mga Kristiyano. Yung sabi niyo, direct connection, no, yung time with the children, mahalaga sa kanila yon. And yung relevance ng salita ng Panginoon sa kanilang buhay.
0: Amen.
1: Para hindi yun maging irrelevant sa kanila, no? And isali mo ang mga bata sa schedule mo, di ba, no? Time with them. Overloaded sila sa information pero wala tayong na impart.
0: Hopefully one day, I'm doing this actually before sa Manila. Dito, pakunti-kunti, I do parenting seminars. So,
1: parenting seminar.
0: Kung merong parents siya na willing umatend sa isang parenting seminar, siguro i-offer ko yung ating sarili.
1: Pwede talaga. Pag mauwi ka dito, kuya, di ba? Pwede.
0: Yeah, from time to time.
1: Yeah, maganda yan, no? Whole day na parenting seminar with Kuya Danny. O, kahit half day, pwede na. Ayan, sige. So, dito sa ating program, paunti-unti lang muna. And dahil limited ang time natin.
0: At baka ma-overload din.
1: Yeah, oo. So, once a week is not enough, di ba, kuya, sabi niyo, no?
0: Yes.
1: So, kailangan talaga ng regular na time with them.
0: Yes.
1: Bonding. Okay.
0: Siguro, ang time na yun, dito ako mag-in, ang time na yun be, how about a dinner time with no cell phone at the table?
1: Oo, yan. Kasi dinner, magpapahinga na after.
0: Yes.
1: So, magandang time yan together.
0: Yes.
1: With no gadget.
0: Yan.
1: Yun. So, thank you Kuya Danny once again sa mga paalala. Ingat po dyan sa Boracay. God bless you po.
0: Thank you.
1: Mm-mm. Ito ang aton niya family counselor, si Kuya Danny Solidom. Share sa aton, no? Sang importance, sang connection sa aton mga kabataan. Tugtob sa liwat naman naton nga pag updanay dili sa oras ng Pilipinas. Sini ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatier sa pag-assist ni Kuya Anson kag ni Kuya Edgar subong man na si Miga Jen. Nagabilin kami sa inyo sang maayong aga sa mga balita kag impormasyon nga aton nabatian. Ang Diyos lamang aton pag-asaligan.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Magandang magandang umaga po sa inyong lahat, July 14, pero 2 days ago, nakita ko kanina, Kuya John, ano birthday mo pala.
1: 14
0: today. So, nung 12, birthday ni Kuya John, happy birthday, belated. And today si Kuya Reggie naman, ayan. So, tamang-tama yung lunch natin, Dad, no? Meron tayong celebration dito.
1: Ililibre tayo.
0: Ililibre nila tayo. Good morning po, mga kaagapay. Muli po ay Martes na naman. Dito po sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, ang programang Family Matters po. Kung saan po ating mga pinag-uusapan kapag Tuesday po is naka-focus po tayo sa ating mga adoptive and foster children, but generally po parenting po, no, sa mga issues po natin, mga struggles, heartaches and joys of pagiging magulang po, ano po. So ngayong umagang ito, sabi nga natin it is July 14, 2026, kalahati na naman po ng buwan natin, and talagang medyo malamig, sabi ko kanina, kaya hindi ako nagdala ng jacket kasi makapal po yung aking shirt. Kaya lang, sabi ko kanina, grabe ang lamig dati, pakihinaan mo nga nung ating aircon at makulimlim. Buti na lang po at tapos na po ang bagyo nitong nakaraan po natin. I hope that you are safe kung nasaan po man kayo naroroon po. Ingat-ingat po kayo sa inyong mga kanya-kanyang lugar. So ngayon po ay nakikinig po kayo dito sa aming programa ng 702 DZAS ng Far East Broadcasting Company of the Philippines, agapay ng sambayanan, kapitbahay natin yun. Naalala ko kasi kanina, sambayanan. Tayo po ay member po ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. At ang tinig po, naririnig po ninyo, kung kayo po ay naka-transistor radio lang, ito po ay si Ate Isa Tika.
1: Pastor James Letica po, magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po ay tulad ko, kayo ay nag-like and share ng ating broadcast na yan today.
0: Yes. Sige. Kung kayo po ay nasa Facebook Live po natin, pakishare nyo na po ang ating broadcast for today. Kung hindi naman po makapakinig ngayon, oras na ito, ang inyong mga kaibigan at mga kamag-anakan, pwede po ninyong balikan po ito. Either through sa ating Facebook page po natin, o di kaya naman po ay sa YouTube channel natin, pwede nyo pong balikan po yan. And kung may mga na-miss po kayo, alam ko merong iba sa inyo mga nagte-take notes kapag nagde-discuss po tayo, no? Pwede nyo pong balikan ng ating episode po. And tayo din po ay kung kayo ay may mga mobile phones, you may download po ang ating official app, no, dito po sa Google Play App Store and Apple App Store, para po kahit saan po kayo magpunta ay pwede niyo pong mapakinggan ang mga programa po ng DZAS. Ayan. Before po we continue, sabi ko kay Pastor James, sabi ko, Daddy, mahaba-haba ang ating discussion today, no? Pero ayaw nating putulin, so tatry po nating tapusin ang ating lesson tuloy. Napaka teacher no, na ilang araw kasing sunod-sunod talaga nakapako tayo sa school no. And also I would like to make a special greeting, Dad, gusto kong batiin, shinare ko, and hopefully nakikinig po ang ating mga parents ng Mandaluyong College of Science and Technology. Last week po we formally opened our school year nung Monday po. And then by Thursday, nagkaroon po kami ng gathering ng mga parents, and it was a successful gathering. Natuwa po kami kasi madalas po sa mga kabataan, habang maliliit po ang mga anak natin, very active tayong parents, no? Sa everyday pagpasok ng ating mga anak, andiyang ihanda natin ang uniform, ang mga baon. Pag-uwi, we make sure po na ang kanilang homework ay nagagawa. Pero syempre, as our kids get older, medyo less and less na yung ating involvement sa education ng ating mga anak. Pag mga high school yan, pa-check-check na lang on an occasional basis or like minsan general yung ano, no? General yung tanong, o anak, nakagawa ka na ba ng homework? Unlike nung maliit ka, kukunin mo talaga yung assignment notebook, titingnan mo anong page, uupuan mo, katabi mo yung anak mo, ia-assist mo. Pero sobrang natuwa po kami because when we had the parents meeting noon pong Thursday, ay madami pong nag-attend samantalang considering college students na po itong mga ito. So I told
1: naglakihan na.
0: So usually very independent na yan eh, no? Hindi na sad to say minsan nagpapakita na lang ang magulang pag pinapatawag sa office. Pero ito po, we had such a blessed time with our parents and we are looking forward to doing a regular events with them. Kasi actually ano dad eh, medyo nakakalungkot din kasi ang isang talagang nag-push para talagang mas maging involved ang parents is because of yung mga nangyayari sa paligid natin. Right. Ano, with less involvement ng parents sa buhay ng ating mga anak, minsan lumalagpas po sa paningin po natin yung mga bagay na nagiging involved na sila. So ayaw po natin makarating tayo dun sa point na yon. Kaya talagang we're really, really trying to have our parents more involved kahit na po matatanda na po ang ating mga anak. Yan po. So, congratulations po and binabati ko po muli ang ating mga parents po ng Mandaluyong College of Science and Technology. And of course, our OIC president po, Dr. Chong. Yan po. And gusto ko lang pong batiin habang maaga pa, nakita ko na po eh, may mga bumabati from mga malalayong lugar. Unahin ko na po kayo, no? Kasi nga yung discussion natin medyo mahaba ngayon. So yung ating mga first honor, una po talaga si Ate Juliet Mendoza dyan po sa Dakong USA sa may Texas. Maaga pa lang, minsan gabi pa lang ng Monday, nagtatanong na yan sa akin about our episode. Ate Flor, Yusana, good morning. Aming inaanak from Japan, Alex Fajardo. And ayan si Ate Juliet. Busy po si Pastor James. Kaya usually hinahabaan ko yung intro kasi nga nag-share po siya ng ating live episode. Ate Luz Fariñas, good morning. Percy Rivera. Ayan, isa pa nating inaanak si Pastor JP John Placino, dyan po sa may Dakong Jensen. And of course, Miss Karen Hendrickson from South Carolina. Robert Manyebo, good morning po. Naka-FB Live po dito sa may Brazil. As in, totoo po ba itong country of Brazil o baka Angeles Pampanga ito? wow, talaga po ah. Taga Tabaco City, Albay ako. Pero nanonood siya ngayon ng sa ating episode through Facebook po natin. Maraming pong salamat po. Garcia Vincent and Ate Mona Pascual. And gusto ko lang din po ipagpatuloy ang ating birthday greeting.
1: Before ako muna, babatiin ko muna.
0: Ah, sige, ikaw muna. Oh, kasi gusto mo ikaw bumate.
1: Aking kaibigan at tropa na si Bishop Joey Sauco.
0: Yes, happy birthday po,
1: 300 years old na po siya today. Ang galing magdala, hindi halata, tol. Happy birthday. Enjoy your day today.
0: Yan. Happy birthday po, Bishop. That's today ang birthday niya. And then on the 17th, ang ating fellow kamanggagawa sa pagdating sa ating orphan care, si Kuya Daddy Tito Grego Jokino.
1: Ganun ba?
0: Pastora Tita Leia Bantang to celebrate then on the 17th. On the 18th, si Pastor Vincent po. And also ang isa sa aming mga social workers from Generation Home, si Sheila Todd. And on the 19th, ang ating ate na si Ate Kay Di Guzman Kapuli magse-celebrate din ng kanyang birthday. Humabot po sa ating greeting Ma'am Joyce Ancheta from Caloocan and Nanay Telma Manjarias, good morning din sa iyo. Yes. Ayan daddy, meron
1: si
0: ka man.
1: Nanay Telma nakahabol pa talaga. Very good.
0: Meron ka bang special announcements for this week?
1: Una sa lahat po ay sa mga nag-attend po nung aming campus ministry launch ng tahanan.
0: Mm-mm.
1: At kayo po ay nabusang libro. Kasi po 100 lang yung unang batch na dumating.
0: Mm-mm.
1: Ay dumating na po ang mga libro. So to those of you who are going to start campus ministries, we want to encourage you to contact Transform Lit. At mamaya po lagay ko yung link dyan sa ating chat para po kayo po ay makapag-kumuha ng mga libro sa mga nag-training po natin. Also, salamat po sa kay Konsehala Angelo De Leon ng Pasig, na talagang inako niya yung pagpasok ng tahanan program initiative sa Pasig.
0: Wow.
1: No? Sana po ang Mandaluyong ay
0: sana nga. Sige, sumunod na rin. Natin
1: dahil
0: yan.
1: Wala po tayong sagot sa mga nangyayari sa mga kabataan today. And this is a very good program. I've seen a lot of programs put together. But this is very masterful. At hindi po ningas gugon na pang isang taunan lang. Ito po susubaybayan namin hanggang matapos ang taon. Hanggang mag-graduate ng high school.
0: Wow.
1: Yung kasi yung goal nun, na abutin ang bata na nasa around grade 7 and 8. Yan ang, sabi ng statistic ng datos, yan ang pinaka crucial na part ng ng mga bata today. Grade 7 and 8. And unfortunately, totoo po yan. Mapapublic, mapaprivate school. Sila po ang pinakamaselan. And then, ang goal natin, ang curriculum na to ay gabayan sila taon-taon hanggang makatapos ng pagtulong at paggabay sa ng sambahan at ng mga magulang at ng eskwelahan. Tulong-tulungan yung tatlo eh. Yun ang importanteng part doon. So, if you are interested in that, magkakaroon po kami ng another teaching or seminar ulit itong August po. So, abangan niyo po yan. And let us reach the country, lalo-lalo na ang mga kabataan for the Lord.
0: Wow. Also, actually related din po ito sa ating I would like to invite tonight, Tuesday, no? At 6:30 po, this is online lang naman siya. And it's free. Meron po kaming, kung kayo po ay interesado, actually nagulat po kami kasi ang daming nag-sign up na mga parents. We have a free seminar tonight at 6:30 via Zoom. I will post later po sa aking page and also Daddy remind me sa page natin na James and Isatika Family Matters with James and Isatika. Meron po tayong seminar mamayang gabi tungkol sa adoption telling. No, recently, ang Generations Home has been really working on mga materials para sa ating pong mga magulang kasi malaking issue po ang adoption telling po dito sa Pilipinas.
1: Right.
0: So, meron kaming mga last week we recorded some videos po na ilalabas after editing po, ilalabas po yan and that will be available po for everyone. And then tonight po, meron po kaming live webinar. Kung kayo po ay interesado, sadly, in our culture, medyo unahan ko na ng konti kasi ito yung portion na na-assign sa akin. But sadly, issue yan dito sa atin sa Pilipinas. I don't know about other Asian countries, but in the Western countries, hindi po, no? Adoption is not something na itinatago. Pero dito po sa atin, sa Pilipinas,
1: ginawa ng batas, no?
0: Kinakailangang gawan ng batas para lang ma-compel ang ating mga parents. But tonight po, we have such a, beautiful lineup po, no? Pag-uusapan po natin ano ba yung mga reasons bakit nagwi-withhold ang mga magulang, yung mga fears nila, and then pag-uusapan din po natin mga guidelines or tips that you can use if you are in this situation or if you know of anyone na meron po kayong adopted child pagkatapos hanggang ngayon hindi nyo pa po ma-disclose sa inyong anak ang kanyang totoong pagkatao po. So, magandang ano po yan. Then, we'll have a question and answer. It's 6:30 to 8 o'clock po. So, if you're interested, kindly message me sa ating mga pages po and I will give you the link para po maka-join po kayo sa amin mamayang gabi ng 6:30. Ayan po. Nagpapahabol lang. Nagpapabati daw ng happy birthday. Paki-greet ng birthday ate Salome Gamao or Gamao. Pinapabati ka po ni Percy Rivera and si Marisa Barkemeyer. Pabati po mga Taganai Christian Worship Center, our head pastor Jerry Cruz. God bless you po. Ayan. So we're going to continue po. Today ang pag-uusapan natin is about foster care.
1: Yes.
0: No? Bakit pa kailangan? Ano ba yung urgency and importance ng foster care? I'm glad na napili mo tong topic, no? Kasi pag kami ay nag-ask, nag-advocate and we advertise, for lack of word, no? We advertise, tapos naghahanap kami ng more foster families. Kasi the reality is, kaunti lang.
1: Sobrang kaunti.
0: Sobrang kaunti. Mamaya magbibigay tayong statistics yung nakuha mo, no? But sa amin po, sa Generations Home, we only have one couple.
1: Grabe, no? One.
0: One couple. No? I know sa Operation Compassion, because nagsimula po ang OC with iFoster before po siya naging adoption agency. So medyo mas madami ng konti. Pero still,
1: compared,
0: OC started as with fostering muna.
1: Right.
0: Only followed by, I think 10 years later, only followed by the license to process adoption. Yet, ngayon, mas dumami pa rin ang adoption kesa sa mga foster care.
1: And pag-uusapan po natin, bakit naalangan o ayaw ng mga tao, ng mga magulang, ang foster care at bakit mahalaga ito?
0: Mm-hmm.
1: No, kasi dun nagkakaroon, I think, to those people na interested in foster care, ito yung talagang dalawang pinakamalaking holdback nila based on statistics.
0: Mm-mm.
1: Pero yung holdback po na iyon, yun din ang napakalaking susi sa pagtulong at pagsagip sa mga bata who are in foster care,
0: Mm-mm.
1: who need foster care, you know.
0: Mm-mm.
1: And so yun po ang pag-uusapan natin today.
0: No? Daddy, diretso mo na nga. Ikaw na rin ang magbasa ng dalawang verses. Opo, ang haba na ng
1: Well, una, basahin natin yung verse natin kasi gusto ko yung verse natin.
0: Ikaw magbasa ng both verses na Tagalog and English.
1: Yung verse po natin is nasa Jude. Wala pong chapter ang Jude. Isa lang siya eh. So, Jude 22 and 23, and of some having compassion, making a difference, and others have saved with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment spotted by the flesh. Sa Tagalog po ay kaawaan ninyo ang mga naalinlangan. Agawin nyo ang iba upang mailigtas sa apoy at ang iba na may kaawaan ninyo ng may halong takot. Kasuklaman nyo pati ang mga damit nilang nabahiran sa kahalayan. Ang pinag-usapan po dito is Jude or ibang Jude po ito. Ano? Kasi sa Tagalog, Judas! Judas talaga eh. Ibang Jude po ito, okay? Ang pinag-uusapan po dito ay he was challenging the Christians to be compassionate. Ang ganda ng words niya sa King James is snatching them from the fire. Yung mamamatay na, sabi dito, yung kabahiran ng kahalayaan. So, talking to a group of people na talagang talamak na ang kanilang pagiging makasalanan sa mundong malupit, sa mundong matindi, sabi niya, magkaroon daw tayo ng compassion. No? Kaawa o awa, hindi po mercy, compassion. The difference between passion and compassion, malaki po. Sa mong passion, passionate ka, may gigil, no? Pag compassion, ikay kinakasama mo. May yung gigil mo, kinakasama mo sila. Hindi yung naawa ka lang, ay kawawa naman. No? Ay, oo, mga bata, kawawa naman. Pag sa'yo, compassion, magkasama, sisamahan mo sila.
0: Mm.
1: Samahan po sila. Yun po ang kahalagahan po na kaya ito yung napili kong verse. Dahil napakagandang verse ito na nagpapakita ng kahalagahan ng foster care.
0: Mm.
1: No? Ng foster care. According po sa datos ng NACC,
0: fresh
1: the National...
0: Fresh na fresh yan.
1: Ha?
0: Fresh na fresh, no,
1: fresh
0: yung datos
1: mo. Kasi nung sinabi ko sa kanya, sabi niya, hindi yan. Tapos kinorek ko pa yung research ko. Tapos in-AI ko, sabi ko, you are wrong. Pinagalitan ko siya eh. Tapos sabi niya, I am right. Nag-away kami ng laptop. Sipin niyo yun. At ito po ang sinabi. Core statistics paint a picture of both a massive need and recent progress in the country. Yung child care gap po, sabi niya, there are more than 8,000 currently living in temporary caring agencies, government institutions, private shelters across the Philippines. Ito po ay mga bata na nasa orphanage at kung ano-ano pa. No? Legally available, out of thousands in institutional care, over 1,000 children ay meron na po sila itong ano, kinamumuhian ngunit kinakailangan ng mga adoptive parents and foster parents. Ang tinatawag na sikat at batikang, si Dikla-A. Ano yung si Dikla-A, babe?
0: Ang si Dikla-A is a certificate declaring a child legally available for adoption.
1: Ibig spoken sabihin, like a excellent social worker.
0: Kailangan yeah. po yan. No?
1: Para kayo ay mag-adapt o mag

0: Yan. Pero...
1: But even with the amnesty na ng ano...
0: Which is,
1: ng,
0: ano na lang ha? Dalawang taon na lang.
1: Two and a half more years. Yeah,
0: yeah.
1: But even with the amnesty, kung ang iyong birth certificate ng iyong quote-unquote in-adopt ay sinimulate ninyo, no? Pinalabas ninyo na
0: pinalabas
1: kayo.
0: Pinalabas yung anak ninyo, pero hindi naman.
1: But to rectify it, you still need a sidiklaan.
0: Yes.
1: Hindi, wala ka pa rin.
0: Napakarami po kung kayo po ay nag-a-adopt o nag-kup-kup o nag-ano. Napakarami pong komplikasyon ang pwedeng mangyari diyan sa kawawa naman ng bata, lalo pag laki, pag tanda, pag ano, hindi po palibhasa inyong pong pineke, sorry ha, pineke ninyo ang birth certificate. Mga kapatid, nahuhuli na po iyan ngayon. Kasi ang mga birth certificate ngayon na in-order nyo sa PSA ay meron na pong technical, may serial number na yan. Markado na po. So kung kayo po ay pinalsipikan nyo, pinalabas yung anak ninyo, yung anak ninyo gusto mag-abroad, gusto mag-asawa, gusto mag-ano, lalabas po yan sa PSA. Ang lalabas po dyan ay may sinulat na kanta dyan. Yung got to believe in magic.
1: Hindi, kasi actually, let me lang explain a little bit further. Napunta na tayo sa issue ng sidikla. But, yun kasing mga simulated po kasi na birth certificate, because everything now is computerized na siya, digitally na siya.
0: Lahat ng bagay digital na eh.
1: Meron silang ano, what we call a brand linking. Pag kasi nakita po nila, minsan kasi ang simulated birth, kaya po nila na-catch yung simulated birth. Number one is una, kapag yan po ay delayed registration.
0: Right.
1: Tapos let's
0: red
1: say,
0: flag kagad yun.
1: Hindi ka naman nasa probinsya. So usually yung mga...
0: Saka kahit nasa probinsya ngayon, hindi na din ganun ka-delayed.
1: Well,
0: unless pinanganak ka sa Mount Apo habang sumasabog ang Taal Volcano sa loob.
1: Sa either sa remote area o
0: remote,
1: di po kaya.
0: Yes. Tribal.
1: Kasi even with mga home births ngayon, hindi na rin siya kasing hirap kasi meron naman yung midwife, di ba? Meron naman tayong barangay. So kapag po ang late, naka-delayed registration po siya na medyo mahaba-haba, medyo konting red flag na po yan. Or, pag minsan, pag napansin po nila na ang edad ni nanay,
0: layo.
1: Malayo dun sa nung nanganak ka sa iyong anak, so another red flag
0: po. Unless
1: po
0: ang tatay niyo si Abraham at nanay niyo si Sarah, mahuhuli po yan.
1: So, when we say brand linking, kasi sa birth certificate, sa ilalim, may birth registration number.
0: Tama.
1: And then nililink nila yan kung halimbawa merong original or merong unang birth certificate.
0: And napakadaming complications po ang mangyayari kapag po ganyan. Pati yung pag nag-asawa yung anak niyo, pati yung pagiging asawa na, pati mga anak nila.
1: Believe it or not, nangyayari po siya.
0: Nangyayari po talaga yan, pati yung mga anak nila. Pinu-imagine, pinatanda natin ang ating mga anak, hanggang pati yung mga diploma, pati yung mga lahat. Professional regulars, pa-PRC nila, lahat yan nadadamay.
1: Mm-mm.
0: Ngunit sa lahat, so kailangan po ito na addressin natin, no? Yeah. Ang sabi po dito, current foster placements, there are 1,086 children successfully placed under temporary care of the licensed foster parents. Pero mga kapatid, 1,000 po, ano, nationwide po yan.
1: Nationwide yan.
0: Yung buong Pilipinas, 7,100, ano ba, 10 o 11 o 7, ano ba yung number ngayon, 140 million Pilipinos and libo-libo mga bata, isang libo lang po ang, ano, nandito. Napakatindi po ng, ano, ito po nagpalala nito. Sabi ng NACC, online baby selling. Ito po ay first-hand information namin na nahawakan na naming mga kasong mag-asawa. Napakarami po talaga na sa mga nakikinig po sa Facebook ang online baby selling. Kasi yung good-natured naman ng mga Pilipino na gusto mag-ampon, gusto mag-adopt, magsa-search ngayon sa Facebook yan. Adoption. How to adopt. Ang dahil po mga pages na dadating.

0: magpapanggap na misto lang Facebook page na tutulong, support group, mamaya may magme-message na sa'yo.
1: Mm-mm.
0: Okay. O magbigay ka lang ng ganito. Baka po magulat kayo kung magkano ang mga bata na ibinebenta ngayon.
1: Mm-mm.
0: Alam po namin may isang particular case na ang bata, dalawa, binenta 5,000.
1: But usually,
0: mas mahal pa sapatos.
1: Usually though, hindi siya lantaran.
0: Oo, patago po ito.
1: Na benta.
0: Oo, pero nagiging jump off page po itong mga illegal Facebook pages na ito.
1: Most of the time, it's in the guise of tulong.
0: Oo, tulong na lang, assistance.
1: Tulong ganun. Na lang po, alagaan nyo po yung itong batang ito.
0: Right.
1: Pero pahingi po ng kaunting tulong.
0: Right.
1: Ano. So, hindi siya lantaran talaga na ano. But any involvement of money is considered trafficking.
0: Ang
1: po.
0: Sabi
1: so,
0: po yan
1: po
0: ng NACC. Sabi niya, under the table adoptions are classified as qualified human trafficking, a non-bailable offense carrying a penalty of 12 years to a life imprisonment. Can you imagine, mga kapatid? Gawin lang natin ang tama. Tama naman po ang ating intention. Ano? Tapos makukulong pa tayo at matatraffic pa tayo. Higit sa lahat, again, kung gagawa kayo ng illegal na ganito, bahala kayo pag nahuli. Pero kawawa naman ang bata. Let's say tumagal ang bata sa'yo ng illegally, tumagal sa'yo ng isang buwan lang. Napapalagay na yung bata, suddenly biglang kakatokin ka, dadampotin ka. So parang wag naman ganun. Sabi niya, while over 2,000 children are successfully finding domestic and international homes under, kasi pinadali na po eh. Mas madali. Yung aming po pinagdaanan, grabe, parang purgatorio. Pero yung ngayon po, pinadali na po ang both adoption and foster care. Kaya nga, bilang dumagsa. The biggest hurdle to be the lack of licensed foster and adoptive families are willing to take children, lalo na daw yung sibling groups o mga kapatid o yung mga bata na may issues sa kanilang sakit tulad ng ganyan.
1: Let me just explain before we go dun sa ating mga points. Kasi ang susunod po natin is pag-usapan natin, bakit ba nag-hesitate?
0: Right.
1: Bakit nag-hesitate ang ating mga families to become foster parents, foster families? But let me just explain po ang kaibahan. Kasi baka meron po tayong mga listeners, ano bang kaibahan ng foster at saka adoption? At saka bakit ba natin pinag-usapan yung online selling, saka si Diklaa? Kasi po, ang difference po ng foster at saka adoption po is permanent, no?
0: Right.
1: Change po ang name niyan, change ang legal status po niyan, yan po ay magiging legal na anak mo, no return, no exchange, kapantay po ng if you have biological children, they have the same rights as your biological child. So it's a new person and that child becomes yours legally, ikaw po ang may pribilehiyong maging magulang niyang batang iyan. Pagdating naman po sa foster care, temporary lang po yan. Bakit po temporary? Temporary, pero ang goal talaga is permanency. So habang hinahanapan po natin ng permanency ang bata, ibig sabihin, either maibalik yan sa biological family o di po kaya ay mai-adapt po. Yun po yung permanent. So habang hinahanapan po natin ng permanency, ayaw po natin sila ilagay sa institusyon. Kasi alam naman po natin na in the institution, yung ratio po ng house parent sa mga batang inaalagaan ay ang layo po. So hindi talaga natututukan ng bata. So kaya po tayo naghihikayat ng mga families para mag-foster para habang hinahanapan po ng permanent placing ang bata or mga bata, sila ay nasa tahanan pa rin. Hindi po sila ilalagay sa isang institusyon. So, temporary lang po yan. Kaya po namin binanggit yung tungkol dun po sa meron po tayo mga maling paraan po ng pagpa-place ng mga bata sa mga families kasi actually in sa Generations Home po we have a program what we call a pregnant women in crisis. Pag meron pong mga kababaihan na unplanned or unexpected mga pregnancies pagkatapos they are at a loss kung anong gagawin, no? For madaming reasons. Minsan, teenage pregnancy. Minsan, I was out of hindi proper na relationship. So, madalas, hindi nila alam ang gagawin sa kanilang mga babies. Of course, ayaw natin dumating dun sa pinaka-worst, which is abortion. Pero meron pong mga ibang mga magulang ay pinamimigay o kaya binibenta.
0: Right.
1: Oo. So, imbis na i-properly turn over natin sila para hopefully meron pong may mag-foster, eventually may mag-adopt, eh, kaya po namin pinapaliwanag na very important na magkaroon po tayo ng mga available po na foster families. Kasi otherwise, hindi po natin tinotolerate ang ginagawa po ng mga yung mga, although they have reasons, no, why a mother would give up a child. Pero minsan po kasi, pag walang available na foster family, saan po natin ilalagay po yan, no? Yun po yung nakakatakot, eh. Oo, yun ang bagsak. Either ibebenta, iiwanan sa isang tabi. So, hindi po nagiging kawawa naman po ang baby. So, kaya naghihikayat po tayo na magkaroon ng foster family. Kasi hindi naman po na kapag nagpa-license kayo today, ibig sabihin bukas meron na po kayong aalagaan. Right. It just depends kung merong bata na nangangailangan po ng foster family, pero at least available na. Ayan. So, sige. Continue na
0: well,
1: po
0: let's
1: tayo.
0: Let's take a break muna. It's 10:03.
1: Take a break na. Oh, really?
0: Napasa tayo.
1: Napasarap yung kwentuhan. Sorry po yan. Hindi ka tayo gumagano'n eh. Kaya ka pala tumitingin doon eh. Sorry, napasarap ang ano. Sige po, papahinga ko muna ang aking ano, bibig. Break po muna tayo. Babalik din po tayo after a few minutes.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Po nagbabalik, Tuesday edition po ng Family Matters. Ayan, sobrang na-engross ako sa ating topic. Hindi ko napansin, break time na pala, di ba?
2: Tingin po ako na tingin sa kanya, parang, Marshall na.
1: Sorry. Dun po sa mga hindi naka-join sa amin kanina, nung first half po natin, ang pinag-uusapan po natin ay about foster care, and bakit po tayo ay encouraging families,
2: bakit mahalaga,
1: lalo na
2: no?
1: Po Christian families. No? But before ikaw, Daddy, ang mag-discuss dun, why families hesitate to foster?
2: Niresearch ko po, niresearch talaga to. Mm-mm. Ano ba talaga yung mga hindrances o mga hadlang sa mga magulang na may nag-message si Ate Alma? Ate, private message mo po si Ate Isa tungkol dito at gagabayan niya kayo. No? Mas madali na po ang processing ng adoption ngayon kumpara sa dati.
1: Ate, usap po tayo after po. Ha?
2: Message niyo siya.
1: Apo.
2: Niresearch ko po ano ba yung mga hadlang kung bakit ang mga tao ay lalo sa Pilipino, na ang Pilipino, we are called the most hospitable country in the world, the happiest people in the world. Yun ang sabi sa Pilipinas. Pero bakit daw na sa gitna ng ito, ang Pilipino, yung pagkukup-kup, napaka-natural sa atin yan.
1: Mm-hmm.
2: In fact, nung preaching ko nung Sunday, ang Germany po ay sinugod at inuubos ni Hitler ang mga Hudyo, ang Pilipinas lang ang tanging nagkup-kup sa mga Hudyo. Sa buong Asia, inampo natin ang mga Jewish refugees, no? Takbuhan po ang Pilipinas. Pero bakit po ba na ang foster care ay madalas na inaayawan or hindi masyadong komportable ang mga Pilipino dito? May dalawa pong dahilan.
1: Bakit nga ba?
2: Dalawa po, parating dalawa ng dalawa. Yung unang-una po ay the fear of emotional attachment and goodbyes. In Tagalog, ay ang takot po ay magkukup-kup ako, ituturing ko, at kami po, dumaan kami dito. Nag-umpisa po kami as foster parents, no? Kukup-kupin mo, mamahalin mo, alagaan mo, tapos kukunin lang sa'yo. Okay. The most common barrier keeping people from fostering is the fear of heartbreak. Prospective parents, I would get too attached and it would hurt too much to let them go. Or the other way around, ako po, ang naging anak ko, naawa naman ako sa bata. Lalo na ka po, ang mga bata po ay dumaan sa abuse, neglect, and abandonment. Tapos ay kukunin lang ulit, ibabalik sa kanilang either magulang o sa kamag-anak. O yung ganon, kasi usually po ang foster homes, like kapalis namin, nasa dulo na po kami ng parang last resort na. Tapos sa ilalim namin, yun na po yung institusyon. So, yun po number one. Marami pong ayaw nito dahil fear of saying goodbye and attachment. Mm-mm. Ayaw mo namang magkup-kup na, in fact, kayo mag-asawa, pinag-uusapan namin to. So, paano mong gagawin natin? Paano kung naisip ko po honest lang, no? Wag natin masyadong tratuhin yung mga bata ng sobrang parang pagmamahal ng magulang. No? Kasi nakailan na po kami. Okay, pangatlong ikot na ho namin ito. Tama, di ba?
1: Well,
2: yung actual real poster.
1: Yes.
2: Pangatlong ikot. Pero yung paramihan ng poster, mahigit 60 na po. Okay? Pero yung sa amin po, ito, maliliit na bata, parang ganun. Tapos sabi nga ng asawa ko, ang hirap naman nun. Kawawa naman yung bata. Neglected, abused na nga sila. Tapos hindi mo pabibigyan ng pakialam ng maramdaman.
1: Parang ang sabi mo nun, parang medyo tipirin natin ng konti.
2: Oo, tipirin natin ng konti.
1: Hindi
2: all out.
1: Baka mas mahirapan sila.
2: Dahil kami po ay nakailang paulit-ulit na rito, ay medyo alam na namin yung ano, pero naawa ko sa bata.
1: Right. Uh-uh.
2: Parang ano ba, baka pwedeng tipidin natin o...
1: Para hindi kasing hirap for
2: o,
1: them.
2: O para hindi, kasi kawawa talaga po, di ba? Yun po yung number one. At sa tingin ko po, siguro kung sa scale of 100, isip ko mga 80% ng score. No, or 1 to 10, number 8 po ito o number 9. Mm. Na pinakamalaking fear. Kaya ayaw ng mga tao na kasi nga temporary lang. No? Yung ikalawa po ay the lack of practical, financial, and community support. Ibig sabihin, marami pong gustong magkupkup ng mga bata, ngunit wala naman silang iniisip nila kailangan marami kang pera. Mga mayayaman lang ang pwedeng gumawa niyan. Eh kung yan po ang paniwala niyo, ay yan po ang pagkakamali niyo dahil hindi po kami magkukwalify sa usapan na yan. Maganda lang po asawa ko at mukhang Miss Universe. Kaya nga mukha kong bodyguard. Okay? Kasi nga, ganun po yan.
1: Pero ano ha, add ko lang dyan sa part na yan. Kasi nga, I mean, you know, from our experience in the past, for more than a decade na, na we've been involved in this ministry. Pero we have families na ang puso nando doon.
2: Nando ng puso.
1: Andun yung puso. Pero yes, yung reality, syempre, yung finances is a big issue for them. Yeah. Kasi nga hindi biro na magdagdag no sa iyong pamilya, lalo na kung nag-aaral yung bata niyan,
2: right,
1: ganun.
2: So at saka yung mga ano, inisip ng mga tao, paano pag nagkasakit, paano pag ganito, yung mga emergencies ba, yung mga ganun, no? Talaga yung ano, practical lugar sa matutulog, saan titira, kasi hindi po kayo pwedeng mag foster na patitirahin nyo sa garahe ang bata. O kaya patitirahin nyo sa kapitbahay o kung saan. O magpo-poster nga kayo. Kung kayo po ay pinagpala na may katulong, patitirahin nyo sa katulong. Hindi po pwede yun, no? Practical, financial, and community support. Minsan po ay may naman gustong magkup-kup ng mga bata. Ngunit, you know, pareho kayong tatrabaho, pareho kayong ganito. So, lack of support system, no? Sabi niya, with a robust wrap-around support system, such as, for example, trauma-informed training, I think yun ang isang malaking takot din nila. Paano kung may problema yung bata na yan? Paano kung serial killer yan? Paano kung ganito? Paano kung ganyan, no? Yung mga ganito. Yung pa lang po, sagutin ko lang ng konti, no? Lahat po ng bata in adoption ay... Sabi nga ng aking asawa, doon sa sabi ni Karen Purvis, ano daw, ano sabi? They came about from brokenness.
1: From a broken relationship.
2: Oh, broken relationship. And only a right relationship
1: right.
2: Will restore them. No? Pangalawa po, hindi naman po palibhasa ang bata ay lumaki institusyon o nasagip sa kalsada na sila po ay may problema. Kung meron po kayong mga natural na mga anak, tingnan niyo yung mga anak nyo, tulad ng mga anak namin, anim pong aming anak, pito, adopted, walo. May saltik din po yung mga anak namin na natural kasi po nagmana sa amin. But sana ko nagmana lahat sa asawa ko. Hindi yung mabait sana. Kaso nagmana sa tatay. May napala sa tatay. So, hindi po natin sabihin kinatatakutan natin dahil baka may problema. Lahat po ng tao ay may problema. Parang kilikili yan. Lahat tayo meron nun. No? So, yun po yung pinag-uusapan natin. Yun ang dalawang pinakamalaking issue pagdating sa foster care and bakit ayaw po ng mga tao dito. Oh, may question ka ulit dito.
1: Sagutin ko lang. Thank you po din sa mga nag-chat po sa atin. I will try to answer po, no? Sabi po ni Ate Marilu, sabi niya, ano po ang requirements kung nais po namin mag-foster?
2: Gandang
1: Ate,
2: tanong.
1: Grabe. Yes. Dahil sa iyo ang programang
2: tanong,
1: ito.
2: Ang gandang tanong.
1: Usap tayo uli mamaya. And possible din ba na kung mag-foster ang isang family, sila na din ang mag-adopt. Okay. Paliwanag ko lang
2: yes,
1: po ano. There was a time po na pinagbawal po na na, kung ikaw ay ang foster family na eventually sasabihin mo gusto mong i-adopt. Mm-mm. Bakit po? Ang reason po dito, ang gusto po nilang iwasan is that yung trial and error.
2: Right.
1: No po?
2: Yung pag hindi nag-aayos, balik mo na lang.
1: Foster muna, tapos pag medyo okay naman yung bata, sige, i-adopt na lang natin. Ngayon, kung hindi okay, intayin na lang natin na kunin na sa atin.
2: O kuha tayo ng iba.
1: Pero meron din also mga recent discussions wherein if a child is placed po sa inyo tapos under foster, tapos habang, di ba, pinag-usabi natin kanina, ang goal is permanency na itong batang ito, eventually, either kung mahanap ang biological family and safe ang biological family or relatives, ilalagay po siya doon or i-adopt. Yun right. Po yung permanent po yun eh. So, meron pong recent discussions na if ang batang ito ay ma-issuehan na natin nung sinasabi natin kaninang si DICLAA or the Certificate Declaring a Child Legally Available for Adoption, pwede na siyang i-adopt. Ano ibig sabihin ng ano? Pwede nang i-adopt. Ibig sabihin po, wala nang anything na pwedeng humabol. Cleared na siya.
2: Right.
1: Cleared na. Wala nang hahabol po dyan. Na ang sinasabi nila na ang first priority that they can consider the foster family. Kasi right. Since attachment is already made, meron ng relationship ang bata with that family na baka pwedeng makonsider na ang foster family as the one who will adopt. Pero po, kung ang goal po ninyo
2: yan.
1: Ay mag-adopt, mag-adapt,
2: mag-adapt na,
1: po na
2: kayo.
1: Kayo.
2: Dahil ang dami pong bata available for adoption.
1: Kung ang goal nyo is mag-adapt, diretso na po kayo ng adoption. Huwag na po kayo mag-foster.
2: Right. On that note, kung siyempre, again, yung fear na baka parang mahirapan kami, and yan po ay natural na nangyayari.
1: Mm-hmm.
2: I mean, kahit sa ating sarili mga teenager, nangyayari yan.
1: Mm-hmm.
2: Ang maganda po dito, pag natural ang inyong anak at nagka-problema kayo, wala kayong tatakbuhan. Bahala kayo sa buhay niyo. Pero kung kayo po ay nagpo-foster, may social worker po. Natutulong sa inyo, magka-counsel sa inyo, kaka-counsel ng bata, kakausapin ng bata, ganyan. So, yan po yung ano, yan po yung ano, meron doon si Ate Marilyn, sabi niya, interested din po ang process on how to adapt. Yes.
1: Wow.
2: Messagein niyo po ang aking asawa o mamaya kung hindi po namin kayo matanggap yung message niyo ay ipa-private message niya kayo. Tapos abangan niyo po sa message request kasi marami tayong mga listeners, babe. Hindi nila alam paano yung message request. So aanuhin natin para po ano, para makita po natin. Pero iko-comment ko po right now yung amin pong page. Paki-like po at paki-share ito. Ayan. Yan po, Ate Marilyn and Ate
1: Marilu.
2: Marilu.
1: Ate Marilyn, Ate Marilu at Ate Alma. Mari Alma.
2: Ayan po. Ayan po ang aming page. Pwede nyo po yung message directly ang sasagutin namin kayo, gagabayan namin kayo tungkol dyan.
1: Okay.
2: No? Sabi, the pure religion, alam niyo po ba ang adoption at ang pag-aalaga sa mga orphans, foster care, ang tawag ng Panginoon dyan is pure and true religion. Hindi po ako nagsabi niyan. Tulad po nung bachelor's thesis nung isang alaga namin na si Emma, napakagandang thesis nun. Nang lumabas sa kanyang thesis ay, kung kayo ay Kristiyano o simbahan na hindi involved sa taking care of orphans and widows, ang tingin ni Lord sa inyo, hindi kayo pure religion.
1: Mm.
2: Sakit, ano? Pero sabi po ni James yan eh. Hindi po ako yung James sa Bible. Yan po ang sabi dyan. The gospel is a story of adoption. As believers, we were once spiritual orphans alienated without hope until God, in His overwhelming mercy, brought us into His family through Jesus Christ. Because we have been radically loved and chosen, the church is uniquely called to step into the brokenness of foster care crisis. Ang ganda-ganda nun. No? Because tayo daw po ay na-adopt din, ang simbahan, ang Kristyanismo po ay tinawag upang mamagitan, no, sa nangyayari po na malupit at masaklap na foster care crisis natin, no? So ang tanong sasagutin natin, bakit nga ba why foster parenting is crucial. Bakit daw mahalaga? May anim ba? Anim ba nilagay ko dyan? May anim po
1: more.
2: Tayo.
1: Kaya nga sabi ko, feeling ko
2: walo. Pala.
1: Walo! Ko hindi
2: may walo
1: natatapos.
2: Po tayo. Pipilitin po namin tapusin, pero hindi mo natin pipilit dahil napakahalaga po ng usapan na ito.
1: Wait pala, hindi ko pala nasagot yung tanong. Sabi ko, before you go through the 1 to 8 po, no? Ang tanong po ay, sino ba, bakit ba pinapa-foster ang mga bata?
2: Yes.
1: No?
2: Naku, napaganda niyan.
1: Bakit ba pinapa-foster? So, in our recent experiences, no, una, number one po dyan is kapag merong batang inabandon na. No? Right. Let's say there is a baby, nakibabasa niya yan.
2: All over news yan eh, di ba?
1: All over yan.
2: Baby, bata.
1: Oo, napulot. Because ang isang bata po, ang infant, lalo na ang newborn, ay talagang kailangan po yan ng talagang one-on-one tutok, no?
2: Tutok,
1: na napag-aalaga. Ayaw po natin ilagay sa orphanage kahit gaano pa po kaganda ang orphanage. So, hinahanapan po natin yan ng family na talagang magbibigay ng needs ng isang newborn baby. So, yun yung isang reason. O di po kaya, minsan meron pong mga children, children na ready na for adoption, lalo na for inter-country adoption.
2: Oo.
1: So, ginagawa natin, tinatry na natin sila i-acclimate into a family setting. So, lalagay muna natin sa
2: para
1: foster.
2: Para masanay na sila.
1: Para masanay na sila bago po sila ibigay or sunduin ang kanilang...
2: At napakahalaga po no role ninyo bilang temporary
1: yes,
2: dyan.
1: Yes, po. Oo. And then, sadly, yung aming mga recent experiences
2: madalas,
1: is because meron po kami mga nare-rescue. Rescue from what? Rescue from abuse, no? Although, let's say, ang pinag-uusapan natin ay physical or sexual abuse, the child will have to go through some kind of intervention and healing. So, ayaw natin, kaka-rescue mo nga lang, traumatize yung bata, tapos biglang ilalagay mo sa isang institution.
2: Naku, opo. Lalo pagka batang maliit yan, ipapasok mo sa mga shelter, na ang mga shelter, madalas ay malalaki na ng mga bata ay makakawawa po ang batang ito.
1: Opo. So,
2: Or neglected. Nadampot na nagpapalaboy sa kalsada, napaka-common po niyan.
1: Opo. No? But yun nga, ang recent experience po namin, yung talagang rescued po. So yung mga rescued children, because fresh na fresh po talaga yung kanilang trauma experience, ayaw po natin sila ilagay sa isang shelter. So we're hoping po na may mga families, you know, minsan ang ating mga social workers, lalo na sa LGU, gabi na, naghahanap pa, may kakilala ba kayong foster family that could take this child in? Kasi otherwise, pag na dumilim na po, wala po akong choice kundi ilagay po sila sa isang shelter. So, we're praying that we would have more foster families. So, Daddy, go ahead and continue with the eight. Eight reasons why.
2: Eight reasons na bakit po mahalaga o crucial. Una sa lahat po, ang sabi ay, it heals the brain from complex trauma.
1: No?
2: Pagka daw po ang isang bata ay dumaan sa matagalang neglect o kapabayaan, no, or na rescue sa chaotic living conditions, no, again merong crime or sexual abuse or neglect or things like that, no, ang bata po ay nagkakaroon ng constant state of survival mode, no, ibig sabihin sila po ay talagang kasi nga hindi napapalagay, no, at yung ganitong klaseng trauma, it literally chemical ito. Chemically alters brain development. Ibig sabihin, maaaring sila ay 7 years old, ngunit dahil depende sa kanila pagkakapabayaan sa kanila, ay ate IMG, paano ang procedures? Ayan po yung ano, right above you, yung pong aming page, paki-message po, we will guide you through it. Pag dumaan ang bata dito, an institution or orphanage cannot provide. Yun po ang totoo niyan. Madalas ko po narinig, napakasakit po narinig ko yan, sasabihin pag nag post ang isa tungkol sa orphanage, sasabihin ng mga tao, dapat magpasalamat na lang kayo, at least may kumukupo po sa inyong gobyerno. Hindi naman po sa hindi nagpapasalamat, ngunit hindi po kayang punuan ng institusyon, ng social worker, ng house parent, ang pag-aaruga na naipoprovide ng isang stable, sabi niya, a stable attentive foster home acts as a therapeutic environment, helping rewire the child's nervous system through safety, predictability, emotional connection. Sabi ko, hindi natin mamadaliin tong topic na to. For example, ang bata pong lumaki sa isang institusyon, di oras po ang pagkain yan. Okay? Pati po ang kanilang mga chores o tungkulin, nakaschedule po yan. Dapat lang, nasa institusyon kayo, no? Ngunit survival mode po sila parate. In other words, madalas pong number one na characteristic ng bata na lumaki sa institution ay hoarding. Ginagawa niyo po yan pag piyesta o nag-a-attend kayo ng mga kasal na kayo po yung naimbitahan lang. Kayo may dala supot. Binubulsa niyo ang lumpiang Shanghai at saka lechon habang hindi nakatingin ang mga tao. Ang tawag dyan, hoarding. Ibig sabihin, sila po yung nag-i-imbak ng gamit o pagkain o mahalagang bagay, hindi dahil sa gustong-gusto nila yun, kundi lang dahil sa baka hindi na bumalik, baka hindi na maubos, minsan-minsan lang to, itabi na natin. Nakailang foster na po kami at adoption. Ito po'y consistent across the board. Mapabatang maliit, o mga nag-age out, o mga teenagers. Ito po'y isa lang sa mga natural na survival mode nga eh. Survival mode, a stable, anong sabi ito? A stable and attentive foster home acts as a therapeutic environment. No? Yun po bang alam nila na they are there and they are welcome? No? Mm-hmm. Meron po kaming inalagaan dati na ang bata ay naliligo ng nakadamit. Hindi pa namin nasasagot bakit naliligo, fully clothed. Nakapantalon, medyas at t-shirt. Eh dahil po sa dalas ng pagkakalipat at pagkakasalin-salin nito, never silang nakaramdam ng pamamalagi. Yung bang ano, hihiga ako dito na alam ko bukas andito pa rin ako.
1: Mm-hmm.
2: Mga anak po natin di nakaramdam ng ganon. Mga anak nyo ba ganon? Na kahit maliit lang ang bahay nyo, nasa papag lang kayo, iniisip ng anak ninyo, bukas wala na itong papag ko. Bukas, ala na itong unan ko, itong kama ko. Hindi po na iniisip yun. Ipinagsasapalaran natin na to make sure na may bubong ang bata at may hihigaan ng bata kahit tayo magulang. Kung minsan, hindi tayo nakahiga. Sila yung makahiga. Okay? Yung number one pa lang, yung complex trauma in the brain, napakalaki as a counselor, napakalaking bagay po nito na nagagawaan ng pamilya.
1: By the way, kanina nabanggit mo yung hindi nami-meet yung needs, no, pagdating sa ano, sa shelter, because nga although you know, madami naman po tayong shelters, talaga namang very well funded, pero we're not just kasi talking about ano material na mga bagay, kundi yung talagang kalinga, aruga. Pero ang do you know na madami sa mga foster families existing ngayon, ha, out of the 900 there's actually 900, hindi natin nabigay yung statistics na yan kanina, there's actually around 900 foster families ngayon. Almost 200, 100 plus, kinship po yon. Mga relatives po ang nag-foster. Let's say namatay si mother, so ang nag-aalaga ngayon ay yung pinsan ni mother, ganon. But madami po doon sa mga, lalo na sa mga foster families developed po sa ating local government, are actually caring for children with special needs.
2: Right.
1: Kasi nga, pagdating po sa ating mga shelter, yun nga lang pong kids na walang special need eh. Mahirap nang ibigay yung nararapat po na kalinga, lalo na po
2: right.
1: Ang mga bata po na meron pong either mental or physical needs po yan, kaya po kailangan po. And I sobrang na-appreciate ko po, do you know na yung mga nakakasama po namin sa mga foster support groups, no, ay mga elderly. Actually, wow. Ang inaano nila kasi, ang tinitingnan nila is someone na possible na nag-retire na, na wala nang hindi na nagwo-work on a regular basis o pa sideline, and able to care for another child. So, yun po yung ano, yun po yung tinitingnan nila. Okay, punta po tayo dun sa number 2. Sabi po dito, why do we need to foster? Why fostering is important? Because it provides an indispensable safety net for family reunification. Diba? Mm. Kanina, sabi po natin, the goal is permanency. So, kung ang bata po ay may identified na family, identified na safe na family, minsan, in cases of nagkaroon tayo ng abuse, so you have to go through a healing program, no? So si child will go through the intervention and si family will go through the intervention. And kapag nakita na nila ng ating mga usually multidisciplinary team yan eh, meron kang psychologist, meron kang social worker, meron kang pediatrician, pag nakita na po nila na ready na po na mag-reunify sila. So habang hinihintay po natin yon, kayo po yung safe place ng batang yan. So yan po ang reason po kung bakit kailangan po natin ng foster family. Oo.
2: Ang pangatlo po ay it prevents the long-term cost of systemic aging out. Marami po kaming inalagaan ng mga bata. May almost 70 na po yan o lagpas na nga ata. Bakit po? Kasi po ang bata, kapag ka po hindi na-adapt o hindi na-foster, na natili sa institusyon, pagdating po ng 18 anyos, tapon po sa kalsada yan. Ibig sabihin, wala ka na eh. Madalas po ay, lalo sa Pilipinas, ay hindi na asikaso ang kanilang birth certificate, hindi na asikaso. Ang kanilang pagkakakilanlan ay wala talaga. No? So, anong nangyayari, imbis na maging makatulong sila sa ating bansa, sa kanilang sarili, nagiging homeless, na magiging parte ng krimen, nagiging unwed mothers, nagiging unwed fathers, rehabilitation, samantalang pwedeng-pwede pala, napakalaking ano, and, tulong pala ang masasagip, kung masasagip natin sila.
1: And ano yan, take note po, hindi lang po yan sa Pilipinas.
2: Sa buong mundo po.
1: I actually did my thesis on this, no? Ang mga nag-age out po. And right. Studies will show that it's all over the world. When a child ay hindi po siya na-prepare, hindi po siya na ihahanda sa buhay outside of an institution, ay nagiging cycle po. They find themselves getting pregnant out of wedlock, right. Pagkatapos hindi mo...
2: Crime, human trafficking.
1: Crime,
2: pero ano po pwedeng mangyari? Oprah Winfrey, Steve Jobs, founder ng Apple, Dave Thomas, founder ng Wendy's, Thomas Monaghan, founder ng Domino's Pizza, Gerald Ford, presidente ng Amerika, Vidal Sassoon, Herbert Hoover, Nelson Mandela, Jesse Jackson, to name a few, Anthony Fisher, Maya Angelou, isang poet and writer. No? Lahat po yung mga yan ay foster and adopted children.
1: May tanong si Ate Marilu. Sabi niya, may age limit po ba ang pag-foster ng bata or bata lang po ba talaga ang kailangan i-foster? Minor po. Mga minors po. Ang tinatanong niyo, may age limit po ba ang bata? Minor. Kung ikaw bilang matanda, wala pong age limit. As long as kita po nila na kaya po ninyo i-provide ang mga needs po ng bata. Syempre, yung ating basic needs po, di ba? Tahanan, education, damit, pagkain, shelter. Yan po ang tinitingnan po ng ating government kung kayo po ay gusto. So, kaya nga, like I said, kung ang tanong nyo po is kung kayo as a foster parent, may age limit po ba? Madami po mga seniors na po na nagpa-foster.
2: In fact, marami talagang seniors.
1: Yeah.
2: Doon sa mga event natin na napupuntahan natin, napapansin ko, no? Naalala ko yung isang event natin dyan sa May Green Hills, merong si Nanay, no? She's well into her, late 60s, 70s?
1: Yes.
2: Nakailang foster na
1: yes.
2: Siya.
1: Yes.
2: Oo, bilibokin na. And she's not well off at all.
1: Mm-mm. Mm-mm. No? Kung ang pinag-usapan po natin is yung age ng bata,
2: right.
1: No? Kaya nga minsan dinatry po natin, actually po yan, when you apply for a license, ilalagay po ninyo kung ano po ang preference ninyo, kung ano po yung kaya po ninyong alagaan. Kasi let's say kung ikaw ay medyo may edad na, I would discourage na ang ilalagay mo doon preference mo ay toddler. Kasi hahabulin at hahabulin mo yun, bubuhatin mo. Eh kung medyo masakit na po ang balakang mo, masakit na yung mga kasukasuan mo, medyo mahirap po yan. Ano po? So we encourage actually mga available to be fostered, mga older children. Kasi nga, like we said, we want them to have a family that will prepare them for independency later on. Ayaw natin na nangangapa sila dahil wala pong pamilyang nag-guide sa kanila kung paano ba ang mabuhay on their own. Ayan po. Sige, Daddy, go to yeah, the po, next one. I'll read the question on the chat box.
2: Yes, actually marami na. Meron talaga si Ate Mir na
1: naman. Go ahead and with the next point natin.
2: At ano ba nung nagagawa ng actor nito? Number four po is fulfilling the mandate of pure religion. Ang foster care po. Psalm 68:5, a father to the fatherless, James 1:27. Pure and true religion that God considers is taking care of orphans and widows. Ibig sabihin, kapag ka daw po tayo ay nag-open ng ating tahanan, ng ating puso for orphan care, tayo po ay tumutupad sa mandato ng Panginoon. Hindi po mission lang ang Great Commission. Ang isa sa number one Great Commission ay ang misyon sa puso ng buhay at bata. Hindi niyo po anak po ako ng missionary. Hindi niyo po kinakailangan pumunta sa napakalayong mga lugar to make a difference in the life of people. You can just open your home and your life and you will make a difference sa buhay ng mga tao. No? Number five, it provides a sanctuary of safety and emotional healing. Sabi yo, up to 90% of children entering foster care have experienced at least one significant traumatic event. Mm-hmm. Yun lang nagising ka, tapos iniwang ka na ng nanay mo. O nasa lansangan ka, tulad ng marami po namin inilaga ang mga bata, nag-age out na, na ang sinabi ng nanay nung siya po'y 4 na taong gulang o 3 taong gulang, kumapit ka nga dito sa gate na ito at babalikan kita at never po siyang binalikan. Hanggang siya po ay mapunta na sa institusyon, nag-age out and is now in the 20s already. The damage, the trauma na naranasan nito. Wala pa po tayo dun sa trafficking, abuse, wala pa tayo dun. Yung abandoned lang. Abandoned pa lang tayo. No? Providing a sanctuary. Ang ganda po ng word na sanctuary. Santuario. Ibig sabihin po, ano po bang meron sa santuario? Hindi po dasal, kundi kapayapaan. Again, ulitin ko po, yung po bang hihiga ka sa gabi, na alam mong bukas ng umaga, doon ka pa rin hihiga. Yung kakain ka, kahit hindi inabot sa bintana ng kalahating hamburger dahil naawa sa iyo, kakain ka ng dilis at tuyo at itlog lang. Simple lang. No? Pero alam mo, bukas, may tuyo at itlog ka pa rin.
1: Mm.
2: Yung sanctuary of safety and emotional healing na naramdaman ng bata na ibibigay po sa foster care. Tapos ayaw natin dahil lang takot tayo, baka kunin yung bata sa atin.
1: Mm.
2: Dahil baka ma-attach tayo masyado. Huwag naman po sanang puro sa atin ang usapan dahil ang mga bata po'y nangangailangan. Number six, reflecting the gospel of spiritual adoption.
1: Mm.
2: Adoption in foster care is a direct reflection ng ginawa ng Panginoong Diyos sa atin. Ephesians chapter 1 verse 5, God predestined us for adoption to Himself through Jesus Christ. It reminds us, no, ganda eh, a watching world and children themselves belonging is born of sacrificial love, covenant, and commitment. And a choice, hindi lang po biology, no? Kundi actual na pagkakapili sa inyo.
1: Yeah. No? Sabi ni Ate Mirna Caballero, sabi niya, pwede po bang magtanong, paano po bang mag-ayos ng paper sa adopt? Kasi may adopted po ako mula baby. Kinuha ko na siya at nilagay sa name namin. Pero po, wala po siyang adopt paper. Ayan, yan po yung ate kanina. Kung babalikan niyo po yung ating pinag-uusapan, ang tawag po natin dyan is a simulated birth certificate. But ang makagandahan po niyan, meron po tayong amnesty ngayon na maaari po nating ayusin. Pero may qualifications po kung sino po ang pwedeng pumasok po dun sa proseso ng pag-rectify or ang pag-aayos po ng isang simulated birth certificate. So if you wish po, i-message niyo po ako. We can talk about this po. Tingnan ko po kung tayo ay pasok po dun sa proseso na yon, ano po, para mas matulungan po natin po kayo. Okay? So punta po tayo dun sa number 7. Sabi po dito, reason why we need to foster is for us to be able to break the generational cycle of brokenness. Wow. Without intervention, no? Without, kung walang mamamagitan, kumbaga, trauma propagates itself. Children who grow up in an unstable, shifting environment face dramatically higher risk. Ayan yung sinasabi natin kanina, di ba? Mm-hmm. Of incarceration, substance abuse, domestic instability. By intervening with patience, biblical guidance, and structural stability, a foster family can be the structural firewall. Ikaw, wow, ikaw yung gagamitin ni Lord para maging firewall.
2: Tulad
1: para
2: yung
1: po,
2: verse natin, snatching them from the fire.
1: Snatching you out from the fire. Stops, yes, generational brokenness from passing down to the next decades of a family tree. You know,
2: I'm sorry, baby. Kasi sa akin, it hit me there. Na it says to the child na yung mga anak ko, yung magiging anak ko, will not have to be like me. Di ba yun ang gusto natin mga magulang? Kahit gano'ng kaganda yung buhay mo, hindi, you want it better for your child.
1: Because nakita mo may pag-asa.
2: Kasi nakita mo,
1: pwede naman, pwede pala. Alam mo, you know, in our recent mga experiences ano with fostering, actually, nagugulat ako eh. Nagugulat ako how, siguro dahil nga in our circle, in our community, sa mundo natin, surrounded tayo, I mean, church, ministry, Christian
2: parang
1: school.
2: Normal na, no?
1: It's so normal, no? Na in the recent ano events na sa buhay natin, ang isang foster child, I remember, pagsakay sa sasakyan, ang sabi sa akin eh, Mami Isa, sabi niyang ganon, a young boy, no? Sabi niya, Mami Isa, sabi sa akin ni teacher, sabi niya, si Jesus pala pinako sa krus, ano, gumanon siya.
2: And hindi niya like, alam, ano? Oo.
1: Hindi niya alam? Akala, parang bang expected ko lahat ng bata. Alam
2: ba lahat ng tao alam na yon?
1: Tapos, and considering
2: yung
1: we
2: mag-pray,
1: are,
2: diba? Mag-pray.
1: We are a very religious country, diba? Right. Sabi niya, si Jesus pala pinako sa krus. Tapos itong sabi niya, talaga po palang mahal tayo ni Jesus, no?
2: I was grabe,
1: like,
2: no?
1: Wow! Sabi ko, and
2: that's the gospel.
1: I was like, wow, thank you, Lord, for giving us the privilege na maibahagi ito sa batang ito.
2: Right, temporary man. We don't know kasi po hindi namin alam when these children will be taken.
1: Right. Even with prayer, di ba?
2: Right. Oh, prayer
1: ngayon lang.
2: Ngayon lang
1: natuto mag-pray. Tapos ngayon, sila pa naninito sa atin kapag nakita. And sa kanila, kailangan yung prayer out loud. So, kapag nakapikit ka lang...
2: Tsaka may in Jesus' name.
1: Pag nakapikit ka lang, sabihin sa'yo, hindi ko narinig yung prayer mo. Ganon. And then, by the way, alam mo, ano nga eh, gustong-gusto ko, I have this plan, no? Na gusto kong sulatan ang creators ng... What's this na lagi nilang pinapanood? Not Flying House, Superbook.
2: Kasi they've been watching Superbook.
1: And amazed na amazed sila sa mga Bible stories. Uh-oh. Whereas sa ating mga kids na sobrang immersed na dito, hindi mo na pinapansin. Sa kanila talagang everything is new. Tapos yung theme song in Tagalog, na memorize na nila. Tapos kung saan ano doon eh, merong word, may phrase doon na ano, bibigyan ako ng bagong simula. Sa akin, ano ako doon, I'm sobrang amazed at the privilege that God has given us to share the gospel with these children. And you never know.
2: You never
1: temporary know. Temporary kasi. You never
2: tulad
1: know.
2: Tulad mo binanggit ko kanina. Ilan lang yun. Hanapin nyo, Google nyo po. Famous foster and adopted children. Ang dami po. No?
1: Yes.
2: Nabigyan ng pagkakataon.
1: Ma'am Mirna, I will message you po.
2: Pwede na kayo ulit po yung page namin dyan. Click nyo po, i-like nyo pwede nyo kami message doon.
1: Yan. Alright, Daddy, last one.
2: Last one. Activating the entire body of Christ. Minsan po, hirap tayo kasi nga wala tayong support system. Hindi lang pera, kundi support ng mga tao. Kamusta ka? Okay ka ba? Kailangan mag-break time. Kami muna mag-aalaga ng bata, iwan mo muna dito, no? Mm-hmm. Hindi lahat ng tao daw ay tinawag, structurally positioned, para magpasok at magkupkup ng bata. Ngunit lahat ng mananampalataya ay tinawag para may gawin.
1: Mm.
2: Opo. Yun po ang nagagawa pag inopen natin ating simbahan, ang ating buhay sa foster parenting. Kasi po, ang atin pong simbahan ay nahahanap na tulad po ng IBC. Nakikita nila na lahat pala ng tao pwedeng may gawin. Mm-hmm. No? Yung dentista pwedeng magbigay ng libreng pasta, yung mananahe pwedeng magbigay ng damit, yung mga ganun ba, mga simpleng bagay, yung pwedeng mag-babysit ng konti, sandali, yung just minor things, but naintindihan natin, everyone can do something. As in, literally everyone can do something. Foster care unifies the local church.
1: Mm-hmm.
2: Well, maniwala po kayo sa kasi ang IBC po ay ganyan, no? Na pwedeng magsama-sama lahat ng tao. Foster care crisis is not an insurmountable secular issue. It is a profound opportunity for the church to be the church. No? To be the church. When we look at hundreds and thousands of children waiting for stability, we are looking at an invitation to move our faith from the pew to the living room. Yun po ang gusto natin gawin. Let us move our faith na paupo-upo, sorry po, pakinig-kinig ng radyo, pa-watch-watch ng Facebook at saka IG o anuman inyong pinapakinggan na maging active participant po. And who knows? Lahat po, umiiyak po ang ating bansa ngayon dahil talamak sa corruption, kasamaan. No. Baka naman yung susunod na leader ng ating bayan ay manggaling po sa tahanan, sa living room, sa sala ninyo.
1: Mm.
2: Who knows? Mm. Nangyari po sa Amerika.
1: Yung nangyari sa binanggit mo kanina, no?
2: Nangyari sa Korea. Nangyari po. Bakit naman po hindi pwede sa Pilipinas? Mm. Baka sakali lang po.
1: Mm.
2: But we will never know unless we do our part.
1: Mm. Yan. Go ahead, Dad. Mag-break ka na.
2: Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa usapan, salamat po sa talakayan. Higit sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na lubos at higit para sa amin. Isang napakagandang picture, Lord, ng pagkukup-kup at pag-aampon sa amin. Nawa po, Panginoon, ngayong oras na ito, ikaw po ang magsaayos ng aming buhay, ikaw po magsaayos ng aming kaisipan. Lord, i-direct mo kami, Panginoon, the way you want, Lord. Salamat po, Panginoon, napakabuti mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen.
1: Amen. Maraming po salamat for joining us today. If you are interested po in knowing more about paano maging licensed foster family, let us know po. I usually do a video call para mas maipaliwanag ko po. Or kung kayo po ay member po ng isang church community and meron pong several families na just want to, no pressure po, just want to learn more, let us know, because ang Generations Home and Operation Compassion, willing po yan pumunta po sa inyong mga churches,
2: yes,
1: para
2: right.
1: Po magpaliwanag. Ang katumbas po niyan, you can get the certificate po to become, like, your step one is
2: which
1: done.
2: Is required.
1: Which is required. Done na po yan. So let us know kung makakagather kayo ng a few families in your church. And wag lang po, wag po yung kailangan sumakay ng aeroplano. Yung medyo Mega Manila lang po ang although yung iba pumupunta talaga even sa Region 3, pumupunta po yung mga na yan. So let us know po, and maraming po salamat for listening us today, for

0: sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
1: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay. Bilang Diyos at dakilang tagapagligtas, linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
2: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
3: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
2: Gusto ko lang pong malaman.
3: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
2: Mami.
3: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
2: Mami, iba-iba po ang sasagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
3: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless at lagi mong tatandaan yan.
4: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
2: Tunay nga po, kaibigan, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit kamatayan man, pagsubok man, sabi sa Romans chapter 8, no one can separate us from the love of God. Sabi ni Paul, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Tunay nga po, kaibigan, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Isang maganda at mapagpalang araw buong South Central Mindanao. Kamusta po kayo? Welcome sa programang Pagdayaw kag Pagpasalamat. Kaupod ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. Salamat sa Panginoon sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na tayo po ay magkakasama ngayong araw. At meron naman tayong bagong pag-uusapan ngayong linggong ito. Nasa series pa rin po tayo ngayong July, Trusting God in Every Season. And ngayong week 3 sa Pagdayaw kag Pagpasalamat, let's talk about trust in God's provision. So, dito na maglilibot yung topic natin this week. Trust in God's provision. So, para ngayong araw, July 14, pag-uusapan po natin itong topic, Jehovah Jireh, the Lord will provide. Yan. Sino po ba ngayon ang nananalangin ng provision? Siguro you are asking God, Lord, how will I provide for my family? How will I pay my bills? Timing, kasi bukas, I think as well the time na naman sa ibang mga pag ano kinsenas yung kanilang sweldo. So how will I pay my bills? Where will my next opportunity come from? Will I have enough? So these are real questions. But today's scripture reminds us that our provider is not our salary. Hindi yung sweldo mo, kaibigan, or your business, or even your own abilities. But our great provider is God Himself. Kaya nga, ito yung sinasabi natin that we are more than enough if we have Christ in our heart. So our provider is God Himself. Indeed, He is our Jehovah Jireh, the Lord will provide. Ngayon, ang tanong natin, can you remember a time when God provided for your needs in a way you never expected? Ma-remember mo ba? Kung balikan mo, friend, balikan mo tong panahon nga walang-wala kagid, and then si Lord nag-provide, hindi mo man siya gin-expect, pero nag-abot sa imo. Remember mo ba? Ako, ang dami na pong beses, kaibigan. Lalo na nandito na ako sa DXKI, grabe. Masiling ko gid nyo, wow, Lord! It's not me, but it's you alone. Nang feeling, wala nga nag ga-enjoy ka sa blessing ni Lord. Na sometimes hindi mo man iban ginpangayo, pero gin-provide ni Lord. Recently lang, no, na-remember ko, ng mga fruits. Tong, ano to siya, friend to siya ni Miga Joy, naglakat diri, si Pastora Jane. Ano yung pangalan niya, Miga Joy? Malipat ko ba? Nagdala siya sang mangustin, rambutan, lanzones, saging, nang out of the, ano lang, wala umang gin-expect, pero hala, naghatag, no? Kagintunga-tunga namon. And may araw pa gin, recently lang po, last week lang. Para sang gingamit ang ginuong gintreat niya ang mga staff, no? Kagaw, hanggang karon wala pa naubos. Thank you, Lord, sa iyang provision. Nandira, gid na remember mo nga, Lord, hindi man naman ni gina-expect, pero wala mo gid kami ginapagot man. Sometimes, God's provision comes through people. Yeah. Mga ganito sa ako na mention. Shout out lang dira na kung nagapamati siya kay kung nagabiyahe siya abi naka-tune in ang iyang radyo sa DXKI. Shout out kay Sir Bert Labuaya. Sometimes through unexpected opportunities. Ayun, God will open doors of opportunities and sometimes through answered prayers. Yeah. Daming mga answered prayers si Lord, no? Ako personally, matestify ko gid that God indeed answered our prayer. Even a simple prayer. So, how has God shown Himself as Jehovah Jireh in your life? Share your testimony! I-text niya lamang po sa text line number ng DXKI 0963-180-1469. Pwede din sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. So, share a testimony of God's provision kung paano po sinagot ang inyong mga panalangin. Paano po siya gumamit ng mga tao para ma-provide yung needs mo, kaibigan? And also, you can share your praise report or your prayer request doon po sa text line number natin. Hintayin ko po, mga kaibigan, ang inyong mga song request, also your prayer request, your testimony, and your praise report. This time, batiin natin ang mga nagbo-birthday today. Sino po ba ang mga kakilala nyo na nagbo-birthday ngayon? Ito po, dearly beloved, happy birthday and happy anniversary!

0: Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagbo-birthday today, July 14, 2026. Happy birthday kay Sis Gang Esteban. Sis Gang, nagkapamati ka ba subong? Dira sa may Alameda North Cotabato. Tamyo ko ikaw. Happy birthday! And sa atin nga, sister station, nga friend, dira sa CDO, Cagayan de Oro. Happy birthday kay Miss Lailani Godornes. Hello, happy birthday Miss Lai. And sa ako ang uncle, kay Uncle Rodolfo Bacalando. Happy birthday! And kay Miss Sandra May Flores, kay Brother Justoni Pedrajas, and kay Ma'am Mona May Simon. Today din, July 14, si birthday din ni Sis Kimberly Sabrimisana, and kay ayun, kahapon pala, belated happy birthday kay Sir Chris Villar. Sa mga mag-asawa din na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary, happy wedding anniversary po. We pray na ang Panginoon ang patuloy na mag-strengthen sa inyo, patuloy na ma-experience po ninyo ang kanyang goodness at ang kanyang faithfulness. Huwag niyo pong kalimutan na i-acknowledge siya today as you celebrate your special day. We pray that you will grow in wisdom and in love kay Lord. 11:21 ang ating oras. Gusto ko din pong i-shout out ngayong araw si Pastor Willie and Pastor Mario from Manila. Andyan ngayon sa bahay. Hello po, Pastor Willie and Pastor Mario. Enjoy po sa inyong pagstay sa house. Kay Mamang Lenny, kay Mama ko, Mama Mary. And kay Ate Pastora. Hindi pala Pastora, sabi ni Miga Joy. Pastora Sis Aileen. Si Sis Aileen and si Pastor Rodel Pasuit. Yan. Sila yung nag-share ng kanilang fruits, yung kanilang blessing dito sa DXKI. And kahapon din, binabati ko si Pastor Lito. Visit din siya dito. And hello din sa Bethel, Santa Niño Bethel Church. Bethel Baptist Church. Dyan sa may Santa Niño. Hello po! And kay Sir Abiner Pacifico. Sir Pacifico Abiner. Gali. Aliskad. Kay Ma'am Jane. Salamat gid sa inyo permi nga pagpamati kag permi nga pagsuporta hindi lang sa financial but also sa inyong mga prayer, no? And hello man kay Nanay Lita and Pastor Jerry dira sa Namnama, kay Mami Aida Del Yomes, kay Pastor Elijah Valdez, kay Ate Daisy Concepcion Mogote, and kay Ate Janet Espe Pascua. Hello man dira sa imo Ate Hazel. Login share gali diri ni Ate Hazel ang iyang sudan kahapon. Isda na may gulay. Wow. Sarap. Oo. Naimbag nga malem. Naimbag nga bigat. Kay Ate Hazel. And hello man kay Ate Cathy ko. Hello Ate Cathy, dira sa may Iloilo. And kay Ate Mitch, Mitch Tyson. Hello po. Happy listening. And sa'yo, Ate Jo Olarte. Kahapon ba to? July 14. Ah, ngayon. Binabati ni Ate Michi ng happy birthday si Brother Ronnie Paolo, si Ma'am Flor Cabang, and si Ma'am Shandy Villamor. Yeah. Hello po and happy birthday kay Brother Ronnie, kay Sis Flor, and kay Sis Shandy. 11:24 ang ating oras. This time, dadako na po muna tayo sa ating verse of the day in line sa ating topic ngayong araw. Sabi ko nga na ang ating Panginoon, ang ating great provider. So, para po sa ating verse of the day, sinasabi talaga dito sa verse natin na indeed, He is our great provider.
1: Verse of the day.
0: Para po sa ating verse of the day, makikita po sa Genesis chapter 14. Genesis chapter 22 verse 14. And I will be reading from the New King James Version. Sabi dito, "And Abraham called the name of the place, 'The Lord will provide,' as it is said to this day, 'And the mount of the Lord it shall be provided.'" Genesis chapter 22 verse 14. So ano po yung background ng verse na ito? Sa Genesis chapter 22, dito po na record yung one of the greatest test of Abraham's faith. Oh, dito talaga tinest ng Panginoon ang faith ni Abraham. Kasi si God, inask niya si Abraham to offer yung pinangakong anak na si Isaac. Actually, itong si Isaac, before pa, pinangako na ng Diyos na ibigay dito kay Abraham. So, nung ipinanganak itong si Isaac, sobrang tandanan po nila Abraham. Nasa 100 and almost 100 si Sarah at saka si Abraham. And nung dito sa account sa Genesis 22, yung pinakahihintay nilang anak, pinakamamahal nilang anak na si Isaac, ay inask ni God na i-offer sa kanya as a sacrifice. So imagine mo, kung ikaw naghihintay ng anak at binigay. And then, sabihin ni Lord, ibigay mo itong anak mo as a sacrifice sa akin. Kung ako, Lord, wag! Yung ganun, di ba? Pinakahihintay mo yun, di ba? Pero dito, si Abraham ay, yun, in-offer niya itong si Isaac. So, Isaac was the son God had promised after many years of waiting. Last week, ang ating theme about waiting. 'Di ba? Ang hirap na mention natin. Ang hirap maghintay. sobrang tagal naman, Lord. Yan ganun, no? Pero sabi nga ng last week na natutunan natin na yung timing ni Lord is perfect, wise, and loving. And sa atin seems parang ang tagal, pero sa kanya always on time, no? So, dito, si Isaac, he is the God had promised after many years of waiting. Hinintay ni Abraham at saka ni Sarah. Although Abraham did not fully understand God's command, he chose to obey because he trusted God's character. So, as Abraham prepared to offer Isaac, nung binasa ko itong verse na ito, in story na ito, hindi ko talaga ma-imagine yung feeling that time ni Abraham. Hindi naman talaga sinabi sa Bible, pero kung i-ano natin, i-relate natin, parang ang hirap talaga, no? So, hindi na intindihan ni our Abraham yung command the Lord, but he chose to obey. Kahit ang hirap, he chose to obey because he trusted God's character. No? Alam niya na si Lord ang nagbigay, siya din yung kukuha, at siya din yung mag-re-replace, no? sa mga nawala. Pero dito, as Abraham prepared to offer Isaac, God stopped him. Kasi nakita talaga ni God yung heart ni Abraham. Paano siya nanalig sa Diyos. So looking up, Abraham saw a ram. Yun po ang pinobide ni Lord na maging sacrifice. So God had already provided the sacrifice. Abraham named the place Jehovah Jireh, meaning the Lord will provide. And notice that God's provision came at the exact moment it was needed. Not too early and not too late. Wow! Ang galing, no? Galing ng Diyos sa ating buhay, mga kaibigan. And even sa story ni Abraham, nakakabigay sa atin ng encouragement na indeed, God will provide. So, God's provision always arrives according to His perfect wisdom and timing. Kung tayo, hindi natin minsan naiintindihan. Lord, paano? Bakit? Yung mga ganun, mga question natin, no? Pero, friend, pag tayo po ay nananalig sa ating Panginoon, His provision came at the exact moment it was needed. Not too early and not too late. It was always on time. Always on time ang Panginoon sa atin. Sige po mga kaibigan, sa ating pagpapatuloy bago tayo dadako sa ating discussion segment, pakinggan po natin ang awiting ito mula po sa Spring Worship. Itong kantang Lahat Posible. Of course, sa ating Panginoon, walang mahirap sa Kanya. Lahat ng imposible sa atin, posible po sa Kanya. So ito po ang awiting, Lahat Posible sa Diyos.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
0: Eleven forty-five ang ating oras, mga kaibigan. Linay nga pong walang imposible sa ating Diyos. Lahat posible sa Kanya. Kaya sa Kanya lamang tayo magtitiwala. Hello kay Ate Dorly at Cordova Ambalgan. Salamat sa Panginoon sa mainit na araw ngayon. Sana tuloy-tuloy na hanggang sa gabi. God bless everyone. Yan. Oo nga, Ate Dorlit, no? Yun din yung prayer natin. Na okay lang yung weather. At we pray na kung meron mang bagyo, kasi sabi nga kanina ni Mika Joy, meron na namang bagyo na darating, hindi magla-landfall dito sa atin. Kasi yung mga kaibigan or mga kapatiran natin na nandoon po sa mga area ng Maguindanao, Saglan, hanggang ngayon hindi pa naka-recover dahil po sa baha at nung lindol pa. Ngayon naman binaha. So, continue to uphold them in prayer kasi talagang need nila yung tulong mula sa ating Panginoon and for provision, at the same time comfort, lalo na yung naging biktima po ng landslide doon sa Glan. Pagpipray po natin yung kanilang family, provision, and comfort po sa kanila. Hello kay Ate Crescentia Garingo. Happy listening po, Ate Crescentia. And kay Kuya Jujin sa Lansagarita family, sa kay Pastor Kem, kay Kuya Ernesto Tartada Senior, kag kay Mami Janet and Daddy Edward Katakutan dira naman sa may Tampakan. Ang ating oras 11:47. Bago tayo magtapos, dadako po muna tayo sa ating discussion segment. Ang ating tanong sa ating discussion segment, mga kaibigan, how can we trust God as our provider? Paano nga ba tayo magtitiwala sa Diyos as our great provider? Kasi marami po ngayon na mga tao, lalo na pag meron silang need, agad-agad nag-worry, agad-agad nasi-stress. No? Sino ba makarelate dira? Pero karon tudloan kita, paano ba kita magsalig dira sa iya nga aton great provider? So ang aton acrostic answer is from the word Jaira o Jaire. J-I-R-E-H. Letter J stands for joyfully thank God. Sa Philippians chapter 4 verse 4, sinabi po sa salita ng Diyos, mga kaibigan, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. So ito po'y sinulat ni Apostle Paul habang nasa bilangguan po siya. So this verse serves us as a foundational encouragement for believers to maintain joy regardless of their circumstances. So, paano nga ba tayo magtitiwala sa Diyos as our provider? Anumang sitwasyon or season sa buhay mo, magpasalamat ka, kapatid. Magsaya ka sa piling niya, 'di ba? Merong awitin na, magsaya ka. mas piliin mong magpakaligaya, magsaya sa piling ng Diyos. Hindi ibig sabihin na wala nang problema or may problema man, pero kadlo-kadlaw. Hindi, iba kasi yung joy na meron tayo sa ating Panginoon. And makukuha lamang po natin yan pag tayo po ay nagpapasalamat. Iba yung joy na binibigay sa atin pag tayo po ay nagpapasalamat. A thankful heart recognizes God's blessing even before seeing the complete answer. So ano man pong sitwasyon mo, kaibigan, patuloy kang magpasalamat sa Diyos. Joyfully thank God. And letter I, increase your faith. Romans 10:17, paano nga ba natin i-increase yung faith natin? Para tayo po ay manalig sa Diyos as our provider. Always listen. Always read the Bible. Kasi faith grows as we continually read and believe God's word. Romans 10:17, faith comes from hearing and hearing the word of God. Letter R. Rely on God's promises. Ano ba yung promise sa'yo, kapatid ng Diyos? Ako, palagi ko talaga kine-claim kay Lord yung promise niya sa Philippians 4:19. And my God, memorize ko po ito kasi isa din ito sa mga pinamemorize sa akin nung bata pa. So maganda talaga na meron tayong hugot na salita ng Diyos, no? So rely on God's promises, sabi sa Philippians 4:19, and my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. God promises to meet our needs according to His wisdom, according to His power, according to His riches glory. So rely on God's promises na, Lord, alam ko andyan ka, tutulungan mo ako. Alam ko andyan ka na supply mo yung needs ko according to your riches in glory by Christ Jesus. And letter E, expect God's provision. If you seek God first, no? If you seek His kingdom first, His will in our lives, then i-expect God's provision. Kasi pinangako niya yun eh. Diba sa Matthew 6:31-33, Jesus teaches us not to worry because our Heavenly Father knows exactly what we need. Ako, hindi ko alam yung anong need mo, kapatid. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo ngayon. But our Heavenly Father, our great and mighty God, knows exactly what we need. If you need comfort, then He's there to comfort us, to embrace us. If you need love, no? Comfort, patience, peace, then He's there. He Himself na ibinigay niya sa atin para ma-experience natin yung spiritual blessing na yon. And letter H, honor God first. Pinangako talaga ng Panginoon yon, kaibigan, that if we honor Him sa lahat ng aspeto ng ating buhay, ibinibigay natin yung best natin sa Kanya. Then, sabi sa Proverbs 3:9-10 sa NIV, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops, then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. Wow! Itong verse na ito, kapatid, tinuturuan tayo sa principle of honoring God by giving Him the first and the best portion of your income or resources. The first fruit. So, ang first fruit po dito required offering the very beginning of the harvest kung ikaw ay farmer. Kung ikaw naman po ay negosyante, no? Or anumang, or worker. So, offer your best

Provides. Ito po ang programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Ako ang inyo amiga nga nakaupod, Miga Jen Robles Librado. Ito po ang awiting Dakilang Katapatan mula po sa kay Arnel Depano.

Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. MSME sector sa Soxergen palalakasin sa pamamagitan ng bagong programa at inisyatiba. Nakatuon sa pagpapalakas ng kakayahan at katatagan ng mga maliliit na negosyo sa rehiyon ang isinagawang pagbubukas ng 2026 MSME Development Week sa Prime Regional Center, lungsod ng Coronadal nitong Lunes. Pinangunahan ng Department of Trade and Industry o DTI 12 at Regional MSMED Council 12 ang aktibidad na may temang Navigating the Shift, Building Resilient and Future-Ready MSMEs na naglalayong tulungan ng mga micro, small at medium enterprises o MSMEs na makasabay sa pagbabago ng panahon at merkado. Sa unang araw ng selebrasyon, inilatag at inaprubahan ng Regional MSMED Council 12 ang ilang resolusyon na nakatuon sa pagpapaunlad ng negosyo at suporta sa mga sektor na may kaugnayan sa ekonomiya ng Soxergen. Kabilang dito ang pagdodokumento at pagbabahagi ng mga success stories ng MSMEs na nakinabang sa mga programa ng pamahalaan upang maging inspirasyon sa iba pang negosyante. Kasama rin sa mga inaprubahang hakbang ang pagsuporta sa panukalang fuel excise tax suspension para sa fishing operations, kahilingan para sa procurement ng fire truck para sa Gensan International Airport at paghikayat sa mga mall sa Gensan na magbigay ng masaabot kayang rental space para sa mga local trade fair. Bahagi rin ng aktibidad ang sabayang paglagda sa shared service facility deeds of donation sa iba't ibang lugar sa Soxergen at ang paglulunsad ng mga nakatakdang aktibidad para sa buong pagdiriwang ng MSME Development Week ngayong taon. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch, kasama pa rin si Miga Jen. Ito po niyong kaibigan at kagapay, Miga Joy Kawayan Combatier.

0: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
1: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time, from past milestones to present developments. Each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
2: That was many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
1: Wow!
2: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
1: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
2: Yes.
1: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryong ito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryong ito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, yung buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
2: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad. At ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First-hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCAS. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay lasinggero, siya ay sugarol, at
3: marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
1: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Ang sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. Mm. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
3: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
1: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Mm. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
3: Dalawang bagay po kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
1: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
3: 1998.
1: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
3: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
1: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear, and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
3: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon. And the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Alalawigin po niya. Pauunla rin niya.
1: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
3: Thank you po. And salamat din po sa inyo, mga kaagapay, na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid, hopefully, another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
0: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
4: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

I can't do it for you. There's a song written on your heart, only

good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 106.2 DXKI.

Alauna 9 ang ating oras, mga kaibigan. At kayo pa rin ay nakikinig dito sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Gusto ko pong batiin si Pastora Malu Teruel. Pastora Malu, happy listening. And thank you so much sa pag-drop by. Isang kadali lang. Salamat gid sa padayon nga pagsuporta, pagpamati kag pagpangamuyo sa ministeryo sa 1062 DXKI. Hello man kay Pastor Jade sa iyang sister. And kinatamyaw man garit natin dira, no, si Ate Delia Olarte. And bago lang natin niya followers, si Joel Hamin. Ayan, thank you sa pag follow sang page natin. And kay Joji Galanza. Kay Migo Jandi, hello man. Dira sa imo, Migo Jandi. Nagpamati na siya via online. One 1:11 ang aton nga oras. Mag-iinan na batian natin ang aton nga Psalm. Today's Psalm 21.

sa nabili natin nga Oras Subong. Gusto ko man niya i-share sa inyo. At ningin siling din rin ni David. Siling niya. Wala niya gin-boast ang iyang kaugalingon niya kusog. Instead, he declared, "The king shall have joy in your strength." So, gina-claim niya gid niya ang victory. Mamiara siya halindira sa Ginoo. So, I pray, no, na kada isa sa aton, anuman ang nadawat naton, every blessing, every breakthrough, and every answered prayers, i-acknowledge gid natin niya inatanan tungod sa grasya kagaluoy sang Ginoong ginhatag niya sa aton. So, number one, remember ang faithfulness ni Lord always, no? Sa imong kinabuhi, permi mo gid niya dumdumon ang grace, ang faithfulness sang aton niya Ginoo. Kaya tanan niya may ara ta subong hindi tungod na sa aton niya kusog, hindi tungod kay maayo kita, hindi tungod niya ng sa imong binuhatan, but tungod ina sa grasya kag kaluoy sang Ginoo. David often recalled God's faithfulness and that gave him confidence for future battles. Sa Psalm 77 verse 11, siling ni David, "I will remember the works of the Lord." So, sa imo abiyahin, ano ba ang mga ginhimo sa imo ni Lord? Balikan mo daw be. Siguro, subong adlaw, just ano lang, name sang tatlo kabagay nga ginimo sa imo siyang Ginoo. Iyang faithfulness sa imong life. Ako, kung balikan ko, tatlo nga blessing. Number one, gid, ginapasalamatan ko gid ang Ginoo sa iyang pagluwas sa ako. The gift of salvation. Sa iyang grasya kag kaluoy na nakaangkon ko sang kaluwasan. And the gift of family na may ara ko. Parents, my loved one, ang ako niya husband. Thank you Lord God sa ako niya husband. And mga abiyan niya nakapalibot sa ako ng ako niya mga mentor, no? Thank you, Lord, sa ilang life. And number three nga gusto ko man pasalamatan is ang ministry nga ginhatag ni Lord sa or gin-entrust sa ako ni Lord diri sa DXKI, no? So, praise God kay gin-connect niya ko diri sa DXKI minister, no? Salamat man sa iya pag-equip, pagbulig sa akon, pagpagamit man diri sa akon sa DXKI. So, thank you, Lord. So, actually, ang dami mga bagay na gusto kong pasalamatan kay Lord. Pero kung i-remember ko, damo gid siya. So, amo na lang itong top 3 nga gusto ko pasalamatan kay Lord. So, ikaw, ano bala ang imong mga gusto man pasalamatan dira sa Ginoo? Wala nyo bala na gratitude is the response of a trusting heart? Kung ikaw nagatuo kag nagasalig dira sa Ginoo, then hindi mo gid malikawan. O hindi mo gid mapugngan, I mean. Nga magpasalamat dira sa Ginoo. So, trust doesn't end when God answers our prayers. Trust continues through thanksgiving. A grateful heart recognizes that every good gift comes from God. James 1:17, diba? Every good gift and every perfect gift is from above.
So sa imo abyan, how can you cultivate a gratitude heart or a heart of gratitude every day? Ano mo ba cultivate ng kasing-kasing nga mapasinalamaton? So, isa gidra ang encouragement is focus ka dira sa Ginoo. Tan-awa gid permi ang ginahimo ni Lord. Hindi ang imo nga problema kay ang Ginoo mas dako na kaysa sa imo nga problema abiyan. Kagaina gani pag visit ni Pastor Ramalu diri, na amazed gid ako sa iya nga beauty. Feeling ko, Pastora, parang hindi ka lang senior citizen. Glory ni Lord, ara, no? Sabi ko gani, anong sekreto ni Pastora Malu? Pero sure, gid ko, nga isa sa sekreto ni Pastora Malu ang mapagpasalamat na puso. Kasi kung ikaw ay mapagpasalamat, kaibigan, then ikaw ay maging masayahin. Kasi promote. Nagaresulta sa pagiging happy ang pagpasalamat. And sa last encouragement. Initanan nga aton na baton subong, it is because of God, no? Our greatest victory is Jesus Christ. The Psalm 21 celebrates a king's victory, but it also points us to the greatest king, Jesus Christ. Through his death and resurrection, Jesus conquered sin and death. Our greatest joy is not found in temporary success, but in the eternal salvation he offers. So Romans 8:37, yet in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. So, sa atin yung application this week, abiyan, umpisahan mo nga pasalamatan ang ginhimo ni Lord. Keep a gratitude journal. Ako ang ginhimo ko, nag-download ko sang gratitude app. May araw isang gratitude app. Libre lang ni siya actually. And, pwede ka dito sulat sang imo nga gusto pasalamatan dira sa Ginoo. So pwede mo to siya himuon, pareha sa ako niya ginahimo every morning and every evening naga-update siya. So pwede mo dito isulat ang imo mga gusto pasalamatan. And next, share your testimony with someone. Paano ka baging pakamaayos ang Ginoo? Gaano ba ka dakila si Lord sa buhay mo? Then share it to someone na ma-meet mo, no? Kahit silingon mo lang bala na. Balaan mo bala na. Maayo gid ang Ginoo. God is good all the time. Kahit simple lang mensahe sang kabutihan ng ating Panginoon sa iyang goodness and faithfulness. Then ma-share mo gid si Kristo sa iban. And praise God before you see the answer and praise Him after He answers. So, muna nga, always gid nga pasalamatan, pasidunggan ang atan niya Ginoo. So, Psalm 21 reminds us that through joy comes from God's strength and salvation. The greatest victory God has given us is not merely success in life, but salvation through Jesus Christ. Friend, because of the cross, we have forgiveness. Because of the empty tomb, we have hope. If you have never trusted Jesus today as your Lord and Savior, then, subong ang perfect day. Subong adlaw, karon dayon ang perfect nga time to receive his gift of grace. Dawata si Jesus as your Lord and Savior. Trust Him, follow Him, and let your life become a testimony of His faithfulness. Gaya ng sinabi sa Psalm 21:13, "Be exalted, O Lord, in your own strength.
we will sing and praise your power. Ibiling ko ining alambahanan sa inyo as we close ning kanta ni Darlin Sheck, Shout to the Lord, and yung kanta ni Matt Redman, 10,000 Reason. Ang dami kasing reason, kaibigan, na pasalamatan natin ang Diyos. So, thank you so much sa iyong pagsama dito po sa programang Listener's Touch, where music meets encouragement and hearts meet God. Ako pang inyong kaibigan, Miguel Chen Robles Librado. Remember His faithfulness, rejoice in His victories, and let your life become a song of praise. God bless you and good afternoon.

0: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: sabi po sa Hebreo 10:25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Lumaki po ako sa Christian family. Ninais maglingkod sa Panginoong Hesukristo noong kabataan ko pa. Naipagpalit ko ang paglilingkod nang may bumihag po sa aking puso. Ako po si Sister Joyce Agno, ang magpapatotoo sa inyo dito sa Tanikalang Lagot kung ano ang naging pagsubok na dumating sa akin nang inuna ko ang kagustuhan ng sariling damdamin kaysa sumunod sa kalooban ng Diyos.
1: Joyce, matagal-tagal na rin ang pangliligaw ko sa'yo. Wala pa ba?
2: Anong wala pa ba?
1: Maging tayo na.
2: Popong, alam mo naman, aktibo ako sa aming simbahan.
1: Hindi naman ako mangingialam sa inyong simbahan.
2: Eh, mag-a-abroad pa ako sa UK.
1: Hindi naman ako haad lang sa pagpunta mo sa UK. Ang gusto ko, makatiyak ako sa pangliligaw sa'yo. Nais kong hingin sa'yo ang matamis mong oo.
2: Ay nako, ang kulit-kulit mo.
1: Kung sasagutin mo ako, hinding-hindi ka magsisisi sa akin.
2: Ay, sige na nga, matahimik ka lang. Ay nako, nakukulitan na ako sa'yo.
1: Talaga? Yehey! Love you! Love you! Love you! Hinding-hindi ka na magsisisi sa akin.
2: Ay nako, tumigil ka na nga, parang bata.

0: Joyce, hindi ako tutol kay Popong, pero alam mo naman ang kanyang mga bisyo.
1: Eh, Ma, ipinangako naman sa akin ni Popong, magbabago siya pag kami na.
0: Ngayon kayo na, nagbago ba siya?
1: Nagbabago naman, maliban sa pagbibisyo niya ng pagnguya ng nganga.
0: Kultura ng mga igorot ang pagnganganga.
2: Hindi iyon ang nais kong tukuyin, iyong pagsusugal niya.
1: Eh, simula naman po nang sinagot ko siya, hindi na siya nagpapatuloy sa pagsusugal.
0: Baka pagkaharap ka niya, hindi talaga siya magsusugal.
1: Eh, kung sakali namang nagsusugal siya, pinagagalitan ko siya. Eh, nakikinig naman po.
0: Anak, paalala ko sa'yo, iyong tungkuli mo sa paglilingkod sa Diyos, kumusta na?
1: Eh, Ma, hinding-hindi naman nawawala sa puso ko yun. Don't worry, Mama. Hindi naman hahadlang si Popong sa paglilingkod ko sa Diyos.

0: Joyce, matagal-tagal na tayong may relasyon. Mabuti pa kaya, magpakasal na tayo.
1: Papayag akong magpakasal tayo sa isang kondisyon.
0: Anong kondisyon?
1: Kailangang alisin mo na ang pagbibisyo mo.
0: Eh, hindi naman bisyo ang pagnganganga.
1: Hindi ko naman sinabing yun ang dapat mong alisin.
0: Eh, ano bang gusto mong alisin ko?
1: Ang bisyo mo sa pagsusugal!
0: May ebidensya ka ba na nagsusugal ako?
1: Wala!
0: Eh, wala ka naman palang ebidensya na nagsusugal ako eh. Pwede na tayong pakasal.
1: Pupunta pa nga ako ng UK. Magtatrabaho pa ako roon.
0: Ang sinabi mo sa akin, aalisin kong pagsusugal at papayag ka na magpakasal sa akin.
1: Pero!
0: Wala nang pero-pero. Sa susunod na linggo, mamamanhi ka na kami ng mga magulang ko sa inyong tahanan.

0: Popong. Alam kong masipag kang bata. Hindi ako tutol na mapangasawa mo ang aking anak.
1: Salamat po, tita.
0: Ang nais ko, kung kayo'y magsasama na, iwasan mo na ang pagsusugal.
1: Tita, simula po nang kami na ni Joyce, hindi na po ko nagsugal. Di ba, Joyce?
2: Oo, Mama. Hindi na siya katulad ng dati.
0: Alam ko magkababata kayo na anak ko. Alam ni Joyce kung magkano minsan ang perang na ipatatalo mo sa pagsusugal.
1: Hinding-hindi ko na po gagawin yun. Dahil babantayan na ako ng inyong anak.
2: At saka huwag kang mag-alala, Mama. Pag nahuli kong nagsusugal si Popong, agad ko siyang isusumbong sa'yo.
0: Pag mag-asawa na kayo, kayo na ang pamamahalain ko sa pagtitinda ng mga bulaklak sa Dangwa, sa Dos Castillas.
1: Joyce, mabuti pa kaya para hindi tayo maubusan ng itinitindang sunflower? Umarkila tayo ng tataniman natin ang sunflower sa Lukban, Quezon.
2: Eh, magkano kaya ang magagastos natin?
1: Mga 1,000,000 piso.
2: Ah, napakalaking halaga nun.
1: Eh, malaki naman ang ating kikitain eh. Lalo na pagsasapit ang Valentine's Day at Mother's Day.
2: Eh, may alam ka na bang lugar sa Lukban, Quezon na pagtataniman ng sunflower?
1: Meron na. Ang kailangan ay ang down payment sa pag-arkila natin ng lupa.
2: Oh, sige. Ayusin mo ang pakikipag-usap sa may-ari ng lupa, ha? Pag naayos mo na, ihahanda ko na ang pera.
1: Right away! Baka magkikita kami sa susunod na linggo.

0: Bakit? Anong nangyari, Popong? Bakit hindi naging maganda ang pamumulaklak ng sunflower natin?
1: Dinaan ng malakas na bagyo. Ito ang dahilan ng hindi maayos na pamumulaklak ng ating mga itinanim.
0: Ang laki-laki ng puhunan natin! Papaano natin mababawi ang ating pera?
1: Pupunta muna ako sa Baguio. Magmamano ka naman ako eh. Baka doon tayo makabawi.
0: Noong magtayo tayo ng pizza parlor, nasunog ang likuran ng ating nirerentahang apartment. Bakit parang minamalas tayo palagi sa negosyo?
1: Ganyan talaga ang negosyo. Minsan kumikita, minsan naman nalulugi.
0: Baka naman hindi mo binabantayan ang ating negosyo.
1: Lagi ko itong binabantayan. Talaga lang minamalas tayo.

0: Bakit kaya hindi tumubo ng maayos ang sunflower namin sa Lukban, Quezon? Totoo nga kaya ang sinabi sa akin ng aking asawa na gawa ito ng bagyo, kaya hindi naging maganda ang pamumulaklak? Eh, bakit hindi halos kumikita ang bawat itinatayo naming negosyo? Sino kayang nagdo-doorbell? Mabuksan nga ang pinto.
1: Good morning, Joyce! Narin ba si Popong?
0: Ay, nasa Lukban, Quezon siya. Inaayos ang aming tanimang sunflower. Bakit mo nga pala siya hinahanap?
1: Tatanungin ko sana siya kung nanalo siya sa talpak.
0: Anong talpak?
1: Online sabong.
0: Di ba bawal ang sabong sa online?
1: Bawal pag nahuli.
0: Ibig bang sabihin, palaging tumataya ang mister ko?
1: Hindi. Paminsan-minsan lang.
0: Anong paminsan-minsan? Makikita niya pagbalik niya rito.

0: Sorry sa pagsisinungaling ko, Joyce.
1: Alam mo ba, nang malaman kong marami ka palang itinatagong sekreto sa lihi mong pagsusugal, gusto ko nang magpakamatay!
0: Iyan ang wag mong gagawin.
1: Gusto ko na nga sana. Ngunit, may parang bumubulong sa akin patungkol sa nakalimutan kong paglilingkod sa Diyos. Dahil ikaw ang pinili ko.
0: Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hinding-hindi na ako maglalaro ng online sabong. Aasikasuhin ko na ang ating mga negosyo.

po ang aking asawa sa kanyang pagsusugal. Humingi rin po ako ng tawad sa Panginoong Hesukristo sa panlalamig ko po sa pagpupuri sa kanya dahil sa aking asawa. Ngayon po, ang mister kong mahilig magsugal dati na isasama ko na siya sa pananambahan. Purihin po ang Panginoong Hesukristo.

0: Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Hebreo 10:25.
1: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kaysaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Joyce Agno. Mga nagsiganap:
0: Janelle Briones,
2: A.G. Gabrillo,
3: Eva Moratalia Gomez,
4: Ariel Basas.
1: Technical Supervision, Jerry Peñalosa. Isinulat para sa radyo, Marlon Cruz. Sa direksyon, Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company, kag sang 1062 DXKI.

Panamyaw kag paggabi abi sa inyo sa ngalan sang Ginoo. Abyan kag uton nagapamati ikaw sa Hour of Hope. Programa ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kag sa gihapon kaupod ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Of course, gina-acknowledge nato ang participation sang aton mga utod kag mga abyan. Padayon nga nagasakdag kag nagapangamuyo sininga palatuntunan. Sa liwat sa inyo mga questions kag prayer request, palihog text ng kamusta amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit no namon nga Dios, salamat sa liwat nga makaampo kami sa imo. Una kag labaw sa tanan, nagapasalamat kami sang dako kayo kag siguro nga paglaom nga ginahatag nimo sa amon. Ang pagpatawad sang sala, ang kaluwasan nga yara kay Kristo, ang may padya nga pag-alagad kun himuon namon Ginoo sa pagkatutom ini kag bisan pa man Ginoo ang imo pagpakamaayo. Nagsaad ka nga himun-an ang amon mga kinanglanon. Salamat gid Dios. Ginoo, nagatugyan man kami sa imo sang amon mga sala nga nahimo, patawara kami. Minhambal kami nga mga bagay nga nakasaklaw sa amon isig kapariho. Maminahuna-huna kami nga mga bagay nga sa diin naghatag kasubo sa imo kag subog man mga binuhatan nga malayo gid sa imo kabubuton, patawara kami. Busli Ginoo, sang kalipay, kalinong, bisan pakatutom ang amon kinabuhi sa pag-alagad. Ginoo, padayon ka sa pag-provide sa mga kinanglanon sa amon mga utod. Bisan pa Ginoo sang pag-ayo sang ila mga balatian. Bisan pa Ginoo sang imo comfort sa ila mga kasulubon. Amon ing amon pagtugyan kaganaga pangita Ginoo kaluwasan, tuytuye siya. Kag makahinulsul sang iya sala, inang amigo kun amiga namon kag makatuo sa imong ila personal nga manluwas. Amon ing amon pagtugyan kaalam sa pagtuon in Jesus name. Amen. Well, isa naman mga utod kadinalan diri sang Titus ang aton pagpatugsilingan sa sining adlaw. Kaga i-pick up na kun ang bersikulo 10, 11, 12 kag subong man 13 mga utod sang kapitulo 1 sang Titus. Nagasiling siya sa aton nga King James Version. For there are many unruly and vain talkers and deceivers, especially they of the circumcision, whose mouths must be stopped, who subvert whole houses, teaching things which they ought not for filthy lucre's sake. One of them, even prophets of their own, said, the Christians are always liars, evil beasts, slow bellies. This witness is true. Wherefore, rebuke them sharply, that they may be sound in the faith. Kabay pang Ginoo, magapakamaayo sang iya, mga pulong. Well, kung nadumduman ninyo, mga utod naton kagabian, nga sa diin si San Pablo diri sang damlag naton nga pagpamalandong, nagsugo siya sa kay Titus sa pag-appoint sang mga leader sa simbahan. Nga sa diin ang qualification majority ini na base sa maayong pamatasan. Na may-ari pagidiri mga pila karasones nga amog ini ka-urgent ang tuli ni San Pablo sa kay Titus. Kagduha ang akon pagdalon sa aton pagpamalandong. Hope nga maubos naton ini. Okay, nahauna. Tungod sang pagtuo sang mga Hudiyo. Tama ini ka klaro kag mabasa naton ina mga utod sa bersikulo 10. Nya may ara dira vain talkers and deceivers, especially they of the circumcision. Masyado kaatag utod ang ini nga dinalan. Nga sa diin may ara mga Judaizers. Sila ini mga Hudiyo nga nagasabad man sang mga pagtanom ni San Pablo sang simbahan. Ano ang ilas ni nga proponent kid? Okay, nahauna. Ila nga ginasuwestiyon sa sining mga bag-o nga mga pinaliso dito sa Crete nga ang bugay sang Ginoo hindi kuno bastante nga sa kaluwasan sang tawo. Kundi dugangan pa sa mga pagtuon sa kasuguan kag subong man sa pag-isip sa mga inadlaw kung saan o ka matrabaho, kag hindi magtrabaho, kag subong man amo ang mga regulatory nga mga diet o kon mga pagkaon na sa ilang pagtanaw, mahigko o kon matinlo ini. Ti amo ini utod, mining suma total maayong buhat man gyapon nga nabasi sa ila obedience sa kasuguan. So, i-minimize nila
ang bugay sang Diyos nga ang kaluwasan libre nga ginahatag sa tawo nga makasasala. Kung maghinulusul sa sang iya sala, magtuo sa ginhimo ni Kristo Jesus dito sa cross, nga amutong bayad sang iya sala, once and for all. Nga ang sakripisyo na ginawa ng Jesus, amutong kabayaran sang iya nga paglapas, kag saligan niya, kag batunon si Jesus, ngayon manuluwas, nagasiling sila. Kulang kuno ini, kundi dapat dugangan gid sa mga ritualis kag obedience sang kasuguan. Hindi bala familiar man sa aton mga chimpo subong? Nga ang mga tao nag-minimize sang cross, sang sakripisyo na ginawa ng Jesus, sang pagtanay niya, sang libre nga kaluwasan, gina-minimize inisang tao kay gusto gin nila pangabudlayan hagun makaangkon sila sang kapatawaran sang ila mga sala. Abyan ga pasalamat ko nga ara ikaw nagasunod sining aton palatuntunan. Gusto ko lang ipahangop sa aton tanan nga abugay inisang Diyos kung magsiling abi kita kaluwasan. Kay nga aman ari ang pinakarason nakahimo kita sang offense sa Ginoo nga sa diin infinite ang iya nga epekto. Amo na abyan kuni balik tang aton panghuna-huna sa Genesis pagsiling sang Ginoo chapters 1 to 3 sa tao nga yagintuga indi gid kamo dira magpalapit indi nyo gid pagtandugon inang kahoy nga ginadumili ko. Kesa adlaw nga magakaon kamo sang iyas na nga bunga, mapatay gid kamo sing totoo. So sang paglapas sang tawo sa ginsugo, isa lang gani kabilog ha, hindi kamo magpalapit. Ukon magtandog, ukon magkaon sinang bunga sang paghibalo sang malain kag maayo, wala kapasar ang tawo. Kagkabalo kamo kung anong resulta, nahamulag siya sa Diyos. Na-alter ang iya kinaiya. Imbis nga inusinti siya kagbalaan, subong kurap, makasasala, kag nahamulag siya sa Diyos. Wala siya sang kapasidad nga magbalik sa aton mahal nga Ginoo. Ang ginhimo sining mag-asawa nga si Adan kag si Eva, nagsigi sila panago kag nagpanago sa presensya sang Diyos. Salamat naman lang nga wala sila nagbinutig, although wala sila nagdiritso ako sang ila kapaltahan sa tubangan sang aton mahal nga Ginoo. Ang Diyos ang naninguha sang pamaagi nga matabunan ang ila nga kahubuon sa tubangan niya. Matiin nyo bala mga utod. Kung aton usisaon diri sa Genesis chapter 3, nagasiling ang pulong sang Ginoo. Tungod na mati ka sa tingog sing imo asawa, versikulo 17. Nga nagkaon ka sa nang kahoy nga gindumili na kon sa imo. Nya ang kasubo, magalambot sa imo, sa tanan nga adlaw sang imo kinabuhi, o kon pagpangabudlay. Gin-curse pating duta, mga tunok, kagsubong man mga sagbot, magapanubo sa sini. Kag ikaw, magakaona sang mga dahon sang latagon. Mga budlay ka anay tudo, kag magapabalhas, kag makakaon ka sang tinapay, kag siling sang ginoong masubo utod. Halin ka sa duta, magabalik ka sa duta, nagahambal ina sang kamatayon. Tikita nyo lang na, hindi lamang ang relasyon sang tao sa Diyos nabugto. Ang relasyon sang tao sa nature, nangin magamo. Ang relasyon sang tao sa iaisig kapareho, apiktado. Amuto nga, magutod man lamang sila. Si Cain kag si Abel, ginpatay niya ang iyang manghon. You see mga utod? So sa sining paglapas ang tawo, ang iyas ni efekto utod sa Diyos, sa nature kag sa aton nga isigapariyo sa mankind abi as a whole, pirti ang dalit utod. Ang muna ginhambal naton nga infinite. Buot si nganon, bisan ano pa nga sugid sang tawo, wala siya sang kapabilidad kag indi siya qualified nga magbayad sang iya naguba nga relasyon sa Diyos sa iya palibot kag sa isig kapareho. Tibalik tato bala, ang siling sa mga Judaizers sa chimpo ni Titus dito sa Crete, ang cross, ang bugay sang Diyos, si Kristo Jesus, kulang na isayak sa kaluwasan.
dapat paamanan mo pagid sang imo pagpangabudlay, kag tapos may mga adlaw nga hindi ka magubra, may mga pagkaon nga hindi mo pagkaunon, kag pagkatapos dapat ka nga tumanon gini nimong provision sining commandments para nga acceptable ka sa mata sang Ginoo. Utod initanan mga pagpatalang sang panulay. Nga daw halos siya nalang idiritso iswistyon sa imo kag sa akon nga makasasala na hamulag sa Diyos. Nga iya isiling sa imo kag sa akon nga may mahimo ikaw kag ako nga i-amed o kun ayuson ang aton nabugto nga relasyon sa aton balaan nga Diyos sa aton isig kapariho kag sa

para mabayran aton salak. Wala sa gihapon sang tawo o kon angel nga makahimo sini. Amuna utod ngang anak sang Diyos. Diyos man siya sa iya kinaiya, nagsuklob sang dagway sang tawo. Himpit sa iya kinaugali, infinite ang iya pagbayad, sacrifice, para ang infinite manaton nga offense nga nahimo sa tubangan sang Ginoo. Mabayran, mahugasan, mapatawad aton sala. And in return sa iya ginhimo, libre niya iya ginatanay sa aton pagpatawad. Apang of course, may response kita. Ako on talang aton sala sa iya. Amen. Hinulsulan tang aton sala sa tubangan ni Ginoong Hesus. Kag-agdahon naton siya personally nga magsulod sa aton tagipusoon. Sa paghugas, sa pagpatawad, sa pagluwas sa aton gikan sa aton mga sala. Kag ang resulta, very obvious, silingsang 1:12 nangin anak kita sang Ginoo. Silingsang 1 John chapter 1, matutom siya kag matarong nga nagapatawad sang aton mga sala. Silingsang Efeso kapitulo 2, sa adlaw nga nagtuo kita kay Jesus, ginsilyuhan kita sang balaan nga espiritu. Grabe utod nga klase sang mga kasiguraduhan kung ikaw kag ako magdangop kay Ginoong Hesus. Insubali kita, siling ni Apostle Paul, appoint ikaw sa mga pastors dira kag manugdumala sa simbahan ngang ila pamatasan biyan question, ligon sila doktrina, nagalakat sa pagkamatarong kay kadamo nga mga tawo nga nagapatalang sang kalagsang yaisi kapareho. Abiyan ang aton pangamuyo nga mangin maminatuon kita sa pulong sang Ginoo. Amen. Kagbugos ang aton pagsalig sa Ginoo sang bugay sa Kristo Jesus. Kag sa bugay mismo sang Ginoo nga mo ina ang nagdala sa aton kaluwasan paagi kay Kristo Jesus. At the same time, ina man ang bugay sang Ginoo sa aton bastante nga mag-support sa aton sa pag-alagad kag mag-supply sang aton kinanglanon. Amen. Well, kaluyan kita sang Ginoo. Abyan batunas sa Ginoong Hesus kag ining grasya sang Dios. Manginimo. Ini si Pastor Daniel Salcedo sa Ginubaan Baptist Church nagapaalam. Upod sa Hour of Hope, maayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: May paingadlaw mga kautura, nagapadayon kita sa aton kapagtuon sa pagmatisyadon broadcast buhing paglaom nga makita masapuan lamang nito sa kay Kristo Jesus. Now, sa James chapter 1, 2-4, nagasiling diri, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire wanting nothing. Gabay ngang Ginoo, mapakamay sining pulong sang Ginoo. Now, naka experience nakita bala sang magrabi nga mga unos sa kabuhi. Kag ang pamangkot sini karon, paano naton ina ma-overcome? Paano naton ina masalbaran ina, no? Kag tarupang doon bala naton ini, nga sila nga count it all joy, no? Or consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. Ayhan, ang pamangkot karon amo ini, are we going through difficult circumstances? Ikaw bala nadulaan sang trabaho o kon hasta karon nagapangita pa trabaho? Ayhan ang result, may isa ko kita kalisin.

0: nurse nga nagpadulong gid sa Manila, sa Cebu, kag nagdito siya nagpabulong. Kay may na nakita nga hindi maayos siya x-ray, kag result sa mga ultrasound, sa mga MRI, kagadamo lang sa mga ginpangkuha sa iyal nga mga laboratories, kag negative ang mga, o kung positive ang mga resulta ini. Ayan, may mga kaangay kita sina nga nagkakalatabo sa aton kabuhi. That's why the question is, are we going through difficult circumstances? Ayan, ikaw, madamo karon nga nagareklamo nga ang ila kuno asawa, ang ila bana, nag-into sa ila, nag-betray sa ila. Now, si Santiago dere nag-propose ang ginatawag naton a most unconventional way, of walking through the storms that come into our lives. That's why sila din niya sa James 1:2-4, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of any kinds. That's on din niya, because tungod kay, you know that the testing of your faith develops perseverance so that you may be mature. Now, ang katahom galing amo ini, you will be mature and complete and lacking in anything. Now, nga akong kaisa, nga ang Biblia, ang Ginoo nagsiling sa aton, nga ang mag-rejoice ikaw when you experience the storms of life, problems, masakit, ginbetray ka sa imo abyan, nga ang sika dapat ikaw mag-rejoice. Why rejoice? Because James 1, chapter 2, 3, and 4, nagahambal ina that God can transform our trials into triumphs. Nga ang Diyos naton galing makatransform sang aton sa mga pagtilaw nga gabot sa aton kabuhi into triumphs, no? Tanawan nyo na bala sa Old Testament, no, kung ikita nagatuon sa pulong sang Ginoo, the great men of faith, no, si Moses, si Daniel, no, si Job, si Joseph. Ginatawag naton ina they were storm survivors. You know, nga kay grabe ni nga mga storms kinaagi ang mga unos sa kabuhi ni Daniel. Ama ko, itagbong ka dito sa lungib sang leon, i-kwan ka, hingabuton ka sa mga kaaway mo. Si Job, terrible pagid nga unos na nag-abot siya kabuhi. Kay ang iyang kabataan, iyang asawa mismo, nagsikway sa iya, ginkuwa iya manggad. Si Joseph pagid, ang iyang mga utod, nagsikway sa iya. Si Moses, ginreklamuhan sa mga gintutunan sa Diyos. That's why gintawag na kon ini, that they were storm survivors. You know, times of difficulty made them better, not bitter. Sa tion gali sang kabudlayan sa kabuhi sang isa ka Kristohanon, nagakaayo sila, nagingin better sila, na not bitter. For afflictions are designed, ang mga afflictions gali mga kauturan gin design ini not to break us but to bend us, no? To purify and perfect us. Ang mga afflictions gali naga gin design ini nga hindi sa pagbreak sa aton, hindi sa pagpukan sa aton, kundi gin design ini purify sa aton, sa pagperfect sa aton nga mga kaugalingon. You know, it's when typhoons shake up everything, ang tsunami nag-shake up everything, that gave us a sense of safety and strength that we learn a vital lessons. Amo na sila natin sa aton mensahe dito sa kabuhi ni Nehemiah, nga ang typhoon o kung ang tsunami, ang tidal wave or ang linog, may lesson ina sa aton. That's why it is when things like that shake up everything that gave us a sense of safety and strength that we learn a vital lesson. You know why? Anong mga leksyon nga nakuha naton dira? Ang Ginoo naton is our only real source of security. Tanan gid naton dira. Siya amo ang aton good shepherd. Siya amo ang ginhalinan sang aton seguridad. He is the source of everything that we enjoy in this life. You know, ang pulong sang Ginoo naghambal sa aton that we will never leave us, that He will never leave us nor forsake us. Ang pulong sang Dios nagsilig sa aton nga hindi niya kita pagpabayaan o kung papatubayaan man. Siya amo ang aton real source of safety, no? He never slumbered nor sleep. Amo yung ginampal sa Bible. He is the same yesterday, today, and forever. You know, think about it. Dumdubo naton ini. You know, if he's up late at night, keeping watch through our personal storm, then there's no need for both of you sa aton mga kabuhi to stay awake all night. makatulog kita sini. May mga pila kita ka mga listeners nga nag-text sa ako, no? Sini ganit sa paghibo naton. Sini nga mensahe, while dugay, may nag-text sa aton. Sini nga, Pastor, nag-lain gidiay ang ginadala ko sa akon utok. No? Ko basi ko natamaan ka na sa panumdum. Nga, basta hindi ako makawagtaw kung gabi. Give me, pray for me, sili nga tagaan na ko sang peace of mind sang Diyos. So, amo ini ang importante sa kabuhi sa isang katao nga may peace of mind. That's why, let's think about it. If he's up late at night, keeping watch through our personal storm, then there's no need nga magkuan kita, nga hindi kita katulog. Kay siya amo ang source and the source of security sang aton nga seguridad sa aton nga Kristohanong nga pagkabuhi. That's why mga kuturan, Jesus knew full well nga ang unos ayhan maga-running smack, no? Kita mo to, kita siguro tanan nakakita man sa television nga kundo ano ginanod sang mga sang dagat ang mga salakyan, ginanod ang mga barko, nagbulungguanay sila ang mga building, mga balay nagkalaanod. Grabe, no? The storm was or tsunami was running smack into their houses, their cars, grabe gid mga buildings. Apang tanawa bala din niyo, kung imo bala tanawon sa pagpangisda sa mga disciples, kung daw ano nga upod nila ang Diyos, kung daw ano bala nga nagbalod, nagtingala sila, kag naghatag sang kakahangawa sa mga disipulo sang Ginoo, kag kinalubaan sila, nalipat sila nga upod nila ang Ginoo, si Jesus sa ila baruto, terribly running, the storm was running smack onto their frail boat, but he wanted to, and in ano ato gali, gusto niya nga testingan ang iyang mga disciples, ang pagtuo sa iyang mga disciples, gusto niya tunduan sila sa ginatawag naton lesson in trust. Leksyon nga magsalig lang sa iya. Ginpanugutan niya gali ang tanan ng mga bagay nga gaabot sa imo sa akon kabuhi, bisan pang mabudlay kag sa katalagman, in order for you and me to teach needed, he wants to teach us needed lessons, kag ang lesson ina, ang topic sina, lesson in trust. You know, it's one thing to learn a spiritual truth, and another thing to experience it, diba? I-applicar naton, inikagsundo naton. You know, it's another thing to learn sa ginatawag naton spiritual truth, and another thing to experience, apply, and obey it. Si Jesus dire, samtang nagapanakayon ang sila upod sa mga disciples niya, nagapautaw-utaw sila sa kadagatan, si Jesus nag-prove, nagpakita sang iya gahom to calm the storms around us. But more often, ginapakalma sang Ginoo ang storms within us. For the real danger is not the outer squalls, mga kauturan, but the shaking in the heart. The question is, how can we better learn to trust Him through the storms in our lives? You know, mga kauturan, dumdumon ginaton that the Lord doesn't change. If He was faithful before, He will be in the future. That's why number one, nakita na kung dire sa sining question, paano naton, how can we better learn to trust Him through the storms in our lives? Number one, I believe that we need to recall His faithfulness. Matutom gidya ang Ginoo. Because ang Ginoo wala nagakambyo mo. He is the same yesterday, today, and forever. Hindi ba? The Lord doesn't change. Kung siya matutom sa nagligad, matutom na siya sa aton palabuton. That's why we need to keep a mental and written diary of all the times He came through for you. He came through for others in the past. Tanawa pala diri-dira. Kung isa gali kita ya bala yan, matinalakon kita ng mga katawan bala. Kay, kung hindi na tagani kita pagbuligan sa Ginoo, it seems daw ginabasol ta pa iya. Ang aton pangamuyo, kung isa daw hindi na pangamuyo, daw basol na sa iya. Do bata gamay kita bala nga siling mo, baklan mo ko tinapay, pagbalik mo, baklan mo ko dulsi, wala man. You know, kung ang Diyos yan nangin matutom sa aton sang una, He will be in the future. That's why I challenge everybody this morning that we need to keep a mental and written diary of all the times He came through for you. Hindi ka magsilinga, Ginoo, ti kapila na hao, pila na kabeses, ako ya napaslaw. Amo na iya ang pagtalupangod sa Ginoo sa kabuhi mo. That's the way it is. How he runs your life. You have no reason not to question. You have no reason to question Him. And you have all the reason not to question Him. And you have all the reason to obey Him and to have faith in Him. Tungod kay ayhan, ginakuha niya ka, ginatudloan niya ikaw sang leksyon nga pagsalig, lesson in trust. Kaya kung isa, hindi lang gani makuha ng aton nga pag, nga hindi lang gani maabot, ano naton bala, matigayon ng aton pangabay sa iya daw, ang aton pangamuyo daw, baso na lang sa iya eh. You know, most of us can feel pages and pages. Remember, dapat naton panumdumon in the darkness, mga kuturan, dapat naton panumdumon, let us always remember this, in the darkness, what we believe, in the light, remember how He proved Himself in the big things as well as the little things. The question again is, how He has seldom early but never too late. O, badamo sa aton kung kaisa, most of us have, kung isa, may mga istorya kita kaupon sa Ginoo that is similar to our relationship between a certain South American vine bla, nung balagon, kag ang kwan sa ila, ang kahoy around nga ginalibutan sang balagon ina, gintwined ina through the years, ginkabudan ina sang balagon. Kung mag-abot ina gali ang storms, ang unos, kung mag-abot ang hangin nga makusog, ang vines network of tendrils and roots nagabakod sa kahoy, nagaligon, nagafirm ina to the ground. And as the wind blows harder, the vine, remember this, ang balagon clings tighter. Mga kauturan, Christ tests our faith to prove His faithfulness. Kag ang aton siguro bersikulo nga mahatag dira sa sinigid ka tion, 1 Corinthians 16:14, let all that you do be done in love. Are you doing this? Samtang ayan naga blows, naga hangin ang makusog nga hangin nga nagaigo sa imo. Kabay pakunta ni nga ang aton balagon nga nagakapyot kita sa Ginoo clings tighter because gali ang Kristo naton, si Jesus naton nga ginsaligan, test our faith to prove His faithfulness. He is faithful unto the end of our life. Kabay pa napakamayo kamo sining aton broadcast, padayunon tayo ni buwas, may duha pa dili kabutang nga dapat naton talupang doon, nga kung paano naton, how can we better learn to trust Him through the storms in our lives? Una dili nga nakita naton, i-recall naton ang iya pagkaputom. Pastor Gideon Kahilig, good day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
1: Anak, anong binibilang mo?
0: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
1: Ano nga yun, anak?
0: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
1: Eh, bakit mo binibilang?
0: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
1: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
0: Ilan po?
1: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
0: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
1: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
0: Hindi po siya nagsasawa?
1: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.

0: Ako po, sa kabuuan ay lumaking isang mabuting tao. Napakaganda po ng pagpapalaki ng aking mga magulang. Laking simbahan din ako, bilib na bilib sa sarili. Pero noong 1977, naging maliwanag po sa akin na wala akong kayang ipagmalaki. Ang aking kabutihan ay di makaaabot sa kabanalan ng Diyos. Sinuko ko ang aking buhay kay Kristo, ang tunay na nagbibigay ng kabutihan at katuwiran. Ako si Dan Andrew Cura, isang bagong Pilipino, binago ng Diyos.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Na sa ilang saglit.
3: Ito ang 702 DZAM.
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambay na. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
6: Doctors Online.
5: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
6: Doctors Online.
5: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
6: Doctors Online.
5: Kumonsulta na!
7: Hello, magandang hapon mga kaagapay. Welcome po sa Doctors Online kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad, isa pong dentista. Ang topic for this afternoon ay teething or teething timeline. Pag-usapan po natin ang mga simptomas at ang mga relief strategies. Yan po ang topic natin ngayon mga kaagapay, teething timeline. Ayan, ano-ano nga ba ang dapat nating malaman patungkol po dito? Sasamahan po tayo ng mahusay at siyempre isa sa mga mahusay na dentista dito sa atin na si Dr. Jean Marie Martinez. Okay, sasamahan po tayo. Mamaya-maya lang po. Kaya kung may katanungan po kayo about this topic, you may type in your comments sa ating chat box, sa ating Facebook Live at sa YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello rin sa nakikinig sa radyo sa 702 DZAS at sa pamamagitan ng internet streaming. Napapakinggan din po tayo sa 1062 DXKI Coronadal at 1116 DXAS Zamboanga. Ayan!
5: Oh. Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
6: Today's Doctor Online.
7: Doc Jean Marie Martinez, good afternoon po sa inyo.
8: Hi, good afternoon, Dr. Marlon. And hello. Magandang hapon po ulit sa mga nakikinig ng Doctors Online. It's nice to be back here po.
7: Ayan, maraming salamat at pinaunlakan nyo kami ngayon sa hapong ito. It's again Tuesday po. So, Doc, ang ating topic for this morning ay teething. Pero bago ang lahat, baka meron kayong gustong batiin sa hapong ito.
8: Binabati ko yung aking masugid na manonood na si Romel, ang aking asawa, ang aking anak na si Veda, at yung aking mga kasama sa clinic, si Len, at yung mga pasyente kong nanonood ngayon, mga kaibigan. Magandang hapon po.
7: Ayan, magandang hapon po sa lahat ng binati ni Doc. Ayan, Doc. Ang ating topic ay teething. Ayan, ano po ba ang teething?
8: Okay, so teething is a very normal na nangyayari sa mga babies, no? Especially sa mga panahon na sa Tagalog itawag natin nagngingipin. Ano, yan, yan yung pag-usbong, nagsisimulang umusbong na yung mga ngipin ng ating mga sanggol. And it happens at a certain age, no? Kasi usually as early as 3 or 6 months, 3 to 6 months, nagsisimula na yung umusbong, no? But not all babies ay ganong edad. Minsan may late, no? As late as 1 year old. Tulad ng anak ko, 1 year old na, no? Lumabas yung kanyang first two central incisors sa baba. So usually roughly around that age, no? Yun ang teething na tinatawag, pagngingipin.
7: Okay, Doc. Ang pagngingipin, syempre, kalimitan sa mga bata, usually from year 0 to 2 years old, or meron po bang demographic na talagang yung iba eh more than 2 years old, wala pang ipin? Meron na po ba kayong na-encounter na ganun, Doc?
8: Ayan. Meron din po tayong ganyang cases, no? Yan naman ay congenitally absent na yung ngipin. Ibig sabihin, wala talagang nag-form na tooth bud.
7: Yes.
8: Nung nasa sinapupunan pa yung sanggol, ito ay anomalous, no? Congenitally missing yung ngipin. It happens, pero very rare naman po.
7: Mm-hmm. Oo, Doc, kasi minsan baka ibang nakikinig at nanonood sa atin, malalaman na nila maya-maya ang mga sintomas, Doc. Ano po ba ang
8: yes.
7: sintomas ng pag-iipin ng isang bata?
8: Ayan na. So, ang teething ay usually nagkakos ng discomfort sa ating mga babies, ano? As it is the time na nagpe-prepare yung mga gilagid nila for the erupting teeth. So, papansin ng mga mommies o mga daddies at mga iba pang nag-aalaga kay baby na yung mga gilagid or gum pads ay medyo maga, no? A little bit swollen. Hindi naman yung maga na may infection, pero medyo red, no? Tsaka tender. Siyempre, hindi naman nagsasalita mga babies. Iiyak lang yan. O kaya mapapansin nila naglalaway yung mga baby. O kaya very irritable sila at that time. Pero depende pa rin sa bata. May ibang bata very sensitive sa teething. Iyakin sila. O kaya yung iba fussy naman. Yung parang hindi mapakali yung sanggol. And of course, kung halimbawa nagsimulang lumabas yung mga ngipin, around 6 months. Eh, syempre, di ba, parang nagsistart na yan, magbigay si mami ng mga solid foods, ano? Medyo hirap silang ano, ngumuya, no? Parang uncomfortable sila. Oo.
7: Oo, Doc, kasi nabanggit nyo katulad yan, uncomfortable. Gano po ba nakaka-apekto ito? Syempre, sa daily routine ng bata, no? Doon pa lang sa pagkain, sa pagtulog, o yung araw-araw nilang pagkilos bilang bata. Sila po ba ay, yung iba kasi, Doc, na sinasabi nila pumayat, o kaya nagkaroon ng sakit na siya, no? Nagda-diarrhea. Ano po ba ang may katotohanan po ba ito?
8: Usually, ang diarrhea, hindi dapat siyang maging dahilan. Ay, parang wag natin i-blame ang teething sa diarrhea.
7: Yes.
8: Yan din ay isa kong na-prove ano, nung ako ay sa aking anak. Kasi yan ang karaniwang naririnig natin sa mga magulang. Nako, nagkaroon ng LBM or diarrhea. Nako, siguro nangingipin. Pero actually, ang pinaka affected no, sa isang sanggol is yung kanyang feeding.
7: Yes.
8: Siyempre, nababago. O kaya, halimbawa, nagbe-breastfeed yung bata or whether it's breastfeeding or bottle feeding, yung mismong pagsak ng bata sa nipple, no? It causes pressure do sa gum pad. So, medyo
7: yes.
8: uncomfortable sa mga sanggol yan. And then, number two, yung sleep, no? Sa daily activities ng mga sanggol. Siyempre, eat, sleep, and a little play lang naman sila. Yung sleep, nai-istorbo din sila kasi nga, kakaiba yung pakiramdam, no? Whether hindi nila talaga ma-explain dahil baby sila, no? Hindi naman nila, hindi ba nagsasalita yan. Pero magiging fussy sila or in the middle of the night, nagigising sila, hindi nagiging
7: yes.
8: Payapa yung pagtulog nila. And then during the day, mapapansin din na mas irritable si baby compared to the usual parang bubbly sila, ganyan. But yung diarrhea, most of the time, ang cause po nito ay kasi na sisisi ang titing ano. Kasi ang tendency ng bata ng sanggol kapag ka, nang, parang nangangati kasi yung pakiramdam niyan kung uhaya ng laruan ano o anything that it can grab onto. And then isusubo whether laruan or kamay, susubo yeah. niya yan sa bibig. So syempre pag subo sa bibig, di natin masabi kung malinis ba yung kamay, no? Or hindi. Usually naman naglalaro-laro lang yan sa playmat or sa yan ang maaaring reason pa kung bakit sila nagkakaroon ng diarrhea because syempre baka madumi yung kamay, no? And then naisubo na nung bata sa bibig. Maaring ano, may germs no na yun ang pwede pang dahilan but not the teething.
7: Yes, mm-hmm. maganda yung explanation niyo do kasi karamihan talaga nasisisi ang teething dahil na rin sa nag-LBM kanilang anak. Kaya minsan naman may sinabi sa aking pasyente, "Dok, yung anak ko ganyan, nag-LBM, naging ipin na basa." Eh ano na po, 8 years old na yung anak niya. Kasi syempre, may ipin na. Sabi daw, baka tumutubo yung wisdom. Sabi ko, hindi pa po. Ayun, tinanong ko.
8: O kaya minsan, ano, Doc, yes yung fever pa, di ba?
7: So yes. Parang,
8: it's most of the time, parang na-attribute yung teething sa fever. But actually, hindi, ang fever kasi, hindi siya sakit. It's a sign of another problem, no? Pwedeng infection. But not teething, kasi normal naman ang teething.
7: Oo, yun. Salamat sa paglinaw ng lahat, Doc. Kasi syempre, yan yung mga inaalala natin. Yung mga sinabi nung araw ng ating mga nanay at lola at lolo pa. Ayan, Doc. Paano natin malalaman, ano? Kasi isang, syempre, bilang isang magulang, usually kapag umiyak ang sanggol o bata, pag umiyak yan, minsan di pa nakakapagsalita. Bibigyan natin ng something o kaya pagkain. Yun nga lang, Doc, ayaw kumain. So, paano natin malalaman na, baka nag-iipin na to. So, or ano po ba ang pwede nating i-advise sa ating mga magulang na yan po ay nagtitithing na siya?
8: Okay, so, teething, di ba sabi nga natin, it causes the discomfort sa mga babies. So, yan ang pangalawang mangyari niyan is iiyak sila. So, crying, no? Yes. Napapansin ng mga magulang. So, ngayon, pag naumiyak na yung bata, yung baby, hindi na masyadong na-identify kaagad ng magulang kung bakit nga ba umiiyak yung anak ko. So, maybe it's a cluster of symptoms that they have to check. If the baby is crying, tingnan muna nila physically, no? Kung namamagaba yung gilagid.
7: Yes.
8: Tingnan nila yung mga symptoms kasi it's a cluster of symptoms nga. So, check nila kung namamagaba yung mga gum pads, especially dito sa harap kasi yan yung unang lumalabas, no? Yung ngipin sa baba, sa harap. Then, kung namumula-mula ba ito? But the redness should not be sobrang red. Parang ano lang, parang it's not pink, but a little bit darker, but not sobrang red. Excessive drooling is also noticed, no? Mas naglalaway po yung baby. Totoo yan, no? Kaya dapat may laging lampen. And then, of course, gustong-gusto nila ng may kinakagat, no? Kasi nga, by putting pressure, instinct kasi, it's instinctual lang ang response ng tao, ng babies. So, kung kunagat, nawawala, nadidistract, nawawala. Temporarily, yung discomfort na kinukos ng paglabas ng ngipin. Ngayon, halimbawa, napansin nila umiiyak si baby. How can they tell kung ito ba ay dahil sa pangingipin? Pwede na lang i-try, no, na i-press, no, or lagyan ng cold, no, parang mag-apply ng cold, something cold, sinasabi ko sa parents. Huwag naman yung ice candy, no, parang ano lang, kahit gasa na may naisaw-saw sa malamig na tubig, tapos try nilang i-rub sa gums. Kapag na-relieve si baby yan, maaring due to teething yung crying niya, or the best way is to do elimination method, no? Paano ba yon? I-check muna nila lahat ng pwedeng pansanhin ng crying. Like, for example, baka naman puno na yung diaper. Diba? O kaya gutom. No?
7: Yes.
8: O kaya, then they can check the gums. Baka naman yun nga, lumalabas na yung ngipin.
7: Tama daw ka, no? Kasi syempre, nasa hula mode lagi ang mga parents. Lalo na yung mga first time parents. Ayan, kasi no, sinabi nyo, ano ba ang ano? Kasi ayan na, alam na nila irritable na and alam nilang nagtititing. So ano po ba ang sa tingin nyo ang mga, kung may mga products ba na pwedeng for the meantime para maibsan, o ano po ba ang pwede nilang bilhin? Kasi iba dok, alam natin bumibili ng, alam nyo yung mga kinakagat-kagat na para
8: pacifiers.
7: Rubber, pacifier. Oh. And at the same time, ano po ba ang yung maari din nilang iwasan na akala natin ay nakakatulong sa bata?
8: Ah, okay. So, may mga safe naman and effective ways no, to relieve, kasi wala tayong ibang gagawin dyan kundi relief lang. Huwag nyo pong bibigyan ng pain. Pero huwag bibigyan ng pain reliever naman kung talagang hindi naman kailangan. Ano?
7: Yes.
8: The first thing is, yun nga, like, pwedeng mag, yung gauze no, or cotton, pwedeng isaw-saw sa malamig na tubig, tapos massage, or pwede sa clean finger, i-massage lang with gentle pressure sa gums ni baby. And then, they can also use mga teething toys that are, well, syempre, ano, kailangan BPA-free. Yan. Marami namang BPA-free na rubber silicone teething rings. Okay naman po yan. At least, make sure lang na malinis, ha? Yun muna yung parang nilalaro-laro ni baby sa bibig niya. And then, ano ba mga dapat nating iwasan? Siguro, yung mga, well, marami kasi sa market eh. Kung hindi recommended ng dentista, huwag nyo na lang po bibilin, ha? Kahit na ano pang mga reviews ang nababasa nyo online. So, huwag naman yung masyadong matigas. Huwag yung bibigyan ng yelo, no? Huwag, hindi pwede. Baka choking hazard yan, no? Or yung mga teether na may tubig sa loob. May ganyan kasing products na nabibili,
7: yes,
8: online. Mga liquid-filled teethers. It's not safe for babies kasi baka ma-puncture, they might accidentally ingest it, so might as well avoid. And then avoid na lang yung mga ibang teething jewelries, yung mga uso, no, yung mga nilalagay sa leeg kasi baka ma-choke pa si baby or masakal. So might as well just give them the basic silicone teething toys and make sure na malinis lagi.
7: Ayan, magandang paalala yan, Dok. Meron kayo nabanggit kanina, Dok. Ano po ba ang BPA? Sabi niyo, BPA-free products. Ayan.
8: Okay, yung BPA-free kasi parang environmentally, ano tayo eh, concerned din, saka sa health din natin. No? Pag sinabing,
7: yes,
8: BPA-free, ito yung walang, ito ay ginawa na walang bisphenol A na chemical, kasi itong chemical nito ay nakasasama sa kalusugan natin. So gusto natin as much as possible BPA free nakalagay dun sa product content nung binibili nating mga laruan ni babies. Even yung mga utensils nila eh,
7: yes,
8: usually ang preferred natin BPA free.
7: Okay, ayan, napakagandang paalala yan, Doc. Doc, last question, itong kailan dapat dalhin ng mga magulang ang batang in teething time sa kanilang taon, ibig sabihin, Dok, kailan pwede dalhin? Yes po.
8: Okay, so kapag talagang ito na, hindi na mahele kahit anong gawin nilang pagbigay ng pacifier o yung mga binigay nating tips kanina, ayun na, then that's the time they should consult a doctor or a dentist, or pag may na-notice silang increased elevated temperature ng baby, kasi baka mamaya hindi la fuzzy si baby dahil lang sa teething. It can be something else kung bakit, yes, sila fuzzy. And then of course, kapag meron na talagang inherent diarrhea, vomiting, umuubo, rashes, other signs of infection, yan, that should be the time that they should consult a doctor. And, di ba kanina, Dok, sabi ko, kailangan i-check yung gum pads, ano?
7: Yes.
8: Di ba, a little swelling and a little redness is acceptable, pero kapag severe yung redness or masyadong swollen, and then baka naman meron silang makitang parang nana, no? That's oozing from the gums, we will never determine where it's coming from. It's best to consult na and bring the child to the doctor.
7: Ayun, okay. Maraming salamat, Dok. Ano, mamaya, magbe-break muna tayo. Huwag kayong maawag muna kayong alis, Dok, at dyan lang muna kayo. Mga kaagapay, pansamantalang magbibigay daan po muna tayo sa ating health tips para sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. Later po, after the break, susunod na po natin ang inyong mga katanungan na nais ipakonsulta kay Dr. Jean Marie. So, Sa ating mga viewers and listeners, para sa katanungan, maaari kayo magpadala ng mga questions nyo sa ating chat box. Patuloy kayong tumutok kaagapay, tayo magbabalik makalipas lamang ng ilang paalala.
6: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Health tips.
9: Ang pagngingipin ay karaniwang nagdudulot ng pananakit ng gilagid, paglalaway at pagiging iyakin ng isang sanggol. Para maibsan ang sakit, pwedeng gamitin ng malamig pero hindi nagyayelo na teether o basang bimpo. Ugaliing linisin ng bibig ni baby gamit ang mainis na tela. Iwasan ang matitigas at matutulis na bagay at piliin ang ligtas na teething toys. Normal lang ang bahagyang lagnat. Pero kapag umabot na sa 38 degrees Celsius pataas, dapat na siyang dalhin sa doktor. Siguraduhin din na nakakainom ng sapat na liquid si baby at bigyan siya ng dagdag na alaga at kalingak. Bago gumamit ng teething gels o gamot, makabubuting kumonsulta muna sa pediatrician dahil hindi lahat ng produkto ay ligtas. Ayon sa American Academy of Pediatrics, ang matinding lagnat, pagsusuka o pagdudumi ay hindi karaniwang dulot ng pagngingipin at maaaring sinyales ng ibang kondisyon. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng 702-DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
6: Doctors Online.
3: Iyo ang tanong.
5: Kay Doc ang sagot.
7: Hello, good afternoon mga kaagapay. Welcome back sa ating Doctors Online Tuesday edition. Ang ating topic for this afternoon ay teething o pag-iipin ng mga bata. Ayan, Doc. Good afternoon, Doc.
8: Good afternoon, Dr. Marlon. Ayan. Good afternoon po sa lahat.
7: Yan. Welcome back, Doc. Meron tayong mga questions dito. Although mga simple questions ito, Doc, pero syempre, galing sa inyo, galing from the expert, syempre nais namin marinig mula sa inyo. Ang question number one, Doc, sabi niya, Doc, 6 months pa lang ang baby ko pero halos lahat ng bagay kinakagat niya. Posible po bang nagsisimula na siyang mag-teething?
8: 6 months, yes po. Maaring mataas ang likelihood na nagsisimula na siyang mag-ngipin.
7: Ayan. Okay, Ate Doc. Question number two, sabi niya, napapansin kong mas irritable at mas clingy ang anak nitong ang anak ko nitong nakaraang linggo. Normal po ba ito kapag tumutubo ang ngipin?
8: Nako, medyo subjective, ano? clingy tsaka irritable. Pwede pong i-attribute sa teething, pero pwede rin behavioral po yun. Baka naman talagang clingy yung anak nyo. So, i-check nyo pa rin po yung bibig kung yun talaga yung dahilan.
7: Yeah, siguro baka ano lang.
8: Baka sweet naman si bibig.
7: Yes. Okay, question number 3. Sabi niya, Doc, dating mahimbing matulog ang baby ko, pero ngayon madalas na siyang magising sa gabi at umiiyak. May kinalaman po ba ito sa teething?
8: Ayan, ako. Tulad na sinabi ko kanina, siguro po mas maganda, mami, mag-elimination method tayo. Kasi maaring hindi lang teething ang reason, pwedeng baka gutom or ang sleep disturbance can be a lot of things. Baka yung diaper nga. Pero you can always check the gums, no, of your child kung merong dong nagsisimulang lumabas ng ngipin.
7: Ayan, oo nga. Pero siyempre, always check. When in doubt, siyempre, pwede na.
8: Consult.
7: Yes, consult na kaagad.
8: But you know, Doc, they can also do this, they can do this at home, yung with clean hands, clean fingers, they can touch the gum pads. Kung may nakikita silang blanching, yung parang namumuti-muti or matigas, that can be a positive sign that is already close to the level of the gums at palabas na.
7: Oo, tama nga, Doc. Pero Doc, ito, siyempre, hindi natin na pag-usapan kanina. Ilan taon ba, usually, kunyari 6 months kanina, sabi nyo, mukhang nagtititing niya ba? Ano po ba ang age ng from zero na magkaroon na, siyempre, first primary na ipin? So, from what age po?
8: It starts, on average, it starts at 6 months old po. But plus minus yan, may mga ibang bata mas maaga, mga 5 months. May iba later, around plus 6 months, like yung anak ko nga, nakapwento ko kanina, 1 year old, medyo hindi ako kinabandal, alam ko naman. No? Pero syempre, kahit pa paano, parang baka mag-alala kayo, pero wag po kayo mag-alala, abang-abang lang tayo, plus 6 months at 1 year old, lalabas na yan. So yeah, usually yan, mga ganong range, lumalabas yung baby teeth.
7: Okay, ayan.
8: At hindi sabay-sabay yan, Doc, ha? We have to tell our followers, our audience, hindi po sabay-sabay lumalabas sa mga baby teeth. May spacing po. Like for example, 6 months lalabas yung lower front teeth, and then after a few months, yung upper naman, and hanggang makumpleto yung 20 teeth. Now, pwede kayo, sabi nga, kaya nga ang reminder natin, at first birthday, dapat dali na si baby sa dentist, no? Kasi yes, that's the time that we can do all the preventive measures combined with counseling, how to take care of these teeth. Lalo, yan yung time na lumalabas na ang ngipin ni baby, and like what we always tell our patients, bacteria, once na makakita ng ngipin yan, ang ngipin is host agad sa bacteria, and problems can start the moment lumabas na po ang ngipin sa bibig ng ating babies.
7: Yes, so challenging na yan daw kasi yan yung time na nakakaputol na sila ng food.
8: Ay, yes, so, that's
7: or,
8: right.
7: Or,
8: that's
7: or
8: right.
7: Mga bagay-bagay. Ayan. Mm-hmm. Yeah. At question number 4, Doc. Sabi niya, marami akong nakikitang teething gels at iba pang produkto online. Lahat po ba iligtas gamitin sa mga sanggol?
8: Nako, I cannot really say if it's yes, safe. But the first thing that you should do po is check the contents. Ano po ang content ng gel na yun. No? But when in doubt, wag na lang. Kasi yun nga, like what I said earlier, baka may possibility ma-ingest pa ni baby, eh ayaw po natin na magkaroon ng ganong incident, no? Might as well. Yes. Basta anything na liquid or na ipapasok sa bibig, even if it's gel, I'd rather recommend something that's hard or soft plastic, basta BPA-free again. And then, yeah, we can settle that. But if it's a recommended gel by your dentist, well, you can go for it naman.
7: Yes. Suggestion siguro daw. Kung meron na sila, pwedeng dalhin sa dentist. Baka
8: yes,
7: para makita.
8: Isa pa yan, no? Ma-confirm if it's really a legit teething pacifier, yes, and it's safe to use. Yes, that's right po.
7: Yan. Okay, ito Doc, itong question medyo baka kayo maintindihan niyo ito. Sabi niya, napansin kong lagi nang kinikiskis ng anak ko ang pisngi at tenga niya. Ayan. Senyalis po ba ito ng teething o may iba po po kaming dapat bantayan?
8: With hands, pwedeng uncomfortable, something is uncomfortable in that area.
7: Yes.
8: The first thing is to, depende ano po ba edad ng bata. No, kung nakakausap niyo siya, we can ask him kung most likely no, kung kinikiskis, baka medyo toddler, preschooler, kung school age, we can ask the child bakit, and then we can do a little inspection. Kapag ka medyo hindi na natin makita, huwag po tayo basta-basta mag-resort sa Google, dali na kaagad sa doctor kasi since it's in around the face, within the face, pwede yes, sa mouth, or pwede rin sa ears, ano? So, we can consult ENT if it's within the ear area, or and then your dentist, or pediatric dentist, or even a pediatrician at that, kung gusto nyo pong ma-confirm kung ano yung reason.
7: Yes.
8: Medyo alarming ha, kung kinikis-kis yung area
7: yes,
8: na yan. Maybe there's something really disturbing the child.
7: Yes. Alam nyo mga bata, naku, ang kwento ko lang, Doc, yung mga may pasyente ako at mismong bunso ko, Doc, laging hinahawakan ang kanilang tenga, ang pisngi, yung pala nai-infect na po yung ears nila kasi galing
8: yes,
7: swimming
8: yes,
7: or something. So yun
8: that's
7: po,
8: right,
7: kailangan pa-check nyo talaga. Okay, ito, Doc, napakagandang question. Napakasimple nito, although nabanggit nyo na kanina, pero mukhang from the heart itong napansin niya sa kanyang anak. Sabi niya, Doc, may nakaumbok na po na puting bahagi sa gilagid ng anak ko pero wala pa rin lumalabas ng ngipin. Gaano po ba katagal bago ito tuluyang tumubo? Ayan.
8: Okay, yung nakaumbok na puti po, pwede nating katayin. If it's hard, then it's a tooth. If it's not hard, it's something else. Dapat kasi matigas yan. As to how long ang waiting period nyo, bigyan nyo lang a few weeks. Bigyan natin ang time to grow. Kasi hindi po, kasi pag mabilis yan, lumabas, masakit sa bata yan. Kasi itutusukin ng ngipin yung gums, ano? So dahan-dahan. Pero pwede nyo pong kapain yan. Gently press on that white area. If it's hard, then yes, it's a tooth, no? If it's not hard, then punta tayo sa dentist. It might be something else.
7: Yes. So hanggat maaga, malaman na natin. Ayan, Doc. Doc, napakaganda ng usapan natin ngayon at meron din tayong palitang kuro-kuro ng ating mga taga-subaybay. So,
8: yeah.
7: Yun nga lang, Doc, mukhang kailangan i-stop na natin muna saglit ang ating discussion kasi kulang po yung oras natin. Pero Doc, huwag muna kayong aalis. Magbe-break tayo. Maya-maya lamang. Yeah, samantala, okay, Narito po muna si Phil Lagtapon para sa Health Meditation.
10: Doctors Online, ang health center ng bayan.
11: Health Meditation.
12: Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay-Bulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Fellowship with the Light. Ang wika sa 1 John 1 verse 7, ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nalilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Naglalaan ang Diyos ng pagkakataon sa tao upang maranasan ang liwanag, ngunit pinipili pa rin ang taong mamuhay sa kadiliman. Anong nararapat kalagyan ng mga Kristiyano upang mapatotohanan ang kapangyarihan ng Ebanghelyo at pagkilos ng banal na Espiritu?

0: na sa ilaw at laging may fellowship sa ilaw ay lumalakas ang liwanag. Habang ang lumalalim ang kanyang relasyon sa Diyos, unti-unting nagbabago ang kanyang pamumuhay. At huli, nagliliwanag ang ating sinag kung nagtatagumpay tayo sa kasalanan. Hindi kaya ng taong magtagumpay sa kanyang sarili lamang. Kailangan niya ng tulong ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa mga nakikinig. Salamat po sa buhay at pagpapala na iyong ipinagkakaloob sa amin. Dalangin ko po na tulungan mo kaming magpatuloy na magliwanag upang makita ng marami ang iyong kapangyarihan at kadakilaan. Ingatan at gabayan mo po ang mga nakikinig at pagalingin mo po ang mga may karamdaman. Salamat po, Panginoon, itinataas ko ang panalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Glosaryo Medico.
2: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
1: Glosaryo Medico.
0: Drooling o paglalaway ay kapag kusang tumutulo ang laway mula sa bibig. Maaaring dahil ito sa sobrang laway, hindi paganap na kontrol sa mga kalamnan ng bibig o ilang kondisyon sa kalusugan. Depende ito sa sanhi, maaari itong matulungan ng therapy, gamot o iba pang paggamot. Muli, ang ating glosaryo medico, drooling. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Doc Marlon Abad dito lamang sa Doctors Online.
3: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Magandang hapon mga kaagapay, nasa home stretch na po tayo ng ating programang Doctors Online. At ang ating topic for this afternoon, kung hindi nyo na subaybayan, ay patungkol po ito sa teething or pag-iipid ng mga bata. So salamat po kay Dr. Jean-Marie Martinez. Doc,
5: magandang hapon. Yes, Dr. Marlon. Magandang hapon po ulit.
4: Magandang hapon, Doc. Baka meron po kayong talagang yung magandang advice, lalong-lalo na kasi sa mga nanay, no? Alam mga nanay, biglang nagiging expert sila eh. Lahat gagawin talaga eh. Pero Doc, ano po ba, from your expertise, anong pwede nyong ihabilin sa mga, lalo na rin dun sa mga first-time mothers?
5: Okay, so for a lot of mommies out there, ang teething po is a normal stage po sa isang buhay ng bata, ng sanggol. And then, huwag po tayo masyadong mag-alala kagad. Ang importante, maging sensitive lang po tayo sa bawat behavior ng ating babies. Huwag natin i-ignore din kung mag-iyak siya, nagiging irritable. Tignan lang po natin kung ano kaya yung dahilan bakit nagiging irritable ang ating anak. And then wag po tayo masyadong mag-alala kaagad, no? Wag nating i-blame ang teething sa iba pang mga symptoms na pinapakita ng ating babies, kasi maaring may iba pang underlying reason bakit sila nagkakaroon ng mga ibang na-experience, like for example, pagtatae or lagnat or pagsusuka. But most importantly, ang pinaka-advice ko on teething, mommies, daddies, and all the caregivers, at that age, no, between 6 to 2 years old, yan yung time na naglalabasan po ang mga ngipin ng ating mga anak. Please make sure na malinis ang bibig ng ating mga babies. Kahit wala pang ngipin yan, kailangan pa rin nating mag-perform ng oral hygiene sa kanila. And bantayan natin na ang kanilang mga kamay ay malinis, no? Kasi laging pinapasok sa bibig ang mga kamay. Pero hindi rin maganda ata yung masyadong malinis, ano? Pero make sure lang, no, na at least hygienic yung pinapractice natin sa bahay. Magandang hygiene. Yun lang naman po. And then, always visit your dentist, no? Especially first birthday, mga mommies, reminders. Dali nyo po ang mga anak ninyo sa dentista on their first birthday.
4: Ayan.
5: Para ma-check yung mga ngipin. Opo.
4: Napakagandang paalaala mula sa expert na nanay at ang expert na pediatric dentist.
5: Yes.
4: Doc, maraming salamat. Saan po ba matatagpuan?
5: Always a pleasure, Doc.
4: Yes po. Saan po matatagpuan ang inyong clinic?
5: Yes,

0: nandito po ako ngayon sa La Union. I can be visited there at Bethany Hospital every day, but I also go to Manila, but they can find me online consult. Just find my page at Dr. John Maricino Martinez, and I'm open to accept online consults for those who are located outside malayo from La Union kasi. So I can be reached naman online for consults.
1: Ayan. Salamat.
0: Thank you. Thank you, Dan.
1: Salamat. Always online kayo sa mga tao at dito rin sa lalo na sa Doctors Online. Thank
0: always
1: you very much,
0: pleasure.
1: Doc. Maraming salamat. Thank you. See you soon. Salamat.
0: Thank
1: salamat
0: you
1: sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy po tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DJS FEBC Radio TV. At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid na aming kaalamang pangkalusugan para sa inyo naming mga kaagapay. Salamat kala Phil Lagtapon, Reggie Villena, Nat Peralta, Lourdes Magtunaw, Shekinah Abalon, Shaina Gabornes at RTV team at ang ating mga interns. Good afternoon sa inyo. Thank you rin sa ating broadcast engineers at Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napakinggan ang Doctors Online from Mondays through Fridays on its new time slot, 2:15 to 3 p.m. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Nagpapasalamat at patuloy nagpapaalala sa ating lahat. Pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless us all. Good afternoon po.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@dzas.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Happy Tuesday sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang Inspirations Unlimited. Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka kaagapay ngayong Martes? Sana po ay nasa mabuti kang kalagayan at samahan niyo po kami sa isang oras ng masayang kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At binabati na natin yung mga kaagapay natin na listening sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At kaagapay, gaya po ng lagi naming lambing at hiling sa inyo, pakilike na po at i-share ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin kaagapay ang inyong mga pa-shoutout at pabate or greetings dito sa ating comment section. At yun nga, nabanggit ni Kayla kanina, no? Kumusta po ang weather dyan? Maulan po ba? Dahil dito ay makulimlim. Kanina umuulan, diba?
0: Yes.
1: Sa inyo po ba dyan, sa location nyo? Kaagapay, update nyo naman kami ni Kayla dahil gustong-gusto namin kapag ina-update nyo kami.
2: Parang iba yun.
0: True!
1: Yeah, diba? Update nyo kami kaagapay. Ano ang pinagkakaabalahan ninyo habang ginagawang background ang pakikinig dito sa IU? At ano na rin ang kakombo ng weather na to, diba? Kasi ano ba masarap kainin or imerienda kapag malamig? Siyempre mainit, diba? Pero kanina nag-ice coffee.
0: True!
1: Yan, kaagapay, stay safe po, stay dry kung nasang location man po kayo. Ayan.
0: Yon, update nyo kami kaagapay. Pero bago ang update na yan, hello din po sa mga kaagapay nating nakatutok via 702 DZAS AM band. Ang mga kaagapay natin na nasa radyo, yan man ay sa inyong PM radio, sa transistor radio, at maging sa mga kaagapay nating nasa biyahe sa kanilang car stereo. Hello po sa inyong lahat. And hello din po sa mga kaagapay nating nakatutok sa 702 DZAS mobile app. O baka kaagapay, hindi mo pa yan naidadownload tungo na sa Google Play Store o kaya naman po ay sa Apple App Store. Pero ano pa man ang inyong kapamaraanan, tutok lamang po sa isang oras ng ating masayang kwentuhan. Dahil dito nga po sa Tuesday edition ng Inspirations Unlimited, lagi po tayong mayroong pinagpipilian.
1: Yes, pinagpipilian, di ba? Gusto natin yan.
0: Oo, meron din tayong mga makakarinig tayo ng iba't ibang perspective o kaisipan at opinion. At syempre, kaagapay, welcome ang iyong naiisip dito sa ating programa. Kaya naman, makisagot ka na sa ating question of the day na ang sayang pagkwentuhan.
1: Ay, oo. It's very us.
0: True. Lalo na ngayon, katapusan, meaning payday ng karamihan sa atin. Sana all payday na.
1: Yes.
0: Kaya dahil meron tayong payday, meron tayong sweldo, meron tayong bibilhin.
1: Oo, may pagkakagastusan.
0: May pagkakagastusan. Oo, yan ang ating pagkukwentuhan ngayong hapon, kaagapay. Kaya narito na ang ating question of the day. Kapag may gusto kang bilhin, ikaw ba ay check out agad or hihintayin munang mag-sale?
1: Ayan. So dito magkakaalaman kayla kung isa ang atin, no, sa ating mga kaagapay yung nag-iintay ng 12 midnight para sa sale, no, ng ating mga online application na ginagamit para tayo mag-check out o kaya naman bumili ng ating mga hinihintay na item. Oh. No? Ikaw ba si ano, araw-araw may parcel?
0: Uy, sino yan?
1: Magugulat ka. Parang hindi, minsan hindi mo na nga maalala eh. Parang binili ko ba to? Kailan ko to? Chineck out. Ganyan. So kagapay, feel free, no? Huwag kayo mahihiya sumagot sa ating question of the day. Sagot ka na. Na kapag may gusto kang bilhin, ikaw ba yung tipong nag-check out agad or hinihintay mo muna na mag-sale? So iwan nyo lang kaagapay ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At ikwentuhan nyo na rin kami Baka may recent kayong nabili, no? Mm-hmm. Ano ba yung binili ninyo? Ano ba yung check out nyo agad? Or hinintay nyong bagay yun na mag-sale? Mm-hmm. Yan, kwentuhan nyo kami dito sa ating ongoing streaming.
0: Yes, share nyo na yan, kaagapay. Huwag kayong mahiya dahil yes, kami nga.
1: Oo, kami lang to.
0: Magkwentuhan tayo, kaagapay, kung ikaw ba ay check out agad-agad mm-hmm, or maghihintay ka muna ng payday sale ng ano ba ngayon? July na, 7 na, 7-7.
1: Oo.
0: 7-7.
1: Naku, pinaalala mo pa.
0: Oo, malapit na. Parang isang linggo na lang, 7-7 sale na. Oo, kaagapay. Kwento mo na yan sa amin, at kapag nagkwento ka, kaagapay, eh, ikaw ba gusto mo manood ng Planet Shakers concert?
1: Ayan, ayun yun.
0: Smooth?
1: Oo, diba? Napaka-smooth.
0: Oo, kaagapay, dahil kapag sumagot ka sa amin, sa aming question of the day, at napili namin ang iyong kasagutan, eh, meron ka lang naman chance na, na manalo
1: yes,
0: ng isang Planet Shakers concert ticket.
1: Ay, grabe.
0: At ito pa, Ab.
1: Ilan ba yan?
0: Mga kaagapay, hindi lang isa ang pipiliin natin.
1: Not one.
0: Yes, but
1: two. Wow! Oy! Grabe naman yan. Oh, oh. Malakasan. So,
0: yes,
1: dalawa.
0: Dalawang kaagapay natin na mag-share lang ng kanilang kasagutan sa ating question of the day ay may chance nang manalo ng isang Planet Shakers concert ticket. Ganun lang.
1: Diba? Mm-hmm. So, kaagapay, we encourage you, sagot ka na sa ating question of the day. Ulitin natin para alam na ating mga kaagapay kung ano ang kanilang sasagutin. Kapag may gusto kang bilhin, ikaw ba yung tipong check out agad? Or hihintayin mo munang mag-sale. Yan. So yan, abangan namin ni Kayla ang inyong magiging sagot dito sa ating ongoing streaming. At baka ikaw na ang mapili namin na makakuha ng Planet Shakers concert ticket.
0: Yes, diba? Yung ticket na yan. Yung concert na yan.
1: Yes.
0: Nagaganapin mula July 17 hanggang 19 sa SM Mall of Asia.
1: Yes.
0: Arena. So, kaagapay, again, sagot ka na sa ating question of the day, at dalawa pong kaagapay natin ang pipiliin nating mananalo
1: yes,
0: ng isang Planet Shakers concert ticket. O kaagapay, mm-hmm, abangan namin ha, ang inyong mga kasagutan. Eh, dito nga sa ating ongoing Facebook live streaming, ilan na ang mga kaagapay natin na nakikipagkwentuhan mm-hmm, at bumabati sa atin. Eh, una na dyan, si Kuya Vincent Garcia. Siya daw ay nanonood habang kumakain ng almusal. Ang kanya daw ulam ay ginataang langka.
1: Wow! Ay. Ginataang langka, diba? Gusto ko rin yung ano, naalala ko tuloy kasi nabanggit yung ginataan. Gusto ko ng ginataang laing. Lalo na kapag maanghang, Kayla.
0: Yes.
1: Grabe, talagang instant mapapadami ka ng rice. Pero syempre, ano tayo, binabantayan natin ang ating ating intake ng rice, di ba?
0: So,
1: kung dati one cup, ngayon, ano na lang, half.
0: Sana. Alam, three-fourth.
1: Three-fourth, sige, pwede rin.
0: Ay, alam mo, meron ako achievement.
1: Ay, ano yan?
0: Dalawang buwan na ako hindi nag-rice.
1: Uy, grabe! Uh-oh. Ayan.
0: Achievement. Diba? Yun kasi ang hirap na hirap akong ano.
1: Totoo.
0: Mag-cut ng, ano, ng rice. Ang di ko na lang talaga nakakat ay sweets at kape.
1: Oo, yan ang medyo challenging.
0: Uh-oh.
1: Pero syempre, ang prayer natin ay mapagpatuloy at
0: yes,
1: mapanindigan natin yan hanggang maabot natin ang ating goal.
0: Goal na timbang.
1: Diba? Oo.
0: Wala lang, share ko lang.
1: Oo. Syempre, share natin ang ating mga small wins.
0: Yes.
1: Diba? Dahil yan ay bunga ng ating consistency
0: yes,
1: and commitment. Wow!
0: Pagtsatsaga. Pagtitiis.
1: Oo. Hirap kaya mag-let go ng rice.
0: Tapos yung mga kasabay mo kumain, nagra-rice.
1: Oo.
0: Ang hirap na.
1: Diba? Kaya achievement ayun talaga yan. Achieve na achieve.
0: Yes.
1: Ayan. At ito, napakwento tayo ng ulam. Ito sa atin, Len Agdon Reyes. In-update tayo, maulang hapon daw sa atin, mga kaagapay. At listening siya from Palayan Nueva Ecija. Nakakatuwa dahil nakikinig siya sa radio. At napadaan na rin siya dito sa ating ongoing streaming. At sabi niya, sumilip lang din daw siya sa FB para daw bumati. Ayan. Thank you so much po, Ate Len.
0: Salamat po, Ate Len. At si Kuya Vincent Garcia ay may pahabol.
1: Mm-hmm.
0: Sumagot na siya sa ating QOTD. Sabi niya, pag may gusto kong bilhin at hindi naman urgent, ilalagay ko muna sa cart hanggang lang sa maisipan kong hindi naman pala kailangan. Pero pag may bagay naman na kailangan-kailangan na, titingin ako sa lahat ng store. Mm-hmm. At kung saan yung pinakamura at mabilis ang shipping, eh check out agad.
1: Yun.
0: Pero magbabase pa rin ako sa dalawa kung needs ba ito or wants. Ayan. Kaya minsan, pagkasama ko ang daughter ko na mag-grocery, kada kukuha ko ng item, nag-a-ask siya kung yan ba ay needs o wants lang. Mm-hmm. So yun, nahawa na kasi sa akin na pagiging Ilocano.
1: Ayan, oo. Dahil nga mga Ilocano ay kilala bilang mga matipid, di ba? Oh. At yan, nakakatuwa naman dahil isa yun sa mga traits na naipasa niya sa kanyang mga anak, di ba? At totoo yan. Magandang strategy pala to, no?
0: Yes.
1: No, kapag hindi ka pa decided. Pero alam mo, in your heart, na gusto mo yung bagay na yon.
0: I-add to cart muna.
1: Oo, add to cart muna. Uh-oh. Kasi malay mo makatulong yan para sa mga pag-weigh mo, no? Pag-weigh yes. mo ng desisyon, mm-hmm. kung itutuloy mo ba or hindi. At magandang option din yung sinabi ni Kuya Vincent, no? Na sabi niya, natingin siya sa ibang stores. Or online stores.
0: Oo. Oo.
1: Para mapag-compare mo nga naman yung presyo.
0: Yes.
1: Oo. Gawain din niya na aking husband.
0: Diba? Diba? Oo. Para ano, baka ka nga kasi naman may mas murang
1: totoo.
0: Ibang shop.
1: Totoo. Diba? Mas murang offer. E di yun na ang bilhin mo. Nakatipid
0: yes.
1: ka pa.
0: Oo, true.
1: Mm-mm. Yan. Thank you po.
0: Salamat
1: Kuya
0: po.
1: Vincent. At ito basahin ko. Galing kay Rainy Jen Comia. Sabi niya, rainy afternoon. Ayan, maulan din sa kanila. And happy Tuesday, listening from San Mateo Rizal while working from home. Para sa akin, mas okay na hintayin munang mag-sale ang isang item para mas makatipid. Sulit ang paghihintay lalo na kung malaki ang discount. Mas masaya ang shopping kapag nakatipid ka pa. Yan, pahabol na rin ang mainit na pagbati kina Neri Comia, Sofia, Erica, MJ at Joshua Arenas.
0: Hello ayan. Po.
1: Hello po and happy listening po. Ayan. So dito mo ma-apply talaga ang inyong patience na maghintay na mag-sale.
0: Pero ang hirap niya na, lalo na pag gustong-gusto mo. Pag gustong-gusto mo yung isang bagay.
1: Totoo.
0: Parang kahit anong pilit mo na, sabihin mo sa sarili mo na baka mag-sale pa o kaya may nagagamit ka pa naman. Pero ewan ko, baka impulsive lang talaga ako.
1: Oh, impulsivity lang yan. O ano tawag din, paalala din yun sa ating dalawa na talagang isa to sa mga bagay talaga na kailangan pinag-uusapan natin. Diba? At paalala sa atin.
0: Yes.
1: Diba? Ayun. Thank you so much kay Rainy Jen.
0: Eto naman si Ate Mary Grace Kisinamal. Good afternoon daw. Siya ay nanonood o nakikinig mula sa Lang Center of the Philippines. Para daw sa kanya ay hintayin ko muna mag-sale, ano man yung gusto kong bilhin. Ito ay pagiging practical at pagkoconsider sa mga iba pang pangangailangan. Hindi lang pang sarili, kundi pang pamilya. At kung meron yun. Din naman po akong kailangan na urgent, ako na mismo ang bumibili sa store at hindi na online.
1: Yun.
0: Mm-hmm. Siguro para makatipid din sa shipping fee.
1: Oo, totoo
0: pupunta
1: yan.
0: Pupunta na lang sa ano sa shop mismo, sa physical store.
1: Oo. At isa din sa ano no, advantage kapag pumupunta ka sa physical store, ma-check mo mismo yung item
0: kasi
1: minsan,
0: 'di ba,
1: nai-scam tayo ng online.
0: Yes.
1: Iba yung picture, kumbaga expectation versus reality
0: true.
1: Ang nangyayari sa atin kapag hindi natin na-check or nasusuri yung binibili natin online. So talagang maganda rin no kung titignan mo yung reviews, kung legit ba yung mga taong nagko-comment kasi baka bot lang yon. Or paano so, sabi yung mag-comment ka, mag-send ka ng picture tas hindi pala totoong tao. So talagang i-check natin yung reviews ng store, yung online store, pati yung mga nagbibigay or nagko-comment dun sa product kung legit. Diba?
0: Tsaka kapag damit, di ba? At least kapag physical store, masusukat mo
1: yes,
0: kung
1: so,
0: kasha ba talaga sa'yo, kung sakto sa'yo yung size
1: totoo.
0: Or kailangan na mas maliit or mas malaking size, di ba? Mas sigurado yung pagbili.
1: Yes, totoo yan. At ito si Kuya Vincent, nag-share, maaraw daw sa kanila. Di ba sila ay taga UK?
0: UK,
1: ayan.
0: Yes.
1: Nakakatuwa naman at maaraw po sa inyo. Ito si Kuya Angel Villaflor Gorospe. God bless din po and happy listening. Si Palanqui Hael Sep. Sana tama.
0: Sana.
1: Medyo ano, ano meron ako challenge.
0: Feeling ko binaliktad to.
1: Oo. Ano
0: ang
1: hula mo?
0: Princess Lay.
1: Uy, ang galing mo.
0: Sana isa baliktaran
1: na. Diba?
0: Princess Lay. Sana tama din.
1: Yes. Pero sige, dun tayo sa princess. Kasi kesa naman sa HL sex.
0: Oo.
1: Diba? Ano, ano yun? Anyway, ayan. Happy listening kay Princess. Ayan. Tapos sabi niya, sumagot na rin siya sa ating mm-mm question of the day. Sabi niya, maghintay muna daw siya sa sale.
0: Ayun. Diba? Practical.
1: Talagang... ano na, praktisado na maghintay ito mga to.
0: Oh,
1: diba? Waiting season. Siyempre, everything will be worth it.
0: Yes. Good things come to those who wait.
1: Wait. Oh. Yes. Hashtag wait.
0: Wait.
1: Okay. All right. Sino
0: okay
1: pa?
0: Okay. Ito naman si Kuya Edmond Mabuyo. Mulang hapon daw. Tayo daw ang kanyang background music. Mm-hmm. Sabi niya, ang ginagawa daw niya ngayon ay nagbabaklas ng tanso.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya, share ko lang ang gamit kong radyo para mapakinggan kayo. Ay, nabili ko lang din sa pamamili ng bakal bote. Wow, salamat po.
1: Thank you po.
0: At sabi niya, ang sagot ko ay check out agad. Hindi ko naantayin mag-sale lalo na pag kailangang gamitin.
1: Ayan.
0: God bless daw sa ating lahat. Ay, oo, oo, pag kailangan naman talaga.
1: Totoo.
0: Eh, why not na i-check out agad? Kung kailangan.
1: Oo. So, kailangan, alam natin yung ang tawag dito, yung pagkakaiba no ng needs
0: at
1: versus
0: wants,
1: wants, 'di ba? Kailangan malinaw sa atin 'yan kasi baka kunwari sapatos, 'yan, 'di ba?
0: Sino ba 'yan?
1: Sino ba 'yung mahilig sa sapatos? Kunyari ang dami mo ng pair of shoes, 'di ba? Tapos ang nasa isip mo, wala ka nang masuot, tapos parang kailangan mo ng bago. Ang tanong is, kailangan mo ba talaga? Kasi minsan baka gusto mo lang. Diba? Kasi nga, feeling mo wala ka ng masuot at kailangan mo ng ganitong color.
0: Yes.
1: Diba? Nandun tayo sa katotohanan, kailangan mo ng ganitong color para kapares nung damit mo. Pero dahil meron ka pang iba naman shoes na magagamit pa, eh baka pwede pang option
0: yun. Mm-hmm. Diba?
1: Kasi ilang bapaan natin.
0: Oo. Totoo yan.
1: Parang dami ng tama natin.
0: Bang, bang, bang.
1: Ayun, anyway, yun. Thank you po, Kuya Edmond, sa inyong answer.
0: Yan, ito pa si Kuya Jojo Simbulan ay bumabati rin sa atin ng good afternoon. Sa Antipolo naman daw ay maulan.
1: Ayun, maulan din.
0: At sabi niya, para daw sa kanya, ay wait muna ng sale para daw mas tipid.
1: Ayun, sale din. Oo. Very practical.
0: Kaso, ang problema mo niyan, baka naman pag nag-sale, maparami ka naman ng bili kasi ang naiisip mo naman, eh mas mura naman compared dun sa original price. Yun lang.
1: Ay, oo. Totoo yan. No? So, isa din yan sa mga babantayan din natin.
0: Yes.
1: Diba? Minsan kasi, no, pag ano, may mga stores, diba? Kunwari, sasabihin sale, tapos tatataka nila ulit. Tatapalan nila yung unang tag. Yung unang tag nung gamit. Tapos pag tinuklap mo, yun din pala yung presyo. Iniba lang yung price tag.
0: True.
1: So, isa yun sa mga bagay din talaga na kailangan, ano, no, bantayan natin, diba? At sa mga ano din, talaga kailangan mag-iwais tayo when it comes to, alin, pamimili.
0: True.
1: Diba? At ayan, bumabati ang ating mga kaagapay.
0: Uy!
1: Kaagapay from DZMR.
0: Hello po.
1: Hello po. Kay Kuya Dave, ayan, Dolohan. Ayan, hello po sa inyo. At nag-share siya ang ulam daw nila sa mga taga DZMRs. Ang tawag dito, sa recharge, tuna laing.
0: Uy!
1: Ayan, ito na ang aking kinikrave, ang laing. At sabi niya, adobong native na pork with lots of rice. Ayan. Ayan, rice.
0: Rice.
1: Napaalahanan ka kaya ng rice. Pero
0: Sir Ted, pabato po dito ng laing at adobo.
1: Yun nga.
0: Hello po.
1: Hello po,
0: mga
1: Sir Ted. Happy listening po sa inyo.
0: Po.
1: And keep safe po dyan sa DZMR. At syempre sa iba pa nating staff sa DZMR. Happy listening po.
0: Happy listening po. Ito naman si Ate Lolit Maliari Adia. Hello daw sa atin. Makulimlim daw.
1: Makulimlim din.
0: Sa Taytay. Listening mula sa kanyang PM radio. At sumilip lang daw siya sa Facebook. Maraming salamat po, Ate Loli.
1: Thank you po sa pagdaan ninyo sa aming ongoing streaming. Si Kuya Vincent, yan, may pahabol pa siya. Sabi niya, meron daw siyang kasama sa work. Dati, nabumili daw sa online shop ng sapatos.
0: Uy.
1: Ang nasa picture ay itong brand na ito. Yan, sikat na brand ng sapatos. Pero, ang dumating na... parang mawawala yung joke kapag di ko binanggit, no? Baka pwede.
0: Yung ano, yung maling ano.
1: Oo, pero ito lang. Sabi, dumating daw yung order. Ng, ang name daw ng sapatos ay Mikey. Yan, napalitan ng N.
0: Oo.
1: Naging Mikey siya instead na yung N.
0: Oo, typo.
1: Oo, na-typo. Pati pala sa brand, no?
0: Na-typo.
1: Oo, yun pala.
0: Sad. Nakatapos sinantay mo ng matagal, no? Tapos talagang ano, no, gustong-gusto mo yung sapatos, tapos nagkamali yung ang sad.
1: Oo, diba? Yun nga. So, talagang kailangan maging mapanuri tayo, yes. No? Check natin, double check natin, or triple check muna natin bago tayo mag-check out sa online shop. Tignan natin kung legit ang shop. Sabi ko, program. Legit. Alright, sino pa?
0: Yeah. Dito, ay, nag-good afternoon sa atin si Gongju, Sean Lee, Espejo. Yun. Good afternoon daw. At pinapabati niya si Juvet Espejo. Sabi niya, good afternoon daw. Sa ating ano lahat. Happy listening po.
1: Happy listening po ulit. At ito, ulitin natin ang question of the day para sa ating mga kaagapay. Para meron po kayong chance na makakuha.
0: Yun.
1: No? At manalo ng Planet Shakers ticket. Dahil ang mapipili po namin ni Kayla, no? Dalawa, no?
0: Dalawa, yes.
1: Dalawa na sagot ay mapapasa inyo ang ticket na yan. Mm-hmm. Diba? Concert ticket. So, sagot na po kayo sa aming question of the day na kapag may gusto kang bilhin, kaagapay, ikaw ba yung tipong ng tao na check out agad or hihintayin mo munang mag-sale? Yan. So, iwan nyo lang po ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 Daisy AS FEBC Radio TV page.
0: Yun, naabangan po namin, kaagapay, ang inyong mga kasagutan sa ating question of the day. At muli po ay meron po kayong chance na manalo ng Planet Shakers ticket.
1: Yes.
0: Oo. So again po, ang ating question of the day, kapag may gusto kang bilhin, check out agad or hihintayin mag-sale. At habang kayo po ay nag-iisip, nag-evaluate na self.
1: Nag-self-reflection. Nag-heart check.
0: Yes.
1: Diba? Hindi lang check out.
0: Heart check din. Kami po muna kaagapay ay mag-take ng break. Oo. Short break lang to, kaagapay.
1: Yes.
0: Pero wag kang aalis at magpapatuloy pa po ang ating kwentuhan makalipas ang konting paalala at makalipas ang isang awitin. Diyan ka lamang magbabalik po ang
1: Inspirations Unlimited.

0: ang pagkakaroon ng isang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo ang pinakamasayang dahilan upang mabuhay sa mundong ito. Kalakip nito ang buhay na ganap at kasiyasya sa piling niya. Kahit ikaw man din ay narito pa sa lupa. Dati-rati walang direksyon ang tinatahak mong landas. Subalit nang makilala mo ang Panginoong Hesus, lahat ay nagbago. Lahat ay naging bago. Panghawakan ang sinasabi ng Ezekiel 36, mga talatang 26 at 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Unlimited Tuesday.
2: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
3: Inspirations Unlimited.
2: At ito pa rin po si Absidy Ferrer Tabua.
4: Ito naman, kaagapay si Kayla Escalante at ang ating pong question of the day. Kapag may gusto kang bilhin, check out agad or hihintayin mag-sale. At muli kaagapay ay pipili po kami ng dalawang sasagot sa ating question of the day para manalo ng Planet Shakers concert ticket. Kaya patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga kasagutan. Dito sa ating poster ay ilan na rin ang nag-share ng kanilang kasagutan. Si Ate Noeminita De Leon, maghihintay po muna ako ng sale voucher, ipon ng coins para makamura and pay later daw. Kasi ang use ko sa mga online order and yun po para po kay God, hindi po yun dapat mawala sa budget natin.
2: Yes, totoo yan. At si Ate Marie Silverio, sabi niya, mag-aantay ng sale para daw mas makamura. Ayun, yun din ang kanyang priority, syempre. At isahabol ko na rin si Ate Guy Santos. Mm-hmm. Sabi niya, magandang hapon. Siya rin ay team wait ng sale at ng free shipping.
4: Uy, oo nga.
2: Shipping.
4: Mga voucher.
2: Yes.
4: Si Ate Lori Santos ay hihintayin din daw muna mag-sale kasi sayang daw. Ay, nakikinig daw siya mula sa Bulacan. Hello po.
2: Yun, hello po sa inyo and happy listening. Si, eto, si James Gideon Tinsay sumagot din sa ating question of the day. Sabi naman niya ay pwede namang add to cart muna. Ayun. So kung hindi siya makapag-decide kung bibili niya na ba, kung i-go na ba niya, eh iniiwan niya muna. Cart na muna. Add to cart.
4: Oo. Tapos tsaka niya pag-iisipan. Kapag after 1 week, gusto niya pa rin.
2: Oo. Yan, magandang ano yan. Yes, strategy. Oh, diba? Pag nakita mo yung bagay na yun at gusto mo pa rin after 1 week. Or kung hindi sapat yung 1 week, kahit 2 weeks, pwede.
4: Yes.
2: Pwede, 1 month. Diba? Para sure na sure ka talaga.
4: Na gusto mo talaga. O kaya, kapag binalikan mo at may stock pa rin. Ibig sabihin,
2: yun talaga.
4: Meant to be.
2: Oo, isa yun, no? Wag yung parang, ala, baka mawalan na to. Parang isa na lang sa akin na to, eh. Di ba may mga ganun tayo moment?
4: Lagi.
2: Hindi lang pala, ano, no?
4: Oo.
2: Minsan.
4: Ito naman si Ate Karen Damian. Sabi niya, siya daw, naghihintay talaga siya ng sale.
2: Yun.
4: Then kapag sale na at naubos o wala na, lagi daw niyang sinasabi at iniisip na hindi para sa kanya.
2: Yun.
4: Oo.
2: Yun.
4: Thank you po.
2: Si Ate Elsa Baliador dito sa ating poster, sabi niya nag-aantay pa ako kung kailan daw bababa yung presyo. Ayan. Pero hindi na din daw siya masyado nagbibili ng damit. Kasi hindi naman daw importante, no? Hindi niya kailangan.
4: Mm-hmm.
2: Kumbaga, bibili lang siya kapag ibibigay niya or ireregalo niya.
4: Wow.
2: Ayun. O, lalo na, no, kapag part ka, no, pag, ano, Christmas, di ba?
4: Yes.
2: Exchange gift.
4: Mm-mm.
2: Minsan, di ba, yung mga nabubunot kasi natin, may mga wish list yan.
4: Oo.
2: Di ba? At kailangan, ano, tayo dun, eh. Talagang maglalaan tayo ng oras maghanap. Nasa wish list nila,
4: oo,
2: no?
4: Oo, totoo. Para mas masayang tanggapin.
2: Yes, oo.
4: Dito rin sa ating poster si Ate Leia. Sabi niya, pag gustong gusto ko, matutulog muna ako. Tapos iisipin ko kung gusto ko pa rin pagising ko. Then naantayin ko ang sale or promo para i-check out.
2: Ayun.
4: If need na talaga or urgent, ay bibilhin ko na. Hindi na need i-wait ang sale kasi urgent at need talaga. So, yun nga naman, kung dapat talaga natin i-identify kung ito ba ay gusto ko lang o pangangailangan, essential talaga. Eh, pag mm-hmm. essential, syempre, eh, dahil pangangailangan yan, eh, bibilhin na. Pero kapag, ano lang naman, luho lang naman, pag gusto lang naman, eh, makakapaghintay.
2: Mm-hmm. Totoo, diba? It can wait.
4: Yes.
2: I can wait. Iba pala yun. I can wait pala. Pero dito sa ating YouTube, syempre hindi rin nagpapatalo ang mga kaagapay nating nakikinig dito. Sa YouTube channel, si Ate, or si Sis Elena, sabi niya, Shalom. Kaagapay, sumasaya ang hapon sa tawanan niyo, Absidy and Kayla.
4: Oy.
2: At ang sagot niya, siya ay team wait na lang ako ng sale. Lalo na kung para sa budget. Yan. Para daw practical, lalo na daw sa panahon ngayon. Ayan. So, practicality ang pinaiiral ni Sis Elena. Ayan. Thank you po.
4: Salamat po sa inyong kasagutan. At ang aking kapatid,
2: yun.
4: Eto, kung mahilig ako sa sapatos, mas mahilig to.
2: Ayan.
4: At saka mas afford niya.
2: Ayun. Ay, Ate AC.
4: Sabi niya, kagaya daw sa mga shoes.
2: Mm-hmm.
4: Titignan ko muna sa physical store. Then, pag maganda, aantayin kong mag-sale sa online.
2: Ayun. Ay, oo. Maganda rin strategy yan.
4: Kaya pala napupuyat ka.
2: Pero maganda nga rin pala, no? Titignan mo muna sa physical store. Kasi minsan nga, mas mura
4: mas
2: pag
4: mura.
2: Online.
4: Tsaka mas laging nagsisale.
2: Totoo. Kasi may mga voucher,
4: yes.
2: Tapos may free shipping. Oo. Pwede natin yung gamitin, no?
4: Mm-hmm.
2: Para nga naman din, mas makatipid tayo, di ba? May bagong shoes ka na. Nakatipid ka pa.
4: Yes, oo.
2: At ito, si Jasper Bautista. Sabi niya, of course, antayin muna mag-sale para hindi daw ubos biyaya. Ayun. Totoo yan, no? Huwag natin naman iubos lahat sa once natin ang ating kaperahan. Kasi, syempre, stewards tayo ng finances, di ba? Money na itinagkatiwala sa atin ng Lord, di ba? Talagang isa yan sa mga bagay na kailangan natin tandaan. Kung paano tayo mag-handle din ng pera, di ba?
4: True.
2: Huwag waldas-waldas.
4: Yes! Uy, magandang reminder yan, kaagapay, lalo ngayon, no, na may karamihan sa mga kaagapay natin ay payday nila.
2: Ay, oo.
4: Maging wise tayo kung paano natin i-spend yung ating sahod.
2: Yes, oo. Sa food, depende pa. Parang yun sa food, depende.
4: Siguro naman, syempre kapag gutom na.
2: Ay, oo. Huwag mo naman i-deprive ang
4: sarili
2: mo.
4: Pero huwag naman yung mga ano, no, halimbawa, kada sahod, sub-gip ka. Syempre, bukod dun sa pagtitipid, iisipin din natin yung magiging epekto nun sa ating health.
2: Ay,
4: diba?
2: Oo, diba? Mm-hmm. Kasi nga naman, kapag palagi tayong kain ng kain sa labas, eh, minsan, alam mo yun, iba din yung timpla nila.
4: Yes.
2: Diba? Iba pa rin yung lutong bahay.
4: Totoo.
2: Diba?
4: Yes. Kaya, sa bahay na lang kumain.
2: Ayun.
4: Oo.
2: Ay, eto, nakakatuwa naman, si Tita Aleli.
4: Oo, nga eh.
2: Diba? Kanina ate mo, okay lang. Ngayon, mami mo na.
4: Oo, ma.
2: Ayan, hello po, Tita Aleli. At eto, sumagot din siya. Sabi niya, ako po, pag gusto talaga, tatanungin ko yung dalawang anak ko. Pag sinabi nila, deserve mo yan, saka daw niya babalikan. Eh, paano po yun, Tita Aleli? Parang lahat yata, eh, deserve mo. Ganun yata lagi ang sagot
4: kaya
2: ninyo.
4: Kaya laging, ano, bibili.
2: Deserve mo yan.
4: Ayun,
2: thank you po, Mami Aleli.
4: Ito naman sa ating poster pa rin, si Reynaldo Estimo. Wait for sale daw.
2: Ayan.
4: Habang si Kuya Atong Espanyol ay check out agad.
2: Ayan.
4: Kung importante at dapat bilhin.
2: Ayun.
4: Salamat po.
2: At ito si Ara. Ayan, negad. Sabi niya, check out daw agad.
4: Uy.
2: Oo. At si Ate Lulu Harabes Tapleras naman, team, hihintayin muna daw mag-sale. Mm-hmm. At ito si Ate Eliza Sasa Landingin. Sabi niya, wait daw mag-zero interest. Uy. Ayan. Isa yan sa mga bagay na kailangan.
4: Parang credit card to ah.
2: Pero at least, di ba, meron siyang strategy kung paano gagamitin ang card, di ba? Kasi nasa pag-handle din naman talaga ng tao yan, no? Kumbaga, isa lang din sa mga magandang advice na narinig ko, huwag nating i-treat yung credit card as something na parang
4: cash.
2: Oo, cash. Uh-oh. Kumbaga parang extension ng pera mo. Kasi ang tendency nun, i-spend mo siya. Ano, kumbaga nang sobra pa sa in-earn mo. So i-ano natin siya. Kumbaga nasa pag-handle talaga. Bantay-bantay.
4: So, hindi lang yung mga kaperahan natin, yung cash on hand yung dapat maging wise, pati yung paggamit sa credit card.
2: Yes, totoo. Ayan.
4: Yun. Ito si Ate Terry Panganiban, kung talaga daw kailangan, check out. Pero kung hindi naman daw kailangan, ay wait na lang ng sale para daw makasave ng money at maging practical.
2: Ayun. Practicality. Hashtag yes. Practicality. At ito si Ate Net on Goko, check out daw. Ayan. Team check out siya agad. Maging si Kuya Juan Miguel Gamosha. Ayan. Check out daw agad. Agad-agad. Siguro agad, naman, agad. Kaya naman sila check out agad, eh baka decided na sila noon pa.
4: Tsaka afford.
2: Oo, diba? Kung may mga, wala naman sila masyadong iintindihin or hindi naman mako-compromise yung kanilang budget, eh why not nga
4: yes,
2: naman?
4: Diba?
2: Check out mo na yan. Check deserve mo yan.
4: Kung naghihintay ka ng site, eto na yun.
2: Eto na yun.
4: Eto, sino pa? Si Ate Faith Aquino. Check yun. Out po agad kasi makakalimutan po gustong bilhan.
2: Mm-hmm.
4: Mapapalitan na po ng iba kapag dumating na yung sale. May iba na yung gusto kapag dumating na yung sale. O nga naman, may chance.
2: Diba? At ito sa ating ongoing streaming, si Ate Faith Aquino, sabi niya, check out po agad kasi... Ay, wait lang. Para nabasa mo
4: yes.
2: na to. Si Ate Alexis Lay Sevilla. Ayan, sabi, add to cart po muna at ihintayin daw mag-sale.
4: Okay, magiging pasensyoso sa paghihintay
2: waiting.
4: Ng sale. Yes. At bilang kaagapay, pinag-uusapan naman natin ang pagbili natin. Mm-hmm. No? O kung check out ba agad or ihintayin mag-sale. Again, aantayin po namin kaagapay ang inyong sagot sa ating question of the day. Kapag may gusto kang bilhin, check out agad o ihintayin mag-sale. At meron nga po kayong chance na manalo ng Planet Shakers concert ticket.
2: Yes.
4: Pero bago yan ay siguro very quick up ay pag-usapan natin yung mga guide. Wow, guide.
2: Wow.
4: Talagang galing sa atin.
2: Oh, syempre. Diba? Paalala na rin ito
4: yes, sa ating
2: para
4: sarili.
2: Sa bawat isa.
4: Mm-mm. Yung mga dapat nating tanungin sa ating mga sarili before buying something.
2: Yeah.
4: Intentional shopping daw to mga kaagapay. Una, itanong natin sa ating mga sarili, ito bang item na to na bibilhin ko ay merong purpose talaga sa akin?
2: Ayan.
4: Merong necessary purpose. Oo. Kasi minsan nga naman, nakaka-tempt yung impulsive buying.
2: Ayan.
4: Pero maganda na una ay tanungin natin sa ating mga sarili kung ito ba ay kailangan ko talaga o baka naman to magpapatuloy yung aking buhay kahit wala tong bibilhin kong to.
2: Yes.
4: Kailangan natin yung i-consider. Pero ikaw ba, Ab, nitong mga nakakaraang panahon, meron ka bang na-purchase na kalauna na-realize mo na hindi ko naman pala to kailangan?
2: Alam mo, swak na swak yung tanong mo. Pero hindi pa naman sobrang tagal nito, no? Pero mga 3 weeks ago na to, meron kasi akong plush. O yung parang keychain na binili sa, alam mo tong store na to. Basta madalas tong puntahan natin eh. Na dyan
4: lang.
2: Pero hindi ko lang, isa yun sa regret ko kasi nakita ko dun sa tag niya, parang nasa... in-expect ko parang 400 lang siya, 300 plus, ganyan. Tapos, pagka-punch. Para na, 599 oh, pala. Yeah. So, isa sa talagang nire-regret ko. Uh-huh. Kasi it, yun yung pinaka-recent purchase na nire-regret ko. Kasi na-realize ko, grabe, nag-spend ako ng 599 pesos para sa parang plush. Ano ba yung parang yung mga pang-sabit sa yes. ano. Na, medyo malaki naman. Sige, ano yun natin? Kumbinsihin ko yung sarili ko.
4: May tawag dyan sila eh. Ano bang tawag dyan? Anik-anik.
2: Ayun, anik-anik. Exactly. Oo. So yun. Lesson learned, dapat talaga, suriin mo muna, no? Mm-mm. Dapat i-countercheck ko rin pala, no, sa cashier. Nasabi ko, mali po yata yung tag ninyo. Pwede yun, diba?
4: Oo, pwede yun. Nasa pero, DTI.
2: Pero yun. So, isa yun sa greatest budol ko recently.
4: Oo.
2: At talaga, parang hindi na ako uulit. Hindi na ako bibili ng ganon.
4: May nag-PM. Kilala mo to kung sino? Sabi niya, yun daw sa kanya daw yung mamahaling case at tempered glass ng bago niyang phone.
2: Ay ayan oo.
4: Ay, oo.
2: Parang balita, nabalitaan niya rin ako about that.
4: Tapos inano niya pa ako. Parang hinihilot niya pa ako na sa ibang shop daw. Ganun lang din yung price.
2: Ay,
4: tapos
2: yun.
4: Pagtanong ko sa iyo, mas mura, ang laking mura.
2: Oo, 'di ba?
4: Kung sino ka man.
2: Pero I think worth it naman.
4: Worth it. Oo. Kung maiingatan naman talaga yung gadget mo na mamahalin, eh why not?
2: Oo. Doon na lang tayo sa idea na worth it.
4: Worth it
2: diba?
4: Siya. Uh-oh.
2: Kahit yung plush na binili ko. Worth it
4: yun. Oh. Kung napasaya ka naman for a moment, why not?
2: Ikaw ba, meron ka bang regret na pinurchase recently? Pwede mo ba i-share?
4: Eto, hindi naman ako yung bumili.
2: Okay.
4: Pero sana makakatipid yung bumili for me.
2: Uh-oh.
4: Yung AirPods.
2: Ay, AirPods. Alam, malaking bagay yan.
4: Yes,
2: alam
4: yung purchase niya, diba?
2: Bakit kasi, regret?
4: Kasi nagagamit ko pa naman yung luma. Ewan ko ba naman sa sarili ko kung bakit gusto ko ng bago. Tapos nagagamit ngayon, ang ginagamit ko yung luma, yung Uh-oh. Bago. Nasa tabi-tabi lang. Diba na pwede naman sana makatipid yung nagbigay sa akin. Pero dahil gustong-gusto ko na ng bagong AirPods na hindi ko naman ginagamit ngayon. Eh,
2: ayun. So, dapat pala, no? Inisip tayo ng paraan talaga. Kung paano natin magagamit yan. Mali mo, soon.
4: Soon, oo.
2: Diba? Mm-hmm. So, yan, kaagapay. Ayan po ang aming mga regret purchases na talaga nga pinagsisihan namin dahil kami nag-spend or talaga nakapag-spend ng halaga, no? Na sana nailaan sa ibang bagay. So, paalala po yun sa bawat isa. Ayun. Alamin muna natin yung purpose, no? Bago tayo bumili ng isang bagay. Yun yung ating point number one.
4: Yes.
2: Oo. Ito, number two, nakakatuwa. Sabi dito, isa sa mga bagay, no? Or guide na pwede nating isipin muna bago tayo bumili ng gamit or item is, meron bang akong place para sa bahay?
4: Uy, ito. Yan.
2: Ano ba ito? Para nahirapan mag-translate, no? Basahin ko na lang. Do I have a place for this? Ayan. So, may paglalagyan ba ako? Yun ang tama. May paglalagyan ba ako na itong bagay na to? So, isa yun sa mga bagay na kailangan natin isipin. Kasi kunwari, limited lang yung space ninyo sa bahay. Mas may bibiliin kang, let's say, cabinet. Ayan, gustong-gusto mo yung cabinet. Diba? Pero, tapos nung binili mo, nalaman mo, hindi pala siya kasya sa kwarto mo. So in the end, ang mangyayari, magiging cluttered yung kwarto mo, sisikip. So bago tayo bumili muna ng isang bagay, itingnan muna natin, no, meron ba tayong space para doon sa gamit na yon, or talaga ba magiging kapaki-pakinabang siya? Baka kasi maging sagabal siya instead of something na magiging useful para sa'yo at sa buong pamilya, naging ano pa siya, naging clutter pa siya, dagdag kalat or dagdag sikip, pampasikip ng bahay. Mm-hmm. So dapat i-check natin, no? Kung pwede, dala ka metro.
4: Diba?
2: Very newlyweds, no? Pagbibili kayo ng appliances or cabinet, alin man, no, gamit sa bahay, dala kayo metro, malaking help yun. Para at least, alam ninyo kung ano yung size, ay kasha to doon sa gilid nung ano.
4: Noted up.
2: Oo, kailangan mo yung i-note. Oo, diba? Isa yan sa mga bagay na kailangan talaga natututunan natin. No? Yan. So yun ang ating life hack. Number two.
4: Siguro last two, no, na ating i-share. Ito ang susunod paano nito mai-impact ng ating budget.
2: Ayan!
4: Yan na. Kahit daw yung mga maliliit na purchase lang natin, ay kapag dadagdagan na nadagdagan, ay nagiging malaki. Siguro maganda na, Nona, reminder sa ating mga sarili, kung talaga bang ito ay pasok sa ating budget.
2: Yan.
4: Kung ito ba ay afford natin, kung carry ng ating budget, eh kapag carry naman talaga, eh why not?
2: Mm-hmm.
4: Go, check out na agad. Pero kapag hindi naman afford natin, eh siguro maganda na magpag-ipunan muna, no? O kaya yun nga, mag-antay ng sale, baka lalong mas makatipid tayo. So take a moment,
2: yes,
4: na tignan natin kung ito ba ay fit sa ating budget, maging sa ating financial goals.
2: Oo, at connected dyan yung last nating point, sabi dito, is there a free or lower cost
4: yun
2: alternative? Ayan, huwag tayong tatamarin kaagapay na maghanap, no? Or mag-research kung baka may mas mura na item or presyo kesa doon sa una mo nakita, no? Kasi minsan meron naman alternative, kunyari mas mura
4: sa online.
2: Oo, sa online pala mas makakatipid ka pag online kesa physical store ka bumili. O kaya naman, mali mo, nagwo-work pa yung pagbili ng second hand, 'di ba? Pwede 'yan. So i-check mo lang din, kailangan mapanuri ka lang din kapag bibili ka ng mga second hand item, 'di ba? Alam mo yung titignan mo, alam mo i-check mo para at least makaiwas ka rin sa mga nangi-scam, no?
4: Yes.
2: Alam mo ang iyong gagawin. At 'yun, para din makatipid ka, no? Talaga magiging katipid-tipid 'yon at makakatulong ka na rin sa environment, 'di ba? 'Di ba? Mas less yung ang tawag dito, yung basura.
4: Mm-mm.
2: Diba? Kasi hindi tayo consume ng consume, bili ng bili.
4: True.
2: Ayan.
4: Tama.
2: Diba? Yan ang ating panghuli.
4: Oo, yan kaagapay, no, yung ilang tips.
2: Yes.
4: Namin. Wala. So para kailangan natin i-consider before,
2: yes,
4: buying something. Mm. Siyempre, maging wise tayo, no, mas wise tayo sa ating pagbili dahil nga tayo ay steward lang ng ating mga kaperahan.
2: Yes.
4: Kaya dapat tayo ay maging wise sa ating mga bibilhin.
2: Mm-hmm. Grabe, so, ang bilis ng oras.
4: Bilis ng oras.
2: Oo.
4: Ang saya-saya na ang topic. Pero kaagapay yun nga, kailangan na nating magpaalam.
2: Oo.
4: Kaya diba? Salamat po sa aming mga nakaagapay sa broadcast ng ating Protect on Duty, Kuya Benjo Morano, at maging sa ating RTV team, maraming salamat po sa inyong pag-agapay.
2: Yes, thank you, Rowan. Thank you rin sa ating mga kasamahan sa Bukawi Transmitter site at sa ating mga broadcast engineers. Salamat po sa inyong assistance.
4: At sa iyo kaagapay, sa pagtutok at pakikipagkwentuhan sa amin, maraming salamat po muli. Ito po si Kayla Escalante.
2: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabua, at inyo pong napakinggan ang
3: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited.
1: Kumusta ka na? May problema ba?
2: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
1: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Balita kag iban pa.
2: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang duga nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.
3: Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Martes dira sa imo abyan. Welcome sa aton panghapon nga balitaan ang balita kag iban pa. Diri sa Jesus 2 DXKI. Upod ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatier. Magadulong sa mga balita, impormasyon kag inspirasyon sa sininga kahaponanon. Mayad-ayad nga pagpamati sa aton mga suki diri sa BKIP, sa imo dira Mami Presi, sa Cavite, sa Bernardino family, and to you Sis Bevelin sa Hilahos Funticha family dira sa Banga. Thank you for always tuning in. Of course, sa imo abyan nga nakatutok sa gihapon diri sa Jesus 2 DXKI. Salamat sa kanunay mo nga pag-tune in. Sa aton unang segment, ari ang aton mga public service announcement. Idulong ni Miga Jen ang aton action line.
4: Ang Socoteco 1 may ara sang scheduled power interruption sa July 15 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Talupo, Lambuling, kag Lamhako sang Tiboli. Sa July 16, from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Puti, sang Norala. Sa July 17, from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Porok Malipayon, Barangay Lahit, going to Bapanungon, Sitio Lamual, Kanahay, sang Sorala. Sa July 18, from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Taconel, kag Bakdulong, sang Lake Cebu. Sa July 20, from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Sitio Barbara, Barrio 7, Sitio Kamdas, Rangay, Lower Lambukay, Sitio Riverside, kag Santo Niño, Lamba, Banga. Ang rason, may ara sang Barangay Line Clearing Plan Implementation.
5: Action Line.
4: Ang provincial government sang South Cotabato may ara sang road closure advisory, temporary, partial, and full closure sa identifying a portion sang dalan or street diri sa City of Coronadal in line sa

0: celebrations ang 60th Foundation Anniversary kag 27th Tinalak Festival from July 1 to July 18. Sugod, July 6 to July 12, full road closure dira sa portion sang Alunan Avenue from junction sang Judge Jose Abad Santos Alunan Avenue kag junction sang Judge Alba Street, Provincial Capital to junction sang Jose Abad Santos front sang LBC. From 1 p.m. to 3 p.m. Sa July 13 kag July 18, full closure man dira sa General Santos Drive at ubangan sang Triumph Motorcycle portion sang Arellano kag Sinsuat Street Junction o di kag Confisor Street Junction Sergio Osmeño Street o di kag Confisor Street Junction sang Jose Abad Santos Street, Sinsuat Street kag JC Avenue and Rizal Street Corporation Area to Roundball to General Santos Drive over past to JC Avenue from 4 p.m. to 12 midnight.
1: Action! Line.
0: Ang Occupational Safety and Health Region 12 nag-offer sang free online Bosch training for SO1 private sector only. Sa July 14 to 16, 2026, ini siya para sa mga micro and small to medium enterprises with less than 50 employees. Para sa mga interesadong aplikante, pwede nyo bisitahon ang FB page sang OSHC Region 12 or mag-contact sa number 0960-437-7613.
1: Action! Line!
0: Ang LGU GenSan may ara sang traffic advisory. Umpisa Hunyo 24, ang mga truck kag heavy vehicles wala na ginapahanugutan nga mag-agi sa Desera Avenue kag Yumang Street. Kinahanglan nga mag-agi sa Diversion Road. Para naman sa mga bus, wala man ginapahanugutan nga mag-agi sa Yumang Street padulong kag pagwa sa GenSan. Halin sa Desera Avenue, kinahanglan nga mag-agi sa norte padulong sa Diversion Road. Ang mga light vehicles pwede mag-agi sa Yumang Street Extension. Ang Yumang Street, mangin one-way road siya para sa light vehicles, umpisa alas 3 tubtob alas 7 sang gabi. Ang entry, Desera Avenue Corner Yumang Street kag ang exit, National Highway lapit dira sa Forest Lake Cemetery kag Raffles Machine Shop.
1: Action! Line!
0: Ang National Nutrition Council Region 12 may ara sang 2026 Nutrition Month poster making contest. Ang theme, Nutrition at Kalikasan ating pangalagaan. Sinong pwede maka-intra? Young people nga may edad 12 to 18 years old, enrolled students and out of school youth, residente sang Region 12, and one entry per participant. Para sa poster requirements, size 15 by 20 illustration board and allowed media watercolor, oil pastel, crayon, acrylic, colored pencil, kag iban pa nga mga traditional art materials. Ang digital artwork is not allowed. Ang tanan nga mga entries isubmitar until July 16. Dira sa NNC Regional Office 12, Unit 1, Second Floor, sang Gene Building, Porok Sariling Atin, Odi Street, General Paulino Santos, Coronadala City.
1: Action! Line!
0: Ang city government sang Coronadal nagabaton na sang application para sa birthday cash gift program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante, senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old, nagasaulog sang adlaw sang natawhan subong nga Hulyo, kag ang requirements, duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa OSCA office dira sa Rizal Park, tapad sang LTO.
1: Action! Line!
0: Inapay balos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road. Particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 km/h. South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 km/h. Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 km/h. Crossing Dagok to Junction Canary Site and vice versa 60 km/h. Ang penalty, first offense ₱1,000, second offense ₱1,500, third and succeeding offenses ₱2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
1: Action line.
0: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
1: Action line.
0: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Hulata ang kompirmasyon sa PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
1: Action line.
0: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements: Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, Case File or Case Document, Assessor's Certification, Valid ID sang applicant, Valid ID sang accused, 1 photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
1: Action line.
0: Ang Southern Baptist Pastors and Workers Fellowship miara sang second annual Pastors Conference sa July 25. Ang mga speaker sa morning si Reverend Rolly Penafiel and sa hapon si Reverend Arnel Tan. Ang venue sa Southern Cathedral of Faith, Barangay Zone 2, Jensen Drive, Coronadal City, tupad lang sang Honda Marbel. Para sa registration, food and snacks ₱100. For more information, please contact 0985-203-9279.
1: Action line.
0: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
1: Action! Live!
0: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Pigkawayan may ara sang gina-offer nga free assessment sa driving NC2 20 slots, carpentry NC2 kag masonry NC2 nga tig 30 slots, events management services NC3 20 slots kag trainers methodology level 1 COC2 20 slots. Ini siya first come first serve basis. Para sa dugang nga impormasyon, please contact Provincial Training Center Pigkawayan sa Poblasyon 3 Pigkawayan, Cotabato or mag-contact sa ilang nga number 0965-3155100. Ang mga requirements, photocopy sang PSA birth certificate or marriage contract, certificate of employment, and 2 pieces passport size ID picture.
1: Action! Live!
0: Ang Commission on Higher Education o CHED Region 12 nag-anunsyar para sa opening sang application para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COCHO for academic year 2026 to 2027. Ini nga scholarship opportunity available sa mga qualified kag deserving coconut farmers kag sa ilang nga pamilya nga nakarehistro sa idalom sang National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Ang deadline sa August 31. Sa tanan nga mga interesadong aplikante, pwede kong mag-submitar sa inyong application pinaagi sa online application portal sa link nga bit.ly/CHED12COCHO AY2026-2027-application. Sa dugang nga impormasyon, please contact 0909-711-1264 or sa Facebook, StuFaps Region 12.
1: Action! Live!
2: Thank you, Gid, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. This time, linto naman kita sa aton inspirasyon pang hapon upod kay Pastor Jebo sa aton Asa Ka Pa segment. Iniangot sa sikreto. May duha ka kategorya sang sikreto. May tama nga sikreto kag mali nga sikreto. Pamatii ang aton Asa Ka Pa with Pastor Jebo Banzuelo.
3: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa. Asa ka pa.
4: Masama bang magkaroon ng mga sikreto? Walang isang sagot dito dahil alam naman natin na pagdating sa sikreto, malaking bagay ang dahilan at motibo para masukat kung tama ba ang pagsisikreto o hindi. Umpisahan na natin sa pinakamasarap ang usapan. Yan yung mga secret na hindi mo naman tinatago dahil may masama kang balakin. Sikreto dahil ito ay pinaghirapan mo at hindi naman dapat ilantad para maingatan sa mga taong mahilig lang mangopya ng mga ito. Kabilang sa mga ganito ay yung mga secret recipe at mga katulad nito. Misang pare-parehas naman talaga ng planong gawin, pero bakit sa iba tila may plus factor? Maaring may secret technique o secret ingredient na hindi mo pwedeng basta-basta sabihin sa iba dahil katas ito ng iyong pagsusumikap o kaya naman ay naipasa sa inyong salinlahi. May mga secret din kasi gusto mo lang gawing pribado ang buhay niyo. Hindi naman kasi lahat dapat alam ng iba. Kadalasan kapag mas pribado ang buhay, mas payapa. Wala yung mga unnecessary intrusions, sabi nga. Pero merong sinisikreto kasi alam mong mali. Naniniwala ako na ang sinisikretong hindi tama ay maliwanag sa taong gumagawa nito. Hindi nagkataon lang na hindi nasabi, kundi sadyang hindi sinabi, o hindi sinabi lahat, o hindi sinabi ang totoo. Kapag ganyan ang uri ng sikreto, dapat mag-isip-isip. Dahil ang kasalanan, kahit itago mo sa iba, ay hindi mo maitatago sa Diyos. Merong epekto ito sa iba, malaman man nila o hindi. May halimbawa nito sa Bible na matatagpuan sa Josue 7 verse 11. Nagkasala ang Israel, nilabag nila ang kasunduan ko. Kumuha sila ng mga bagay na nakalaang ihandog ng buo sa akin. Ninakaw nila ito, nagsinungaling sila tungkol dito, at isinama nila ito sa mga ari-arian nila. Kapag may udyok na itago ang kasalanan, alalahanin mo na hindi ito sinusolusyunan, kundi dinadagdagan pa. At dahil ang bawat kasalanan ay may consequence, habang pinananatili mo ang lihim na kasalanan o kaya pinagtatakpan pa ng kasinungalingan, ay lalo mo lang pinalalayo ang iyong sarili sa Diyos. Sa totoo lang, ang taong nagsisikreto ng mali ay nawala na ng pagpapahalaga sa Diyos at sa tao na lamang nagpapahalaga. Para sa kanya, basta hindi malaman ng iba kahit alam naman ng Diyos, eh okay na. Maling-mali, hindi ba? Kung may mga dahilan ka ng paglilihim ng kasalanan, ay may paraan upang ito ay pagsisihan, talikuran at panagutan. Maaari kang lumapit sa mga taong makakatulong at mapapagkatiwalaan upang ang pagbulusok sa kasalanan ay maiwasan. Huwag mong ipagsaka na lang dahil ang Diyos naman ay palaging laan. Panghawakan mo yan at asa ka pa.
5: Balita kag-iban pa.
2: Madamong salamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminders. Kung mayara ka da ginatago nga sekreto nga sala, nan mali ina, gani dapat ni mo ina ituad sa Ginoo, pangayo ay pasaylo, kag batuna ang konsekwensya. Be accountable sa imo nga hinimuan. Amo nang tama nga paghandle sa sina nga sekreto. This time, taganan naton ligwa ang aton nga balitaan portion.

0: Maayong hapon, Abyan. Yari ang mga balita para Subong Adlaw sang Martes, Hulyo 14, 2026, sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan, Combatier.
1: New headline.

0: Pulo ka barangay sa Sultan Sabarongis sa Maguindanao del Sur, ginbaha. Apat ka barangay sa Lanao del Sur nga nagka-landslide under state of calamity na. Suspek sa pagpanglutang sa isa ka pulis nga nagresulta sa kamatayon sa isa ka tricycle driver, ginarestar sa Cotabato City. Mga bawal nga skincare products kinabaligya suno pa sa Cagayan de Oro City. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Naglabot sa masobra 4,000 ka pamilya ang naapektuhan sang grabe nga pagbaha sa pulo ka barangay sa Sultan Sabarongis, Maguindanao del Sur, bunga sang mabaskog nga mga pag-ulan suno sa pinakaulihi nga report sang Domingo. Ginpahayag ni Sultan Sabarongis Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Engineer Harris Ukay nga lakip sa mga naapektuhan sang pagbaha ang barangay ang Kayamat, Baruraw, Darampua, Papakan, Tugal, Gadungan, Bulod, Tukanakuden kag Masulot. Ang pagbaha nag-umpisa nga na-experiensyar sang Hulyo 1 kag nagapadayon bangod sa malain nga panahon nga na-experiensyar sa pungsod. Suno sa opisyal, sa Ilatala, naglabot na sa 4,375 ang naapektuhan nga pamilya sa mga pagbaha kung sa diin apektado man ang agrikultura sa nasambit nga mga lugar. Sa pihak nga bahin, yara sa 56 ka pamilya man ang ginbakwit sa Purok Tinifulan sa Barangay Maligo, Pulumulok, South Cotabato sa tong Sabado sang gabi matapos ang pagbaha tugas ang mabaskog nga mga pag-ulan. Ang mga pamilya ginlakipan sang 240 katawo temporaryo nagdayon sa Maligo Elementary School matapos nagbakwit sa Ilapuloy-an. Apat ka barangay sa Banwasang Calanogas, Lanao del Sur ang ginpaidalom na sa state of calamity bangod sa flash flood kag landslides. Nagrabe nakatugas ang damyos sang nag-igo ang bagyong Inday kag Habagat. Sa report nga ginbaton sang Office of Civil Defense, ang sangguni ang bayan sang Calanogas nagpasa sang resolusyon nga nagadeklarar sang state of calamity sa mga apektado nga barangay sang Ngingir, Mimbalawag, Inoma, Kagpiksan. Inibangod sa grabe nga damyos nga naagom, bangod sa mabaskog nga mga pag-ulan nga nagtugas ang landslide kag flash flood sang Hulyo 10. Paagi sa deklarasyon sang state of calamity, mapadasig sang lokal nga gobyerno ang emergency resources kag pag-implementar sang relief, recovery kag rehabilitation agod maproteksyonan ang mga apektado nga komunidad. Nahibaluan nga ang klase sa tanan nga level sa pampubliko kag pribado nga eskwelahan sa nasambit nga banwa suspendido halin Hulyo 12 tubtob 16 bangod sa grabe nga epekto sang bagyo. Naarestar na sa Barangay Poblasyon 9, Cotabato City, Lunes sang hapon sa bulig sang mga impormante ang isa ka langyaw nga hitman nga nakapatay sang tricycle driver kag nakaigo sang pasaherong nga minor de edad kag off-duty nga pulis. Napriso na ang 29 anyos nga suspect nga ginkilala kay Hamir Di Duanda Saylon ngayar sa kustodiya sang Cotabato City Police Station 2 sa Rosary Heights, Cotabato City. Residente ini sang Purok Kabisig, Barangay Santa Maria, sang Kalamansig, Sultan Kudarat. Ginako ni Cylon kay Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw ang hanasini nga pagpatay gamit ang kalibre 45 nga pistola kay Police Corporal Titing Kauring nga nagresulta sa kamatayon sang tricycle driver nga si Basir Gapor kag pagkapila sang isa pa ka minor de edad nga pasahero. Natabo ang krimen sa Jose Lim Senior Street, Barangay Poblasyon 5, siyudad sang Cotabato, Domingo nga adlaw. Suno kay Cylon, si Kauring ang target sang iya pagpangluthang bangod may relasyon suno pa ini sa iya nga misis. Naharang si Cylon sang tingob nga persa sang kapulisan kag tropa sang 6th Marine Battalion sa checkpoint sa Biniruan, Barangay Poblasyon 9. Nakumpiska halin sa iya ang .45 kalibre nga pistola nga gingamit sini sa pagpangluthang. Nagpaandam ang mga opisyales kag miyembro sang Environmental Protection Advocacy Group nga ban toxics batok sa padayon nga pagbaligya sang mga ginabawal nga skin color lightening kag complexion enhancement products nga may mataas nga mercury sa mga beauty shop sa Cagayan de Oro City. Ginreport sang Domingo nga sa ila market monitoring nakabakal sila sang nagligad lang sang mga produkto halin sa anum ka shop sa Cogon kag Carmen Markets sa Cagayan de Oro nga nagabalor sa 60 tubtob 330 pesos kaangot sa ila pag-usisa sa nasambit nga environmental hazard issue. Sa pagsusi gamit ang XRF analyzer, nagwa nga ang ini nga mga produkto ginlakipan sang Gori 88 underarm Erna kag collagen plus cream nga may mercury nga 510 tubtob 78,000 parts per million nga mas taas sa 1 ppm limit sang DNR Minamata Convention kag Asian Cosmetic Directive. Ginabawal na sang FDA ang mga produkto nga ini umpisa pa sang 2013. Ginawhag sang ban toxics ang publiko nga hindi magbakal sang mga ini kag sa mga tindahan nga iuntat na ang pagbaligya. Nagreklamo man sila sa FDA paagi sa isumbong portal kag nanawagan sang masugot nga enforcement, border control kag regulasyon sa mga importer kag seller. Suno kay Tony Dizon sang ban toxics, hindi mauntat ang baligyaan ay tubtob, hindi hatagan prioridad sang gobyerno ang panglawas kag kaluwasan sang publiko. Suno sa mga pagtuon, delikado ang mercury sa SLPs bangod mahimo ini magtuga sang rashes, skin discoloration kag damyo sa mata, baga, bato kag nervous system. Mahimo man ini makaapekto sa iban pa nga miyembro sang pamilya. Sang Hunyo, nakatala man ang grupo sang pareho nga illegal nga produkto sa Surigao, Butuan kag Davao City. Panawagan sang ban toxics sa mga lokal nga gobyerno nga ipatuman ang FDA advisories kag maghiwat sang monitoring kag confiscation samtang padayon nila ginaduso ang mas hugot nga proteksyon sa konsumidor. Amoy adto ang aton madul-ong nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan, Combatier. Tutok lang sa dugang pa nga mga programa diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI. Magasunod na ang hudyat balita upod ang 702 DZAS.
3: Ito ang inyong tagapag-ulat.
4: Magandang hapon. Narito ang mga balita ngayong Martes, 14 ng Hulyo, 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang inyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
3: Hudyat Balita.
4: Pangunahin sa mga balita ngayon, impeachment presiding Judge Francis Escudero, kinumpirmang walang nalalaman si NBI Regional Director Jeremy Lotok sa katotohanan ng mga nilalaman ng pahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio. Vice President Sara Duterte Carpio ay giniit na walang katibayan ng kill plan order na ibinibintang sa kanya sa impeachment trial. At House Prosecution Panel, hindi inaalis ang posibilidad na ipresenta ng depensa ang testigo sa umanoy Operation Romanov. At ngayon sa detalye ng mga balita.
3: Hudyat, pangunahing balita.
4: Impeachment presiding Judge Francis Escudero, kinumpirmang walang nalalaman si NBI Regional Director Jeremy Lotok sa katotohanan ng mga nilalaman ng pahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio. Narito ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
5: Ilang ulit tinanong ni Defense Counsel Mark Binluan kung personal na may kaalaman si Prosecution Panel Witness NBI Regional Director Jeremy Lotok sa katotohanan ng mga nilalaman ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio sa ilang pampublikong online press conference. Kabilang narito kung alam ni Lotto kung talagang nagnanakaw nga ba ng pera si dating Speaker Martin Romualdez at na mayroon din umanong banta sa buhay ng Vice Presidente. Ilang ulit ding sinabi ni Lotto na hindi niya alam ang realidad o katotohanan ng mga aligasyong ito. Sumang-ayon naman dito si Presiding Judge Francis Escudero. Ang tinig ni na Defense Counsel Mark Binluan at Presiding Judge Francis Escudero makaraang maipalabas muli ang video ng press conference ng Vice Presidente.
6: My question is the statements or any part thereof, Your Honor. The witness is smart enough to answer. He can just clarify.
7: The objection is sustained, but not on that ground, but rather in the ground that the witness is incompetent to testify as to the truth of the matter stated by the Vice President. He can only testify as to the fact that those statements were made. Only as to tenor, but not as to the truth.
5: Aminado naman si Lotok na hindi inimbestigahan ng NBI ang nabanggit ni Duterte Carpiong may banta rin umano sa kanyang buhay sa isa sa kanyang na-record na pahayag online. Tatlong beses namang inilahad ng defense panel ang mga video ng Vice Presidente kung saan inihayag niya ang pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Sa ikatlong video, pinalawig ng depensa ang iba pang sinabi ng Vice Presidente, pati na ang kakulangan ng pamahalaan sa mga pangangailangan ng ilang sektor ng lipunan, pati na ang umano'y posibleng kabiguan ni Romualdez na muling manalong politiko sa lalawigan ng Leyte. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
3: Hudyat, pangunahing balita.
4: Materiality ng discrepancy sa mga dokumentong mula sa NBI at DOJ na kasalalay sa pagpapasya ng impeachment court ayon kay Defense Team Spokesperson Attorney Michael Poa. May report si Wenmark Balatukan.
8: Ilang minuto bago formal na magsimula ang impeachment trial ngayong araw, sinagot kanina ni Attorney Michael Poa sa isang press briefing ang mga pahayag ng House Prosecution Panel na hindi umano sapat na batayan ang typographical errors sa mga documents na galing sa National Bureau of Investigation at Department of Justice upang questionin ang impeachability ng kaso, partikular ng Article 4 o Grave Threats and Inciting to Sedition laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Matatanda ang makailang beses na pinuna ni Attorney Mark Binluan, Defense Counsel ni Duterte Carpio at maging ng ilang senator judges ang ilang discrepancies sa mga dokumentong nagmula mismo sa mga nasabing ahensya. Sinabi ni Attorney Poa na ang layunin ng cross-examination ay para suriin ang kredibilidad ng mga witnesses at subukin ang katotohanan sa kanilang mga pahayag, kabilang dito ang pag-usisa sa mga dokumentong kanilang isinumite sa impeachment court. ani Attorney Poa, bagamat may sariling opinion ang prosecution panel, nakasalalay pa rin umano sa pagpapasya ng impeachment court kung ang discrepancies na nakita sa mga documents sa isang mahalagang material na batayan o hindi.
9: Again, I'll repeat my answer kanina. Whether may na-establish o walang na-establish, that is really up to the impeachment court, no? Ngayon, kung malakas ang ebidensya o hindi malakas ang ebidensya, I don't think the counsels of the parties and the parties themselves should be talking about kung malakas ang ebidensya, because that's precisely what Rule 18 prohibits, which is talking about the merits. So sa atin, ginagawa lang natin yung trabaho natin, ine-expose lang natin yung sa tingin natin dapat ma-expose. At bahala po ang impeachment court para sa kanilang appreciation po kung nailabas natin yung punto natin or kung material yung mga bagay na yan, lalo na yung mga titles.
8: Ang tinig ni Attorney Michael Poa, ipinaalala din ni Poa na hindi nararapat sa parehong panig ng prosecution o ng depensa na talakayin sa labas ng trial ang mahalagang bahagi ng impeachment case kabilang ang mga ebidensyang may kaugnayan sa kaso. Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Senado.
3: Hudyat, pangunahing balita.
4: Vice President Sara Duterte Carpio ay giniit na walang katibayan ang kill plan order na ibinibintang sa kanya sa impeachment trial. Ang kabuang detalye ay hatid ni Heidi Bernardo Sampang.
10: Pinanindigan ni Vice President Sara Duterte Carpio na hindi suportado ng ebidensya ang kill plot laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Ang nasabing kill plan order ang sentro ngayon ng pagtatanong kay prosecution witness NBI Regional Director Jeremy Lotok sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Sa isang statement, iginiit ng Vice Presidente na batay sa unang apat na araw ng paglilitis, masasabi niyang walang katibaya ng alegasyon sa kanya na grave threats. Samantala, binigyang diin din ng Vice na ang impeachment proceeding ay dapat na nakabatay sa credible na ebidensya at hindi sa espekulasyon, gawa-gawang mga naratibo at hindi suportadong bintang. Anya, ang rule of law ay nakadepende sa mga facts o katotohanan at hindi sa fiction o kathang isip lamang. Samantala, sa pagpapatuloy ng cross-examination kay Attorney Lotok, sinabi nito na naniniwala siyang seryoso at direkta ang pagbabanta ng Vice sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Dahil sinabi nito ng pangalawang pangulo sa harap ng publiko sa pamamagitan ng isang online press conference noong November 2024. Samantala, naging klaro naman mula sa pagtatanong ni na Senator Judge Erwin Tulfo at Panfilo Lacson kay Attorney Lotok na ang sinasabing Oplan Romanov ay nakatuon sa First Family at hindi kay Duterte Carpio. Napagsabihan naman ni Presiding Officer Senator Francis Escudero, si Defense Lawyer Attorney Mark Binluan, na iwasan ang pagkokomento ng mga statement na may pangmamaliit sa kapwa. Ang atas ay makaraang banggitin ni Binluan sa cross-examination kay Lotok na si VP Sara ay isang abogado, pasado sa bar exam at di hamak na mas mataas ang nakuhang grado kumpara sa ibang mga abogado na nasa loob ng session hall. Bilang pagtutuwid, pinaalalahanan ni Escudero si Binluan na huwag nang ulitin ang ganitong statement dahil hindi naman anya nila alam ang bar exam grades ng mga abogado na dumadalo sa impeachment trial ngayon. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Senado.
3: Hudyat, pangunahing balita.
4: House Prosecution Panel hindi inaalis ang posibilidad na ipresenta ng depensa ang testigo sa umano'y Operation Romanov. May ulat si Eddie Galvez.
11: Hindi inaalis ni House Prosecutor Terry Redon ang posibilidad na ipresenta ng defense panel ang isang testigo patungkol sa umano'y Operation Romanov na binanggit ng kampo ni Vice President Sara Duterte bilang bahagi ng konteksto na kapaikot sa kanyang pahayag. Sabi ni Redon, kinakailangan munang ma-establish ng depensa ang origin at nature ng umano'y operation sakaling intensyon nilang ipresenta ito bilang pagbibigay katwiran sa naging pahayag. Aniya, si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang unang nagbanggit ng Operation Romanov bilang pagbabanta laban sa presidential family, hindi ang kabaligtaran. Samantala, iginiit ni Deputy Speaker Janet Garin bakit tila inililihis ng defense panel ang issue, bakit hindi nila sagutin kung totoo o hindi ang pagbabanta ng pagpatay. Sa paglilitis, ipinakita ang video message ni BP Sara na lumabas sa social media noong November 23, 2024 online press conference na kumontrata siya ng isang mamamatay tao para ipapatay sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez kung siya rin ay papatayin. Sa pagpasok ng bagong yugto ng paglilitis, sinabi ni House Prosecution Spokesperson at Impeachment Advisor Robert H. Barbers, layo ng Prosecution Panel na ma-establish kung may kakayahan pang manatili ang pangalawang pangulo na magpatuloy magsilbi bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Sabi ni Barbers, magkaiba ang impeachment proceedings sa criminal prosecutions dahil matutukoy nito kung dapat pa bang manatili ang public official sa posisyon sa halip na patawan ng criminal penalties. Hindi naman anya ay kinabahala ng prosecution ang balitang dadalo si BP Sara sa paglilitis anumang araw ngayong Linggo. Matagal na anyang nakahanda ang prosecution para sa evidentiary phase ng paglilitis at magpapatuloy ito, hindi alintan na kung sino man ang naroroon sa courtroom. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
3: Hudyat, pangunahing balita.
4: Senator Panfilo Lacson nagmungkahi ng mga hakbang para mabawasan ang pagkaantala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Nagbabalik para sa ulat si Babylyn Cacho Resulta.
12: Ibinungkahi ni Senator Judge Panfilo Lacson ang ilang hakbang upang mabawasan ang pagkaantala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Kabilang narito ang pagpapanatiling handa at nasa Senado na ang mga testigong inaasahang haharap sa loob ng isang linggo. Ayon kay Lacson, makatutulong ito upang lubos na magamit ang limitadong oras ng paglilitis ng impeachment court habang iginagalang ang karapatan ng Vice Presidente sa isang mabilis na paglilitis nang hindi isinasakripisyo ang integridad ng proseso. Paliwanag ng Senator Judge, magandang naka-lineup na ang mga nakatakdang testigo ng defense at prosecution panels para sa isang linggo. May holding room naman ani Lacson para kung matapos sila ng maaga at ang salaysay ng isang testigo ay maagang matapos, hindi masasayang ang isang araw. Dagdag pa ni Lacson, hindi naman sa pinamamadali ang proseso para makompromiso ang paglalatag ng mga ebidensya, pero mas mainam na paspasa ng proseso upang hindi makapagsayang ng araw. Isinaad ng mambabatas na maagang natapos ang pagdinig noong nakaraang Miyerkules dahil wala pa sa Senado ang susunod na testigo na si NBI Regional Director Jeremy Lotto. Aniya, kung magpapatuloy ang kasalukuyang takbo ng paglilitis na halos isang testigo lamang kada linggo, maaari itong umabot hanggang sa panahon ng Pasko at higit pa. Dagdag niyang sa impeachment o dagdag niya na bukas naman si impeachment court presiding officer Francis Escudero sa naturang mungkahi. Kapuna-puna ang pag-alis ng ilang senator judges sa mga observers at ilang media practitioners kahapon sa kasagsagan ng paglilitis. Dahil dito sa kasalukuyan ay naghahanap ang mga media practitioners ng mga makakapanayam upang maipaliwanag ang pakahulugan ng ilang minuto o ilang oras na pag-alis ng naturang senator judges. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
3: Hudyat, pangunahing balita.
4: Samantala, sa ibang ulat, patuloy na sinusuri ng gabinete ang panukalang 2027 national budget upang matiyak na nakatuon lamang ito sa mga prioridad na programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, matapos talakayin ng buong gabinete ang panukalang budget noong Hulyo 10, nagpapatuloy pa rin ang pagrepaso upang matiyak na mapupunta ito sa mga programang direktang makikinabang ang mamamayan. Ipinaalala rin ng kalihim ang direktiba ng Pangulo na unahin ang mga programang agad maipatutupad, nakahanay sa pambansang plano at may malaking pakinabang sa publiko. Una nang iniharap ni Budget Secretary Kim De Leon ang panukalang budget noong Hulyo 9. Na Narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos and 60 centavos, Canadian dollar, 43 pesos and 52 centavos, Australian dollar, 42 pesos and 60 centavos, Singapore dollar, 47 pesos and 61 centavos, at sa Saudi Riyal, 16 pesos and 40 centavos.
3: Hudyat ng pag-asa.
4: Mula sa magandang balita, Biblia, Unang Korinto 10:13, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malagpasan ito.
3: Hudyat balita.
4: At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Martes, 14 ng Hulyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang inyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
3: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
13: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, The Sweet Voice of Salvation. Up 987 DYFR-FM, Life Changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL-FM, Your Positive Choice.
13: Zamboanga City, 1116 DXASAM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFEAM, The Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: but sweet, but I'm happy to give you a glimpse of a bit of Singapore here in this video. So yun guys, that's it for this episode, and I hope you enjoyed for this episode today. Again, adventures are the best way to learn. This is Shira De La Peña, your travel host and buddy in Real Travels.
1: Real Travels.
2: Value for money.
1: Food trip.
2: Accommodation na sulit.
1: Real Travels.
2: Because adventures are the best way to learn.
3: Sa sulod sang 61 ka tuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kag gugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Puri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air, 702 DCAS.
7: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
8: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello. Tuesday na naman, kaya kapag Tuesday, ay sigurado tayo mag-e-enjoy. Hindi lamang Tuesday, syempre, pati Monday, Wednesday, Thursday, and Friday. Papuri Radio, 4:30? Hindi, alas 5 na po tayo ngayon. Umusod tayo ng konti. 5 to 6:30 na tayo ngayon. At ito po isa't kalahating oras ng mga papuring awitin. More music, less talk. Kaya babawas-bawasa ako ng aking sasabihin. Pero for now, shout out muna sa ating mga tagapakinig sa 702 DZAS, 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL Your Positive Choice sa Cagayan de Oro. Ating pong musika ay available sa papurimusic.febc.ph maging sa ating mga paboritong digital music streaming platforms. Ano po ba yan? Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Music, YouTube Music, Apple Music, at marami pa pong iba. Balita ko, over 100 platforms ang pwede nating pagpilian. At gusto mong dalhin ang Papuri Radio sa iyong phone, pwede mong i-download ang 702 DZAS mobile app. Puntahan lamang ang Apple App Store or Play Store para ma-download. Kung hindi nyo po mahanap kung saan yon, puntahan nyo lamang po ating Facebook page, 702 DZAS FEBC Radio para sa QR code. Okay, last week, Papuri 19. So, alam nyo na kung ano yung today. Papuri 20. Yan ay nirelease noong 2010 at ang title ng album, Babalik Balikan. Kaya huwag ka nang patagalin. Ito na. First song, Babalik Balikan. Likang awitin ni Brother Toy Polo at inawit ni Jim San Juan Areglo ni Paul Armesin. Ikaw ang dahilan, Salmer Pagalan. Ito ay inawit ni Joan Oliveros, Marvin Kanda at Jet Baroma. Areglo ito ni Marlon Oliveros, of course. Ikaw lamang, Jesus. Likang awitin ni Arnel De Pano, Maestro, at inawit ni Richard Reynoso. Areglo din ni Arnel De Pano. Richard Reynoso ay may bagong album nga pala na i-release pero hindi pa ginagawa. Nabalitaan ko lamang. Kamusta, Brother Richard Reynoso? Sa iyo na lang, ito ay totoong spelling ng sa iyo lang. Parang S-A-Y-O-O sa iyo. Actually, pwede pareho. Sa iyo lang. Yan. Likang awitin ni Francis Henry Gasser at inawit ni Ruben Laurente. Matapos niyan, kapag may oras pa, ay magsisingi tayo ng Papuri songs or Waterwalk Records songs sa ating catalog. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702
6: DCAS. You play the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Nagpapatuloy po ang programang Papuri Radio Show, Talk is Time. Yan, siyempre, sunod-sunod na mga awitin, eh, medyo magbe-break tayo sa konting salita at music ulit. Just shout-out muna tayo muli sa ating 702 DJS family, sa ating mga kaibigan sa 1233 DYVS Bacolod, Kaagapay sa 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa CDO, New J 103.3 DXJL. Your positive choice. Huwag kalimutang i-download ang ating app para mas madali tayong mapakinggan kahit malayo kayo sa inyong terrestrial radio, sa inyong mga transistor radios. Ayan. Available ang mga awiting ito. Huwag niyo kalimutan. Hindi ito dun lamang sa papurimusic.febc.ph, maging sa lahat ng digital music platforms. Itong Papuri 20 ay nandun, sigurado. Hanapin niyo lamang sa Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, at marami pa pong iba. Okay, tuloy-tuloy tayo. Songs 5 to 8 from the Papuri 20 Babalik-Balikan album ni release noong 2010. Kahit hindi, likang awitin ni Ronel Rubrica. Pastor, kamusta ka dyan? At ni Cathy Carlos at inawit ni Jerus Del Socorro na nasa Singapore. Kamusta kayo dyan? From Jim Reyes, kailan ba nagkulang ating Panginoon? Ito'y likang awitin niya at inawit ni Bishop Jonavel Luklukan. Jonavel, kamusta ka dyan? Hopefully, you're doing well. Yan, marami siyang content ngayon, kaya supportahan natin yan. Nagsusumamo, Jerdy Francisco. Inawit ni Ate Aileen Espinosa. Kura at ang huli, sa Yakap Mo Yawe, pang-walong awitin, likang awitin ng ating topmost, most streamed producer sa Pilipinas, si Jonathan Manalo, at inawit ni Johnny Dison. Si Johnny po ay miyembro namin sa Green Hills Christian Fellowship at member ng singing group na Forward, ang ating worship team sa Green Hills Christian Fellowship. Okay, at matapos niyan, kung may oras pa, magsisingin tayo na ilang mga awitin sa ating Papuri Catalog, maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show, Tuesday Edition, with your host, Junji Marcello.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702 CCAS.
6: We play the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Tuloy-tuloy lamang ang ating Papuri Radio Show. This time, mga pagbati naman. Nako, may mga nagpadala ng Bible verses. Masayang-masaya ako. Pero, half-hearted lang ang aking saya. Kasi, hindi lahat nagpadala ng Bible verses. Kaya, padala lang po ang inyong mga paboritong Bible verses. Buena mano, unang-una, ang ating unang nagpadala ng pagbati, Faustina Frankie Habla. Sabi niya, gandang hapon, Maestro Junji, sa Diyos ang papuri at pasasalamat, nakikinig. Ang kanyang Bible verse ay Lucas 1:37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kaya ang gawin ng Diyos. Amen naman dyan. From Len Agdon Reyes, Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa Diyos ang papurian niya. Papagpalang hapon po, Maestro Junji Marcello from Palayan, Nueva Ecija. Ayan, ako si Brother Epifanio talagang consistent na. Parang 3 weeks na siyang nagpapadala ng Bible verse. Good job! Ayan, Brother Epifanio Salvador. Sabi niya, good afternoon, papuri, always listening. Kanyang Bible verse ay 1 Samuel 5:3 at ESV, sinulat niya pa, English Standard Version. And when the people of Ashdod rose early the next day, behold, Dagon had fallen face downward on the ground before the ark of the Lord. So they took Dagon and put him back in his place. No other God can match to our God, the God of Israel and our God. Yeah, very specific, ano? Iba yung story, pero siguro mamaya-maya pag-uusapan natin yung kwento ni Dagon, ayan, bakit nagkaganon. Yeah. From our top fan, Albert Cubang, Treblasi, sabi niya, isang mapagpalang hapon po muli, Maestro Junji, sa lahat ng kapapuri. Nakaka-refresh ang mga awitin, salamat papuri sa mga awiting may kabuluhan at kalakasan. SDAP, anya, sa Diyos ang papuri. Ang kanyang Bible verse ay Psalm 139:23-24. O Diyos, ako'y siya sa atin. Alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung anong aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y nababatid mo sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Yan. Ang ganda, no? Yan ay Psalm 139:23-24. From Rosalinda Ohano Manzano. Ayan, so far may mga Bible verses. Sabi niya, sa Diyos ang papuri, blessed afternoon, Maestro Junji. Yung Bible verse ay Isaiah 26:4. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon dahil siyang ating batong kanlungan magpakailanman. Ayan, natutuwa ako talagang may mga Bible verses. From Jessica Jeng, blessed afternoon po everyone from Tarlac City. 2 Peter 3:13 na kanyang Bible verse. Nevertheless, we, according to His promise, looking for new heavens and new earth in which righteousness dwells, be steadfast. Alrighty. Okay, more Bible verses from Evangeline R. Darjuan. Blessed afternoon, one of my favorite verses. Yan. Philippians 1:6. Ganda yan. Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. Yan. Ganda. Yung mga hindi nagpadala ng Bible verses, babasahin ko pa rin. Pero next time po, sana meron. From Mary Ann Cruz, God bless po, Master Junji. Thanks for being so nice in person. Ah, na-meet ko na siya noong anniversary. Yun. Okay, from Nora Cancela. Wow, this time wala po kayong Bible verse. Next time po, ah. Sabi niya, good evening po, Master Junji. God bless po. And from Andrea Gabihan. Yan, tamang-tama, malapit ng gumabi. Sa Diyos ang papuri, good PN po, Master Junji, God bless you. Maraming salamat po sa inyong mga pagbati at encouragement through the Bible verses. Alright, okie-dokie. Tuloy-tuloy tayo. Ang last, ilan ba? Last 1, 2, 3, 4. Last 4 songs, 9 to 12. From the Papuri 20, ito ang babalik-balikan album na release noong 2010. Ako'y kasama mo. Likang awitin ni Ricky Sanchez at siya rin po ang umawit. Yan, matipid si Ricky. Yan. Sa'yo, lumalapit. Rowan Del Monte. Nasa piling na ng Panginoon si Brother Rowan, pero I'm sure sa kanya na nakalapit yan. Hindi lang lumalapit, nakalapit na talaga sa Panginoon. Inawit ni Sister Dulce. Si Jesus ang bahala. Natandaan ko ako nag-produce nito. At naalala ko si Brother Sock Villanueva. Sabi niya, pwede ba nating makuha si Brother Noel Cabangon para awitin? Nakuha naman natin. Buti na lang, madaling kausap si Brother Noel at pumayag kagad. Yan. Si Jesus ang bahala. Noel Cabangon po ang umawit. Dinggin mo. Ganda rin awitin ito. Ikang awitin ni Brother Doji Simon at inawit ni Sister Tricia Ampere Jimenez. So, matapos yan, kapag may oras pa, sisingitan natin ng ilang mga papuri songs at ng Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702 CCAS.
6: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Nasa huling bahagi na po ating programang Popuri Radio Show, ang bilis talaga ng oras when you're having fun. Lalo na, blessed fun time. Pakikinig ng mga papuring awitin para sa ating Panginoon. Kanina may Bible verse tayo. Yan ay courtesy of, sino nga ba nagpadala nito? Yung may Ashdod at Dagon. Yan, si Brother Epifanio Salvador. Yung Bible verse, 1 Samuel 5:3 sa ESV. At basahin natin sa ibang version, sa NIV. When the people of Ashdod rose early the next day, there was Dagon fallen on his face on the ground before the ark of the Lord. They took Dagon and put him back in his place. Yan. Ano ba talaga yung background na yan? Ang story nitong 1 Samuel 5:3 actually. When the Philistines first heard na yung mga Israelites ay ibinalik at dinala ang Ark of the Covenant, yan, to the battlefield, yan. Natakot sila, no? Na, kasi nabalitaan nila how the Lord, the God of Israel, brought plagues on Egypt. Siyempre, mayroong fear factor doon, no? Para nalalabanan yung such a God na Diyos na gano'n. No? Yan po yung sa previous chapter sa 1 Samuel 4. Ang assumption nila was yung mismong physical object. Kaya mayroon tayong application dyan sa today. Yung physical object, yung art mismo, feeling nila yun yung may power. Na channel the power of the deity, ang lordship, no, ang Diyos ng Israel, nandun dun sa ark na mismo na yon. Dinala ng Israelites yung ark na yon sa battle, na pareho yung superstition nila. Soon enough, yung misunderstanding na yon ay na-dissolve. No? The Philistines ay defeated the Israelites. They crushed the army and sending survivors running for their lives. And they even captured the ark as the trophy in the end. Ngayon, itong ark na ito, they brought it back home to Ashdod and put it in their in the temple na nandun mismo ang kanilang god na si Dagon. So yun ang kanilang diyos, ano. This was meant to show that parang may pa-effect diyan na ano eh, si Dagon ay tinalo si Yahweh, Israel's God in battle. Nako, medyo mali yun. Parang hindi maganda ang assumption na yun. Perhaps, ang goal nila ito, humiliate Yahweh and the Israelites by making it appear that Yahweh had come to Dagon's temple to worship si Dagon as superior. When the Philistines entered the temple the next morning though, they found something na talagang kagimbal-gimbal. Yung large statue ni Dagon ay nahulog face down to the ground in front of the Ark of the Covenant. Yan. In that position, it appears as if Dagon is lying prostrate. Imagine mo yun. Ano? In attitude of worship, adoration before Israel's God. Ayan, bumaligtad ang kwento. They quickly set Dagon's statue back where it normally stood, but it would not remain there. Ganun kalupit. Ano? Talagang hindi mo pwedeng gawin yun. Hindi mo pwedeng imak ang ating Panginoon. So, yun naman yung story at salamat, Brother Epifanio Salvador, sa verse na ito. Tuloy na pag-aralan natin yung story dun sa Ashdod ng kanilang Diyos-Diyosa na si Dagon. Yahweh, our God, cannot be mocked. Katotohanan na ito ay pwede nating panghawakan. Pero tayo, medyo meron tayong ganun eh. Na minsan ang ating paniniwala ay yung in the physical thing, you know. And I'm sure yung bata-bata tayo sa pananampalataya, eh, we hold on to certain things, amulets or things that even us evangelicals, we hold on to a certain klase ng Bible na may special ginagamit na word, anointing daw. Pero ang salita ng Panginoon, yes, matibay yan at pwedeng gamitin sa lahat ng pagkakataon. Ngunit ang bisa nito ay nandun sa salita, ang nilalaman ng salita, mga powerful words, power words from the Bible, from the scriptures. Hindi yung mismong physical, kundi yung katotohanan that emanates from the Bible. Yan. So may application tayo sa pang-araw-araw. Huwag tayong Katulad nung yung mga Israelites, dinala nila yung ark, that feeling nila yung ark ang kanilang panabla. Pero ang panabla nila ng ating Panginoon kapag napupunta na sa ibang bagay, malayo sa Panginoon, no? Hindi man malayo, parang nagiging semi-replacement, kahit hindi full replacement, ay chances are talagang prone to ano, to failure yun. At tandaan po natin itong story nito, napakaganda. At huwag natin kalimutan na ang Diyos lamang, walang iba, kahit pa something that resembles Him, ay ang papalit sa kanyang presensya at katotohanan sa ating buhay. Yan, napakagandang Bible verse. Maraming salamat po muli, Epifanio Salvador. Yan. Kaya kayo po, padala po kayo ng Bible verses, baka yun ang maging Bible verse natin for the day. Tatalakay natin yan. So, magpapaalam na po ako, pero bago yan ay pasalamatan ko muna ang ating mga nakaagapay sa ating broadcast sa Bukawi Transmitter site, Protect on Duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura, at Reggie Villan. Ating engineer on duty, JV Tabua, ating scriptwriter, at co-producer, Kayla Escalante. Yan. Maraming salamat din sa lahat ng bumati sa aking ama last week. So, happy birthday muli, Dad, kahit one week na ang lumipas. Maraming salamat. At syempre, gusto ko magpasalamat sa ating mga kaagapay, mga kapatiran na umattend sa ating Master's Lecture Series nitong last Saturday. Ang dami, record-breaking daw, talagang punong-puno yung venue. Maraming nakakatuwa dahil maraming mga ano, mga kapanalig, kapapuri, ka-ministry, churchmates, iba't ibang churches na talagang umattend. At sabay, para tayong nasa fellowship nga eh, pakiramdam ko na. We were just praising the Lord for the music that He has given us. Salamat po sa mga organizers ng Filipino Society of Composers, Authors, and Publishers, sa aking mga co-presenters, si Marlon Barnuevo at Sarki Sarangay, at ang moderator si Mike Villegas. Siyempre, shout out sa ating GM, General Manager ng PhilsCap, Thursday Alciso, at ang head ng project si James Acol. Yan, kasama sila Blessy, sila Meryl. Yan, at ang membership committee sila Aldi at Hazel. Yan, napakagandang pagsasama, at nako, abangan natin ang susunod na lecture series at iba pang mga workshops around na hopefully within our community. Yan. At ngayon na sinasabi ko na, na abangan nyo po, eh, matagal pa po, 2 years pa, pero abangan nyo po ang 50th year anniversary ng Papuri. 2 years from now, pinaghahandaan na po natin, ipanalangin natin ang ministry ng Papuri, at hopefully papunta din sa 80th anniversary ng FBC 2 years from now. For now, enjoyin muna natin ang ating 78th. Yan. Christ to the World by Radio Until All Have Heard. Yan, ang ganda-ganda. At syempre, gusto kong batiin, ayokong kalimutan, sapagkat hindi ko naman makakalimutan, hindi ako makakapagtapos, kung hindi ko babatiin ang aking pinakamamahal na human being in the world. My dear Anna, God bless you. I love you very, very much. Yan. At kung di nyo po na itatanong, ay talagang si Anna po ay every now and then kasama ko habang ako'y nagpo-programa. Yan. Naririnig niya naman. Pero iba yung siyempre pinapahatid natin sa himpapawid at naririnig ng ating mga tagapakinig. Yan. Kaya, hey, ating ipagdiwang ang pag-ibig ng ating Panginoon, at ang pag-ibig ng Panginoon bigay sa atin sa isa't isa. Yan po ang mensahe natin, Panginoon. Agape love coming from our great, great God. Okay, at dahil malapit ng kumanta si Pastor Cherise, alam niyo naman ang ending natin, laging yung pasan na inawit ni Pastora Charisse, Likang Awitin ng Inyong Lingkod, ay malapit na po talaga akong magpaalam sa araw na ito, at hopefully next week magkita-kita tayo. Magkita-kita, magkarinig-rinig. Yan. Magkita-kita sa pandinig. Yan. Pwede naman yun. Malulusutan naman natin yan. Sa ating paboritong Papuri Radio Show Tuesday Edition. Ako po si Junji Marcelo, nagpapaalala sa inyo, at huwag niyong kakalimutan ang lahat ng ito sa Diyos ang Papuri.

0: mga suggestion lamang ng mga tagapakinig, ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
1: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
0: 1998.
1: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
0: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
1: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear, and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
0: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon. And the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Alalawigin po niya, pauunla rin niya.
1: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
0: Thank you po, and salamat din po sa inyo, mga kaagapay, na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid, hopefully, another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
3: Nagsasahimpapawid mula sa siyudad ng Coronadal, ito ang 1062 kHz DXKI, ang mapagkaibigang tinig.

Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian.

0: Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
1: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon upang tayo po ay magkasama-sama para mag-aral ng salita ng Diyos. At syempre, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay gamit po ang radyo, ang social media at maging ang YouTube at maging yung ating FEBC PH stream app. Napakagandang app po niyan. Pwede niyo pong magamit para ma-access po ninyo yung ating mga programa. Tayo po ay nagpapasalamat din siyempre sa lahat ng mga listeners natin maging sa ibang bansa. Maraming salamat sa inyong pagsama. Sa ating pag-aaral, sa pagkakataon pong ito, ay pag-uusapan natin, how do we love like Jesus in a negative world? Ano po? Paano ba tayo magmamahal kagaya ng pagmamahal ng Panginoon sa isang mundong napaka-negatibo? So, unawain natin kung bakit mahalaga ito. Tayo po ay tinawag bilang asin at ilaw ng sanlibutan. So, ang focus po nito is not only what we do for God, but what we become for God. Because what we become determines what we can do. So, pag wala pong improvement sa pagkatao natin, sa character natin, basically, limited din yung magagawa natin para sa Panginoon. Kaya nga po ang presensya ng banal na espiritu sa buhay ng isang mananampalataya ay hindi lamang bumabago ng ating dapat ginagawa, kundi bumabago rin sa ating pagkatao. Kasi yung pong doing ay pwede nating ma-improve dahil nandyan po ang gift of the Holy Spirit, yung pong spiritual gifts ay binibigay sa atin ng Holy Spirit. At dahil po noon, meron tayong mga kakayahan, meron tayong mga abilities that we can use for ministry. Pero wag po nating kakaligtaan that from the same Holy Spirit comes the fruit of the Spirit. So kung merong spiritual gifts that has to do with doing, yung fruit of the Spirit naman has to do with being. So dyan po yung maturity. Samantalang dun po sa spiritual gifts are the ministries that we do. So very important na magkasama yan dahil sa totoo lang, hindi naman talaga dapat magkahiwala yan dahil yung pong pinanggagalingan is actually the same source. It is from the Holy Spirit. Ngayon, mahalaga ding bigyang linaw na bilang tao, sanay naman talaga tayo magmahal. Yun nga lang, ang klase ng pag-ibig na meron tayo ay naiiba sa pag-ibig na sinasabi po ng Biblia na bukod tanging sa Panginoon lamang nagmumula. Kaya nga, hindi ho ba sinasabi natin mula din sa salita ng Diyos, we love because He first loved us. So hindi lang po yung experience ng pag-ibig ng Diyos ang kumbaga parang naging modelo para sa atin, kung hindi yung pagmamahal na iyon enables us to love others. Dahil nung kinilala natin si Jesus sa ating buhay, ang banal na espiritu po ay binigay sa atin. At yan po ang nagbibigay sa atin ng kapasidad. Kaya nga, pag tinignan niyo po sa 1 Corinthians 12, isang napakagandang talata na nagbibigay paliwanag tungkol po sa ating mga, kung tawagin natin ay ministries at spiritual gifts, tinalakay po doon that the church is a body, tinalakay po doon na ang bawat isa ay binigyan po ng mga kakayahan. Basahin ko po sa 1 Corinthians 12 verse 4 to verse 7, there are different kinds of spiritual gifts, but the same Spirit is the source of them all. There are different kinds of service, but we serve the same Lord. God works in different ways, but it is the same God who does the work in all of us. A spiritual gift is given to each of us so we can help each other. So yan po ay may kinalaman sa mga kakayahan na binigay ng Panginoon para magamit para sa ating paglilingkod sa Kanya. Pero pagdating po sa 1 Corinthians 13, isang kabanata matapos po itong chapter 12, ano? Tinalakay po ang pag-ibig. At lagi nga nating sinasabi na mas madalas nating nababasa, nakikita mga talatang ito na binabanggit po sa romantic setting. Kasalan, Valentines at iba pa. Pero again, para po sa ating pag-aaral, gusto nating bigyang linaw na ito po ay actually binigay sa isang iglesia matapos ipaliwanag na ang iglesia ay isang katawan. So in other words, ito po yung klase ng pag-ibig na kailangan natin. Unawain natin, ha? Ang sabi po sa 1 Corinthians 12, verse 1 to 7. If I could speak all the languages of earth and of angels, but did not love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal. If I had the gift of prophecy, and if I understood all of God's secret plans, and possessed all knowledge, and if I had such faith that I could move mountains but did not love others, I would be nothing. If I gave everything I have to the poor, even sacrificed my body, I could boast about it, but if I did not love others, I would have gained nothing. Love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. It does not demand its own way. It is not irritable, and it keeps no record of being wronged. It does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Love never gives up, never loses faith. It is always hopeful and endures through every circumstance. So napakaganda, no? Kaya nga marami po ginagamit ito sa konteksto ng romantic setting, eh. Pero kung papansinin niyo po, kung talagang itong klaseng pag-ibig ang mamamayani sa isang iglesia, ay napakaganda, no? Kasi una, sinasabi niya sa verse 1 to 3, kahit na meron kang mga kaloob, and by the way, let me clarify, yung pagkakaroon po ng kaloob ay nasa kapasyahan ng Holy Spirit kung ano yung ibibigay. So wag po nating isipin na dahil lang isang tao po ay spiritually gifted, eh automatic siya po ay spiritually matured. Dahil yung kapasyahan kung ano pong mga gift or spiritual gifts ang matatanggap natin, nakasalalay po yan sa Holy Spirit. Now, how we use yung mga spiritual gifts, yan po ang role natin. Kaya nga sinasabi niya rito, eh kung nasa atin yung kakayahan, pero kung wala naman po sa atin ang pag-ibig, na resulta rin naman ang presensya ng banal na espiritu, ang maliwanag na pinapakita po rito ay walang magiging kabuluhan. So it does not exalt God, it does not edify believers, it will not lead to the evangelization of the lost. Kaya po, napakaganda yung sinabing uri ng pag-ibig, no, as it is described in 1 Corinthians 13, 4-7. Kakaiba ho eh. Sapagkat pag binasa mo yung verse 4-7, talagang makikita mo na kahit gaano kagulo ang isang samahan, gaganda, aayos, dahil po sa presensya ng pag-ibig na ito. Di ho ba? Actually, itong 1 Corinthians, nung sinulat po ito, ang konteksto po nito ay punong-puno ng mga problema. Nagkakaroon ho sila ng demandahan, nawalan sila ng pagkakaisa, kumparahan, pagalingan, panig kay ganito, panig kay ganyan. Yan po yan. Pag binasa nyo, makikita nyo, may kanya-kanya silang sinusunod kung sino ang magaling at pilit nilang pinagkukumpara yung hindi naman dapat pagkumparahin. Ngayon, ang maganda ho rito ay kung paanong pinaliwanag ni Apostle Paul na kailangan natin yung pag-ibig para sa pagkakaisa. Kasi pag ginamit mo yung spiritual gifts, yan po yung mga kakayahan, na walang pag-ibig, ang resulta disunity pa rin eh. Kagaya ho nang nangyari dito nga sa Corinto, nagkumparahan, nagpagalingan, may kinampihan, at nagtagisan. Ano po, talagang mapapansin mo eh, malayong malayo doon po sa ninanais na resulta. Kaya binigay sa atin ang paliwanag na ito para maunawaan natin that in the absence of love, even if you have abundant spiritual gifts, it will not achieve yung purpose. At ano po yung purpose? If you remember, meron po tayong tatlong general purposes for the ministry that we do. One is the exaltation of God. Gusto nating maluwalhati ang Diyos. Kaya sa bawat isang naglilingkod, dapat po iniisip, sinasaalang-alang kung ang ating bang ginagawa ay tunay nga na na-achieve ang purpose na ito, to exalt God. Pangalawa is the edification of believers. Ang ibig sabihin po ng edify is to build up. Ano bang epekto ng ating paglilingkod sa mga mananampalataya? Are they encouraged? Sila ho ba ay napapalakas? Sila ba ay napapagtibay sa pananampalataya? So anong epekto nito sa kanila? Napakahalaga po yan, sapagkat isa yan sa mga pinagbabasihan po natin. Ano po? And then of course, the evangelization of the lost. Yung walang pagkakilala sa Panginoon ay makakilala sa Panginoon, or ito po ay makakontribute patungo sa layunin po na iyon. Kaya nga ang mahalagang tatak po nito ay yung pag-ibig. Kasi hindi lang naman po task-oriented ang ministry eh. Yan nga yung paulit-ulit nating sinasabi na paminsan, kaya po hindi nagiging maayos ang ministeryong ginagampanan, masyado tayong task-oriented. Nakakaligtaan po natin that ministry is not limited to tasks. Mahalaga po ang maging task-oriented, but we have to focus also on relationships. Kaya nga yung pag-ibig ay mahalagang sangkap. E ang nangyari nga po sa Korinto, ginamit ang kaloob, nag-away-away, nagpagalingan, nagkampihan, na nawala po ang pagkakaisa. E hindi po yun ang desired result. Sa presensya po ng pag-ibig, magkakaroon ng improvement yan. Yan po ang hamon dyan. Kaya nga, habang tayo po ay naglilingkod, kasama ito sa hinuhubog ng Panginoon. Sabi nga eh, if you cannot love those within the body of Christ, eh paano mo mamahalin yung nasa labas, di po ba? Eh supposed to be mga kapatiran na yan, hindi pa natin makuhang mahalin, eh paano pa po yung mga walang pagkakilala sa Panginoon? At ito pa, ang sabi po rito sa 1 John chapter 4, verse 20, if someone says, I love God, but hates a fellow believer, that person is a liar. For if we don't love people we can see, how can we love God whom we cannot see? Oh, ang bigat nun, ano? Papaano daw natin sasabihin mahal natin ang Diyos? Eh kung yung kapwa nga na ating nakikita, ay hindi po natin minamahal. So yan po yan. Kaya gusto nating unawain. Ngayon, mahalaga din pong banggitin sa ating pag-aaral tungkol sa pag-ibig ng Panginoon, hindi po ito madali para sa atin. It's not just a matter of knowing na dahil napakinggan nyo to, nabasa nyo yung Bible, eh automatic, nagagawa po natin to. Tandaan nyo po, we still have the sinful nature. Kaya nga, dahil nasa atin ang sinful nature, tayo po ay nakagagawa ng mga bagay na labag sa kalooban ng ating Panginoon. At yung pag-ibig, hindi po yan natural sa atin. Talagang ang natural po sa atin ay yung galit, sama ng loob, hidwaan, inggit at kung ano-ano pa na sumisira sa relasyon. So when we say loving like Jesus in a negative world, it means we are called to follow Christ even when the culture around us is marked by anger, selfishness, fear, and unbelief. Kahit po na yung ating kapaligiran ay punong-puno na ng galit, makasarili, takot, at walang pananampalataya sa Diyos. Yan po ang ibig sabihin. Kasi kaya po negative ang mundo. Walang Diyos eh. Pagka po, kahit po yung merong Diyos, pero hindi naman kinikilala ang Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa, magiging negative din tayo eh. Yung lordship ng Panginoon, napakahalaga eh. Sabi nga nila, ano bang kaibahan ng merong Diyos at saka yung walang Diyos, kung yung merong Diyos ay hindi naman nagpapasakop at sumusunod. Di ho ba? So yung ugali, ganun din. So bottom line, yung pagiging negative po is we try to look at the situation and react or respond to the situation without God in our lives. May problema ka, walang Diyos, negative. Di po ba? Meron kayong pagtatalo, pag-aaway, parang kung walang Diyos na nagsasabi sa iyo, love your enemies, be reconciled, ba't natin gagawin? Di ho ba? Dahil ang udyok ng ating sinful nature is not really to love, but to hate, to be angry. Yan po ang natural sa atin. Kaya yung sinasabi ho ritong mahalin, ay talagang malabo po ito. Hindi natin ito magagawa. dahil tayo po ay likas na makasalanan at hindi po natural sa atin ang magkaroon ng pag-ibig. Yan po ang reality niyan. Kaya nga, ang challenge po dito is to submit to God. In other words, not what I want to say, but what you want to say, Lord. Not how I want to react, but how you want me to react, Lord. Yun po yun. Hindi yung paraang gusto natin, hindi yung pamamaraan natin, kundi ano ba ang nais ng ating Panginoon. So tayo po ay susunod at tatalima doon. Yun po ang napaka-importante dyan. Kaya nga, ang challenge po dyan is to really submit to the Lord. So when we talk about loving like Jesus in a negative world, kailangan maintindihan po natin na yung Bible, it does not condemn sadness, grief, fear, or honest lament. Talagang sa Bible, makikita mo, even yung Book of Psalms, di ba? Punong-puno ng mga pagtatanong, punong-puno po ng mga parabang, Lord, bakit? No, why do the wicked prosper? Yan nga ang katanungan eh. At ang reason po sa ganyang mga pananaw ay sa kadahilanan po na wala ngang paniniwala sa Diyos o kaya yung bang nanghihina yung pananampalataya. So even for a Christian, hindi po natin dinidismiss yung reality ng sadness, grief, fear, or even yung mga lament na tinatawag. Ang ayaw po o ang hindi dapat maranasan ng isang mananampalataya is the habitual attitude of unbelief, complaining, cynicism, or despair that refuses to trust God. Ibang usapan na yun eh. Kasi ibig sabihin po noon, you're not doing it in response to a situation, but you are actually defying God, doubting God, questioning God. Yan po ang reality niyan. Kaya, ang tendency talaga, mag-negative. Di po ba? Now, mahalaga ding banggitin, ano po, para sa ating pag-aaral, na loving like Jesus does not mean we avoid a negative world. Kailangan lang maging pananaw po o mindset natin, tinawag tayo to influence the world. Di ba? Yung hindi tayo lilisan sa mundo dahil negative ang mundo. Ang idea po is this is our mission field. Hindi tayo dapat magpa-impluensya, kundi tayo ang dapat mag-impluensya. Hindi tayo ang dapat maapektuhan, kundi tayo ang umapekto. Di po ba? Yan po ang challenge dyan. It means we display Christ's love, truth, peace, and hope in the middle of this situation. So our lives become a witness that the gospel has the power to transform people even in difficult times. Nakikita nila, di ba si Peter, ang sabi niya, no, sa konteksto po ng ano to, ng pag-uusig. Sabi niya, be ready to explain the hope that you have. Grabe yun, ano? Kasi nakapagtataka eh, mga mananampalataya, inuusig, kinukulong, pinapatay, tapos bakit sila may pag-asa? Kaya ang sabi po ni Peter, be ready to explain the hope that you have. Napaka-powerful po nun eh. Ang ibig sabihin po noon, tayo po ay merong pag-asa at sa gitna po ng mga negatibong karanasan ay nakikita how different we respond to the situation. Why? Because we trust the Lord. Kasi may Diyos ka sa buhay mo eh, di ba? Kaya nga, ang ganda-ganda nung sinabi sa ano-ano, sa Matthew chapter 6, alam nyo, pag binabalikan ko ito, kung kayo po ay nag-aalala, nangangamba, meron kayo pinagdadaanan, this is a great passage na balik-balikan. Di ba? Ang sabi po rito, Matthew 6:28, no? At babasahin natin yung mga karugtong na talata. And why worry about your clothing? Look at the lilies of the field and how they grow. They don't work or make their clothing. Yet Solomon, in all his glory, was not dressed as beautifully as they are. And if God cares so wonderfully for wildflowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, He will certainly care for you. Why do you have so little faith? Ganda, no? Talagang paalala sa atin. Teka lang, iniingatan tayo ng Panginoon. Bakit wala tayong pananampalataya? Verse 31. So don't worry about these things, saying what will we eat, what will we drink, what will we wear. These things dominate the thoughts of unbelievers, but your heavenly Father already knows all your needs. Kita nyo yun, hindi pa tayo mihiling, alam na ng Diyos, di ba? Kaya po, paalala sa atin, kung meron tayong Diyos, of course, we can be positive. Why? Because we know that He is in control. His presence changes everything. Di ba? Yung promises niya changes our perspective. Yung perspective natin ay naiiba. Why? Because there is what we call the God factor in our lives. Dahil sa presensya ng Diyos. Ngayon, kung ikaw ay may nagsasabing may relasyon sa Diyos, pero hindi ka naman nananampalataya sa Diyos, eh syempre, mababakas din yan. So it's not really God at fault. Ang problema po doon, may Diyos ka, ayaw mo siyang panampalatayanan. As a result, ayan po, nandyan po yung pangamba, yung takot, at hindi natin mapakinabangan yung pagkakaroon ng Diyos sa ating buhay. Kaya ang ganda ng paalala, no? Ang sinasabi po rito bakit kay liit ng inyong pananampalataya? Di ba? So yan po yun we trust the Lord. Hindi man natin alam yung outcome, maaring yung kanyang sagot ay hindi ayon sa panalangin natin, maaring yung kanyang tugon ay hindi yun ang gusto natin, but let us trust the Lord. Tayo po ay nabubuhay para sa Kanya. Kung ano pong paggagamitan niya sa ating buhay, it is our privilege to be used according to His will and for His glory and honor. Hindi po tayo ang magdidikta kung ano yung outcome. Of course, we all have our desired outcome, di ba? Meron tayong resulta na gustong makita, meron tayong outcome na gustong makita, but, mga kapatid, let us trust the Lord. Magtiwala tayo sa ating Panginoon at hayaan natin na siya po ang magbigay ng outcome sang-ayon sa kanyang ninanais, sang-ayon sa kanyang nakikita. At tayo po para sa atin, let us just trust the Lord. Kaya to live positive sa isang negatibong mundo and to love like Jesus in a negative world means you are growing deeper in your relationship with God. Kasi sa totoo lang po, kaya naman negative ang mundo dahil negative tayong lahat . Di ba? Wala tayong kaugnayan sa Diyos. Pero kung meron kang relasyon sa Diyos, everything changes. And that should be the case. Kaya nawa po, ang mga pag-aaral na ito ay magpaalala sa kabutihan, katapatan, kapangyarihan ng Diyos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
0: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Ginoong Diyos, pirmi ako nagapangamuyo sang subong sini. Apan, ako nakahuna-huna. Hindi ayhan nga ako lang ang nagatawag sa imo nga amay. Pero sa imo mga mata, hindi nimo ako anak. O Diyos, luyag ko nga umpisa subong, imo ako nga mangin anak. Gani akon ginatuuhan si Hesukristo, kagang iya nga ginhimo para sa akon dito sa krus sang Kalbaryo. Patawara ako sa akon mga sala. Kag ginabaton ko si Jesus bilang akon personal nga manluluwas kag Ginoo. Ini ang akon pag-ampo sa iyang ngalan. Amen. Abyan, kung ikaw nagsunod sa pangamuyo nga ini, ang siling sang John 1:12, those who receive Jesus are given the right to become children of God. Welcome to God's family. You are now God's child.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

For today's episode, we will reflect on the name of one of the Bible characters at ang kasaysayan ng kaniyang pangalan. Ako bilang teacher, nag-struggle ako sa pag-memorize ng pangalan ng mga estudyante ko. Pero knowing na a person's name is one of the most important sounds sa kaniyang tainga, I use code, I use association para sa kanilang pangalan na mas madali kong matandaan. Iba kasi yung liwanag ng mata ng tao kapag binanggit mo ang kaniyang pangalan sa tamang pronunciation. At sa Bible, naka-emphasize din kung gaano kahalaga ang pangalan. Because names can be used to communicate God's message. Example, yung Isaac, meaning ay one who laughs o one who rejoices. Dahil ang batang ito ay dumating sa hinabahaba ng panahon ng paghihintay ng kaniyang magulang na sina Abraham and Sarah. At tumawa pa nga si Sarah nang ibalita sa kanya ng angel of God na siya ay magkakaanak at the age of 90. Biblical names are also given to establish authority over another. Example naman ito si Rachel, ang asawa ni Jacob. Nang pangalanan niya ang panganay na anak na si Joseph at matagal rin niya itong hinintay. Ang ibig sabihin ng Joseph, he shall add or he shall increase or the Lord shall increase. At umasa si Rachel na magkakaroon pa ng kasunod na anak. Kasi ang kapatid niya na si Leah na karibal niya rin kay Jacob ay biniyayaan ng maraming anak. And so, to establish authority over another, pinangalanan niyang Joseph ang kaniyang anak. Ikaw ba kaagapay? Alam mo ba ang ibig sabihin ng pangalan mo? Anong ibig sabihin ng pangalan mo? Would you like to share it? If you can comment down below or send the message sa 702-DZAS-FEBC Radio TV. Sa Pilipinas, may unique way tayo sa pagbibigay ng pangalan. May mga pinagsamang pangalan ng magulang. May inuulit na pangalan mula sa mga lolo na naging the third, the fourth, the fifth, hanggang sa naging seventh, and so on and so forth. Indication niya na tayo bilang mga magulang, talagang iniisip natin ang pinakamagandang pangalan para sa bata. Kasabay nito yung pagsisimula ng mga pangarap para sa kanya. Pero merong naitala sa Bible na opposite. Kung tayo bilang mga magulang, iniisip natin yung the best para sa bata, sa sobrang hirap ng nanay na ito sa kanyang panganganak at sa sitwasyon ng kanilang bansa noon, tinawag niya ang kanyang anak na kahirapan. Sabi sa passage, sapagkat ipinanganak ko siya ng may kahirapan at naipangalan sa bata ay sorrowful or born out of pain. Ang pangalan, Jabez. Imagine yung growing up years ni Jabez, ano? Every time tatawagin siya ay nakatatak, ang sakit, ang lungkot, ang hirap na dinanas ng ina, ang hirap na dinanas ng kanilang bansa noong siya ay ipinanganak at naipasa yan sa kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Every time na tatawagin ka, mayroong pait na nakakabit sa iyong pangalan. Nakaka-relate ka ba sa sitwasyon ni Jabez? Yung hindi na nakalimutan ng mga tao ang nagawa mong kamalian, ang mga naging kapalpakan mo, at itinatak na nila ito, idinikit na nila sa iyong pangalan. That every time they call your name, they remember your past, they remember your mistakes, they remember the pain that you brought into their lives. But out of this sorrowful name, isinilang ang lalaking puno ng pananampalataya sa Panginoon. Basahin ko lang po yung sa 1 Chronicles 4:9-10.
Si Jabez ay higit na kagalang-galang sa kaniyang mga kapatid at tinawag ng kaniyang ina ang kaniyang pangalan na Jabez na sinasabi sapagkat ipinanganak ko siya na may kahirapan. At si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsasabi, O ako naway iyong pagpalain at palawakin ang aking nasasakupan na ang iyong kamay ay sumaakin at ingatan mo ako sa kasamaan upang ako'y huwag maghirap. At ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hiniling. So he prayed. Ang kagandahan lang kay Jabez, bata pa lang siya, na-orient na siya sa kanyang weakness. Alam niya kung paano ang kasalanan ay nakapaghahatid ng kahinaan. Of course, this was so painful for him, and he wanted to change the course of his life. At dahil meron siyang personal relationship sa Panginoon, nais niyang maging tapat. But he knew he had no power to do that. And his prayer is revolutionary. Sabi niya, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. Jabez asked God to bless him. Kinilala niya na Diyos lamang ang may kakayahang magpala. He desired blessing sa lahat ng area ng buhay niya, lalong-lalo na sa kanyang spiritual state. Ano pa ang hiningi niya? Enlargement of his territory. He wanted to serve God more, to expand his influence, his impact, and opportunities. Hindi lang ito yung tumami yung kanyang kayamanan, but he wanted to have an impact sa buhay ng mga tao. At kinilala niya ito bilang isang God-given purpose. Do you want to be a blessing to others? Why don't you pray? Pray that the Lord will enlarge your influence, your territory, your ministry. And then Jabez asked God for his hand to be with him. Alam na alam ni Jabez na without God's help, wala siyang magagawa. Kaya ang kanyang pagmamakaawa sa kamay ng Diyos ay gayon na lamang. And lastly, Jabez asked God to keep him from harm and free from pain. Ito yung pinakamahalaga sa kanyang panalangin. Sa ancient Jewish custom, ang pangalan ng tao tells more of his future. At ang pangalang Jabez, of course, out of desperation ng kanyang nanay, ay dead end na para sa kanya. He was already bound to fail the moment he was born. And his life will be full of pains and sorrows. Yan yung ilulook forward ng mga tao. Kasi ang pangalan niya, Jabez, pangalan niya pa lang, talo na. But this man proved his faith in God. He was so hopeful. Binasag niya ang malasumpang nakadikit sa pangalan niya sa tulong ng Diyos. Sa tulong lahat ito ng Diyos. At sa tulong ng Diyos, naniwala si Jabez na kaya siyang i-deliver mula sa mapait na karanasan. That is God. That is His transforming power. That is His transforming grace na kahit sabihin ng tao sa'yo, ah, wala ka ng pag-asa, hindi ka na magbabago. Pero iba sa Panginoon, all things are possible to Him, to those who believe.

Kagapay, ito ang Reflections at ako ang iyong kasama ngayong araw, si Jo Cabrera Alabastro. Today's episode is focused on 1 Chronicles 4, 9, and 10, where Jabez prayed to God saying, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain." Itong revolutionary prayer ni Jabez has transformed his life. Naging game changer sa buhay niya. Hindi siya nagduel sa nakaraang sumpa ng nanay niya sa kanyang pangalan. And he knew that when he trusted God, his future is secured. Hindi siya nabuhay ng may kapaitan gaya ng idinikta ng kanyang pangalan. At yan ay sa tulong at sa kahabagan ng Panginoon. Kahit sa ating mga Pilipino, di ba, mahalaga yung pangalan. Our name is equal to our reputation. Kaya nga nung araw, may mga tinatakwil sa pamilya na sumisira sa reputasyon nila. Sometimes, people may give us names that will judge our destiny. May mga tao na pilit na binababa yung dignidad natin o pagkatao natin. You may be in a broken state. Sira ang iyong pangalan dahil sa bahid ng nakaraan, mga maling desisyon, maling pagpili. Dahil sa naging addiction, maling pagtitiwala sa tao. Nangyayari ito dahil hindi naman tayo perpekto at meron din tayong mga kahinaan. Minsan sa paglalakad ng asawa ko, kasabay ng napakaraming tao sa kalsada, papunta sa LRT, napaisip siya, "Lord, sa dami ng mga tao, may mga kanya-kanya silang concern, may kanya-kanya silang panalangin, isang area pa lang to ha, hindi pa naman ito yung buong mundo. Kaya mo ba silang isa-isang tugunin? May time ka pa ba sa bawat isa sa amin?" Siguro kung audible lang sumagot ang Diyos, baka nabingi na siya, no, sa sagot nito na, "Oo." Kaya nga siya Diyos eh, sa lahat ng sandali, Emmanuel, sa bawat isa sa atin. And it's but natural na minsan nagdududa tayo sa kanyang kakayahan. Pero alalahanin natin that He knows our name. We are not just a random person. Parang sa COVID-19 cases noon, kapag nag-positive ka, kasama ka sa number of patients for the month. John 10:3 says, "The sheep hear His voice and He calls His own sheep by name and leads them out." He knows us by our name. Sabi rin sa Isaiah 43 verse 1, "Fear not, for I have redeemed you. I have called you by my name. You are mine." Gaya ng ginawa ng Diyos kay Jabez, He can turn your name from curse to becoming a blessing. What the devil meant for evil, God uses for good. You just have to trust in God and let Him guide you the way. Panginoon, marami pong salamat dahil You have called us for a purpose. At ang purpose po nito ay ultimately to bring glory to Your name. Kaya lang po, we are weak. We are prone to make mistakes. Hindi po kami perfect. Lagi po kami nagkakamali. And we do not deserve to be even called by name. Sa dami po ng mga kasalanan namin, baka patong-patong na negative names na rin po yung deserve namin. Pero maraming salamat po, Diyos Ama, for sending Jesus Christ to us to cleanse us, to save us, and to redeem us from all of our iniquities. Thank you, Lord, for the power of the cross. Thank you, Lord Jesus, for allowing us to be called Your sons and Your daughters. We do not deserve this, Lord, pero thank You. Thank You that even if we are bound to fail, we are doomed to death, Your salvation has brought us hope and has given us life and another chance to live. Panginoon,
dinadalangin ko po siya na mayroon pong mabigat na dalahin sa kaniyang pamilya. Mayroon pong broken relationship with his or her spouse sa kaniyang anak. Hindi sila magkaayos ng kaniyang biyanan. Dalangin po namin ang kapayapaan, ang sumaka nila, that you will also make a way para po sila ay magkasundo, magkaunawaan at magkapatawaran. Buksan po ninyo ang kanyang isip at ang kanyang puso patungo sa bagay na gusto po ninyong ipagawa upang magkaroon ng resolution yung kanyang ipinapanalangin. Salamat po sa inyo, Diyos Ama, dahil kayo po ang patuloy na nagbibigay sa amin ng pag-asa sa bawat araw ng aming buhay. Ito po ang aming panalangin na may paglalambing. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang istasyon sang DXKI signing on sa adlaw nga ini sang Miyerkules. Wednesday, no? July 15. Kag salamat sa Ginoo, another day, another broadcast kag salamat sa Ginoo sa kapahuwayan, sa pagtulog naton. Kabawi-bawi naman kita sang aton nga kusog para sa adlaw nga ini. Welcome sa aton nga early morning program. This is Daybreak signing on. Kag saliwat ako si Pastor Alex ang inyong kaupod sa aga nga ini. Nagapanamyaw kag nagapangumusta naman sa inyong tanan. Kag kaupod ninyo, no, nagapasalamat sa Ginoo sa isa na naman ka adlaw nga extension sa aton nga kabuhi. Welcome sa aton nga early morning program. This is Daybreak signing on. Kag nag-aabot ini sa inyo Lunes hasta Biyernes at 5 to 5:30 sa kagahon, no. 30 minutes lang aton program. Nabo lang. Pero i-spend naton, no, sa pagpamalandong, pagpangamuyo. So kung may ara ka mong mga mensahe, pwede nyo i-text, pwede nyo i-comment sa aton nga live chat. No, ang aton nga cellphone number, no, especially sa mga nagapamati sa ila radyo, ang aton cellphone number kung gusto nyo magpaabot sang mensahe is 0963-180-1469. Yan, 0963-180-1469. Kag ang aton nga Facebook page, kung wala nyo pa na like, kag na follow, no, i-ano nyo lang, search nyo lang sa aton nga FB, no, 1062DXKI-FEBC Radio, and then like, follow, and share. Yan, 1062DXKI-FEBC Radio. Like, follow, and share ang aton nga page. Good morning sa mga tagpalamati naton, mga suki nga permi naga-tune in sa aton program. Ang agadira kay Ate Daisy Calixton Flores. Sa kaupod naton sa technical kay Dondon Cagas. Yan, ang iyang message, Romans 6:28. For all things work together for good to those who love the Lord, who are called according to His purpose. And have a blessed day, everyone. Okay, kag Romans 6:28 ba ni?

Init-init sang ilang ang mga tiyan, no? Okay. Hindi siya Romans 6:28. Romans 8:28 siguro. Yan, 8:28. Okay, good morning kay Ma'am Jemima Oro Chavez. Salika, blessed morning, Pastor Alex. And to all prayer partners, God bless. Ready na ang mainit nga kape kag tinapay ni Joanne Sinaon. Maying agad ano kay Nay Helen, Nay Pering, kay Toto Katirin Basilisco sa Katani. Good morning. Kag amuman kay Day Panganiban Roque, kay Maring Abe, kay Paring Ray Navarro dira sa Barangay Grinyo, City of Tacorong. Kag amuman kay Sis Rose Kadungog Kihano, kay Sister Beatrice Consad, kay Sis Maria Paz Javeliana Maligad, kay Sir Vic Lagora, kay Sis Delia Tomas, Sis Mina Clemente de la Cruz, kay John Paul Barrientos, kay Sis Annabel Haniola Bandada. Good morning sa inyo, no? Siling ni Brother Marcelo Espinosa, maing aga pastor, salamat sa Ginoo, gihataga naman kita sang maing lawas. Purihin siya. Yan. So, muna ang aton nga mga greetings initially, no, kag maing aga gid sa mga masako naman sa preparasyon sa aton nga mga pamahaw, no, sa bunga aga. Kag sa mga nagabiyahe, no, halong gid, kag sa mga nagakumyot man. Okay. And happy birthday sa mga celebrators naton subong adlaw, July 15. Maligayang karawan kag amuman sa mga naga-celebrate sang ilang mga anniversaries, no? Especially wedding anniversary. Yan, happy anniversary, and yari ang aton nga birthday song para sa mga nagahiwat sang ilang mga anniversaries, no? Pagasundan sang aton nga portals of prayer.

Oras naton alas 5:13 sang aga kag good morning sa aton nga mga tagpalamati, no? Iban aga pagapamahaw, no? Kay aga pa ang mga kalantuan, especially ang aton mga estudyante, mga empleyado, empleyada, no? Good morning kay Sis Beatrice Consad, siya nga, have a blessed morning, Pastor. O Pastor Alex, keep safe always. Kay Lindol na naman gabi, diha, keep safe sa tanan. God bless us all. Oo, no, mga ano oras to na bugtawan ko. Gauyog, no? Yan, kag I believe da nakabatya gid ang kadamuan, no, sang linog. Yan. Daw dito gyapon nga location ang iyang epicenter, no? Sa may Cotabato Trench. Yan. Good morning kay Ma'am Jo Magno Colliado. Silinya, good morning, Pastor Alex. It's another blessed day again. May God bless us this day and all your programs in your station DXKI. Good morning sa lahat. Yan. May agadira kay Ma'am Jo, no? Nag-communicate siya via inbox naton sa FB. Ayan, so kaway-kaway sa mga nakabatyag sang linog, no? Good morning kay Sir Lito Ripaso. Sir Litz, maying aga, no? Naghambal sila nga nagkadto ka daw sa DXKI itong isa kadlaw. Ayan, maying aga dira sa mga kautura naton sa Bethel Baptist Church. Ayan, sinapagin kay Sis Eileen Candoli Pasuit. Maying aga sa imo, Sis Eileen. Ayan. Kay Beam Templo Nuevo, maying aga sa imo dira, Sister Sunbeam. Kag sinapagin. Ayan, good morning, no? Kag pangamuyuan man naton ang mga napiktuhan sang di lang linog, no, baha dito sa Glan, Sarangani, tungod sa pagulan, no? So ligid mabalaan, no, bigla lang may mabuhang, and then may mabuhang mga ano dira tong kagabi, nakita ko daw dam, no, na buhang. So after sang linog sa ilang area is hindi naman yung pagbaha, no, kagang landslide, no, especially sa mga nag-i-star sa may Bacolod banda. Ayan, so gina, no, natural calamities kaga ditagin mabalaan, no. Pero may mga pamaaging ma-assess kung high risk ba ang aton nga area o hindi. So, puro aligmat lang gid kita, no? Okay, kag at this point, kadto kita sa aton pagpamalandong sa pulong sang Ginoo, no? Ipadala lang inyong additional nga mga mensahe. Prayer concern, kag para mapangamuyuan naton ang iban pang mga mensahe ninyo. Mabasa naton kag ma-acknowledge. Yan, good morning gid, no. Kag subong aga, tanawon naton ang pulong sang Ginoo. Matthew chapter 5 gihapon kita, no. Matthew chapter 5 verses 9 to 12. Bulahan ang mga tao nga nagapaluntad sang paghidait kay pagatawgon sila nga mga anak sang Dios. Bulahan ang mga tao nga ginahingabot tungod sa ila pagsunod sa kabubuton sang Dios. Kay sakop sila sa paghari sang Dios. Bulahan kamo kung tungod sa inyo pagsunod sa akon ginayaguta kamo ginahingabot ka ginabutang-butangan sang tanan nga kalainan. Amo man ini ang ilaginhimo sang una sa mga propeta. Gani magkalipay gid kamo tungod nga mabato ninyo ang dako nga balos sa langit. Yan. So nung pisanta ni sa Matthew chapter 5 verse 1 to 4, no? Tapos subong aga
verses 9 to 12 kita. Pero basahon nato ning diri sa verses 5 to 8. No? Diri sa verses 5 to 8, nagasiling diri, bulahan ang mga mapainubuson kay manginila ang kalibutan. Bulahan ang mga tao nga luya gid maghimo sang kabubuton sang Dios kay buligan sila sang Dios sa pagtuman sina nga handom. Bulahan ang mga maluluyon kay kaluuyan sila sang Dios. Bulahan ang mga tao nga matinlo ang ila tagipusoon kay makita nila ang Dios. Yan kaga na istorya naton ang mga tao nga gina-admit nila nga kung wala ang Ginoo, wala gid sila, no? And they also bring their brokenness sa tubang sang Ginoo. Honest sila. And may mga ginadala, no? May mga burden. And they bring it to God. Wala sila gapakuno-kuno nga okay lang. So, ini mga burden yan, it could be a broken relationship, no? Or concern naton sa aton mga kabataan. Or maybe mga financial nga mga problema. Mga ratubangon financially. Basi may mga utang bala kita, may mga grastuhan, budget, no? Yan. Or maybe we are faced with ang aton nga health, no? Nagahina, galuya ang aton nga lawas. May mga chronic illness. Balik-balik ta sa doktor. Kaga every time mag-istorya kita sa doktor daw, may ara sa mga issue nga kinanglan nga tubangon, no? Ang iba naman, may mga pagmahay tungod sa mga nagligad ng mga rimalaso sa kabuhi. Magsiling kita rimalaso, mga failure nato, no? Or ang iba nagakasubo, may kasubo sa ila tagipusoon nga hasta karon ara gihapon. And so instead nga ginatago-tago naton kag magpretend nga okay lang kita, ginadala naton sa tubang sang Ginoo, no? Kung kaysa gusto naton nga, Lord, kuha ining mga kabugaton sa akon. Or, Lord, updi ako kag buligi ako sa akon nga sitwasyon. And so, we learn that sometimes, ginakuha man sang Ginoo, miraculously, immediately, pero may mga panahon man nga, masiling ang Ginoo nga, sige, updanta ka. Dungan kita sa imo pang lakaton, updanta ka. I assure you of my presence. Ayan. So, dira naton ma-experience ang comfort sang Ginoo. So, ang mga tao nga nagakabuhi para sa ginharian sang Ginoo, mas gina-value nila ang honor sang Ginoo, ang glory sang Ginoo, ang ginharian sang Ginoo, mas gina-value nila more than what the world can offer. No? Muni mga tao nga bulahan. No? Baliskad na yung ang isa ka tao nga Diyos nun, baliskad usually ang iyang sukwahi siya, no? Sa mata sang kalibutan, sukwahi siya. Kaya siyempre ang kalibutan niya nagahambal sa imo nga yan, padayon, no? Itago ang imo nga mga kahinaan, i-project mo, i-manifest mo. Nado mo na, no? I-manifest nimo ang mga success, ang mga pagiging matibay. Pero siling niya ni Jesus, magpakaubos ka. Depend ikaw sa akon. And ang imo mga kaluyahon, you bring it to me in prayer and then seek my kingdom first. So ang ginharian sang Ginoo, hindi na siya
destination lang naton, no? Kundi nga, when God rules in your heart today, if you follow the Lord Jesus Christ today, then you are experiencing the rule of the kingdom of God. No? Kay kung si Kristo nag-ahari sa aton, tagipusoon, so instead nga maging bitter kita, then we learn to forgive. Imbis magdinalok, mas nagiging mahinatagon. Imbis nga mag-display sang fried chicken, nag-humble pagintapat. Instead nga magsigi ka worry, may arat na sang kalinong sa tagipusoon kag sa una-una, no? Imbis nga magpangasubo, then we become hopeful in the process, no? May puno ng paglaom. So damo problema pero puno sang paglaom kag may arat sang kalinong. Ayan. So una, no, dapat sa aton nga workplace makita ang karakter ni Kristo. Every day mas ang aton mga desisyon mas nagapabor sa ginharian iya sang Ginoo kaysa sa mga prinsipyo kag pilosopiya sang kalibutan. Kag blessing ba kita sa aton pamilya, no? May experiencean ba sang pamilya naton ang grasya sang Ginoo paagi sa akon? Kag ang aton bang mga panggiho, ang aton nga mga conversation, mga hulag naton, nag-reflect ba sang aton nga mga values bilang anak sang Ginoo? So ginobserbahan kita, no? Kung paano kita nag-respond under pressure, paano naton ginatatar ang iban, no? Bisan daw mabudlay higugmaon, paano naton sila ginatatar? Paano mo ginatatar ang isa ka kaupod mo sa trabaho nga gasinuplado? Gasinuplada, no? Ano ang imo reaction? Paano ka nagahambal, no? Bisan damo ka problema, paano ka nagahambal? Paano ka nag-communicate? Kag paano mo gina carry ang imo kaugalingon bisan pa nga damo gid ikaw gina agyan nga mga trials. How do you do it be as a child of God, no? Okay, so bulahan sini sang Ginoo kun ikaw nga tawo mapainubuson and you admit your dependence to God. Okay. And diri sa verses 9 to 12 mga peacemaker naman ini, no? Ayan. So ini natong kalimtan, no, nga ang beatitudes amo nang imbokada ni Jesus ang iyang opening statement sa iyang Sermon on the Mount kag gina-describe niya ang character sa mga tao nga yara sa membro sang ginharian sang Ginoo. Okay? So, the Lord is pronouncing blessing to those whose lives reflect the heart of God. Kag ini nga mga blessing wala nakabase sa mga maayong mga sirkumstansya sa kabuhi, but it is based on our relationship with God, no? Relationship nga transformational. Nagabag-o, nagakambyo sang values sang isa katawo, sang iya attitude, sang iya nga actions. So, muna ang mga beatitude sang aton nga Ginoo. Okay? 5:27 sa kagahon, maayong aga sa nagbalhin ng window sang akon nga. May aga dira kay Sister Pressy Bernardino. Yan, stay blessed everyone, stay safe. Siling niya, God bless you all. Blessed morning and good morning man kay Brother Ernie Obligar.
Yan, blessed morning Pastor Alex, siling ni Brad Ernie, may nga sa inyo dira no, ni Sis Lani, kay Yay, sa apo naton dira, sa bilog pamilya, no, kay Sis Heidi Villanueva Lanyada, kay Ma'am Hides, may nga sa inyo dira, Ma'am Hides. Good morning Pastor Alex, siling ni Ma'am Hides, may nga sa inyo dira, ni Tuhil. Okay, kag kay Miga Nurse, Combatir Nabales, may aga sa inyo ni Brad Doy, kay Sis Agnes Branya Domingo, good morning. Kay Sister Sheila May Siva, may aga man. No? Ngamuyo kita sa aton pagtakop, Ginoo, salamat gid sa tiun nga ini, thank you for reminding us sa imong pulong, thank you for how your word remains alive even today. Bisan dugay mo na ni ginhambal, Ginoo. Kabay nga ma-absorb na mo ng mga principles and beatitudes and it becomes transformational sa amon nga kabuhi, Ginoo. As we meditate on your word, it transforms our lives. It molds us into what we have to be bilang mga kaanakan nimo. Padayon amon pangamuyo sa mga nagamasakit. We continue to pray for healing, kaga restoration, kusog, grasya sa kada adlaw, Ginoo. Sa imo, ikaw lang gidang source ang amon kusog, sang wisdom, guidance, and protection, and provision. Salamat gid Ginoo. Bless the broadcast today. Salamat sa amon mga prayer partners and friends on the air. For this we pray and we ask with thanksgiving. Through Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Okay, nakita sang oras no sa aton nga program. Damo salamat sa inyo pagpamati kag maluig ginubdanay na makita buwas nga adlaw. Saliwat. Ako si Pastor Alex, inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyong tanan and always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.

po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kung wala sila kabati? Kag paano sila makabati kung wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ang Ebanghelyo ay isang masusing pagtuturo na maaaring marinig, maintindihan at matutunan. Ito ang ipinaalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas upang hindi sila malihis sa turo ng mga false teachers. Kayang-kayang ipaliwanag ng mga mananampalataya sa Kolosas kung ano ang Ebanghelyo. Kaya mo rin bang ipaliwanag kung ano ang Ebanghelyo? Kung ano ang nilalaman nito? Kung ito'y iyong narinig, naintindihan at natutunan, ano ito sa iyo ngayon? Ano ang kahalagahan nito sa iyong buhay? Ano ang kahalaga nito sa Ebanghelyo? Narito po si Brother Juram Ramos para sa pagpapatuloy ng mensaheng, "The Gospel is a Body of Doctrine That Can Be Learned."
2: Tingnan nyo, may connection to sa susunod na salita, verse 6 pa rin. "Since the day you heard it and understood the grace of God in truth." Yung salitang understood dito, importanteng salita na naman ito. Sabi ng Enhanced Strong's Dictionary, ito ang nakalagay doon. Ibig sabihin ng Greek word na epiginosko, to become thoroughly acquainted with, to know thoroughly, to know accurately, know well. So yun ang ibig sabihin ng understood. Sabi pa ng isang lexicon, yung tinatawag na BDAG, ito yung pinaka-authoritative na, kumbaga, Bible dictionary ngayon ng mga New Testament Greek words. Ito ang ibig sabihin. With the preposition making, ang ibig daw sabihin nitong epiginosko, sabi niya, ibig sabihin nun, making its influence felt, know exactly, completely, through and through. Yun yung klaseng knowledge ang pinag-uusapan dito, yung understanding. Talagang alam na alam mo lahat ng aspeto. Sabi ni Dick Lucas sa commentaring Bible Speaks Today, pakinggan nyo, sabi niya, "The description here is quite emphatic. Understood," yun yung salitang tinututukan natin, "being a strong word implying that their grasp of the truth was a firm one. They had a full appreciation or advanced knowledge of it so that this was no ordinary or superficial level of understanding." Kita niya, yun yung pagkakaintindi nila. Nung narinig nila yung Ebanghelyo, inupuan nila yon, lalo pa nilang pinakinggan yung mga lectures na may connection doon, hanggang sa maintindihan nila ng buong buo, eto pala ang ibig sabihin ng Ebanghelyo. Kaya tingnan nyo ang translation sa Amplified Bible. Tingnan nyo, sa Colossians chapter 1 verse 6, sa Amplified Bible, ganito ang pagkakatranslate. Sabi doon, yung last portion, "and understood the grace of God in truth." Tapos merong brackets para i-clarify ano ibig sabihin ng understand dito. At ito'y nakalagay sa brackets, "becoming thoroughly and deeply acquainted with it." Kita nyo? Yan ang ginawa ng mga Colossians. Dahil ang Ebanghelyo is a body of doctrine, hindi ito yung pinaliwanag lang in 5 minutes na madalian na Romans Road approach. I'm not saying that's bad. Sinasabi ko lang, ito ginawa dito eh. Merong parang may systematic presentation at teaching na ginawa dito na naintindihan nila ng mabuti kung anong Ebanghelyo. Mga tao ngayon, pag tinanong mo, anong Ebanghelyo? Ewan, hindi alam ng marami ano ebanghelyo. Pero mga Colossians, they understood thoroughly. They understood well. Now, isa pang salita, learned. Tingnan niyo naman ang verse 7. Just as you learned it from Epaphras, our beloved fellow servant. Ang ganda na naman itong salitang learned dito. Sabi ng Word Biblical Commentary, ito, the term learned probably indicates that Epaphras had given them systematic instruction in the gospel rather than some flimsy outline, and that these Colossians had committed themselves as disciples to that teaching. Tingnan nyo, yung salitang learned ay ibig sabihin, merong systematic presentation ng ebanghelyo. Pag sinabing learned, etong dahilan kung bakit si Pablo sa Ephesians chapter 4 verses 20 and 21, tinan nyo, binanggit niya na naman yung salitang learned dito, pero tinan nyo yung proseso, papano sila nag-learn. Sabi ng Ephesians 4:20 to 21, but that is not the way you learned Christ. O, anong proseso? Paano ba namin natutunan noon si Jesus Christ? Sabi verse 21, assuming that you have heard. O, anong hearing to? Ito na naman yung heard with understanding, hindi yung nadaanan lang ng tunog yung tenga nila, pero hindi naman nila naintindihan. Hindi yun ang heard dito. Yung heard, this is hearing with comprehension. Tapos dagdag, you have heard about him and were taught.

significance nito para sa aming buhay ngayon. Alam nyo, kung yan ang nasa isipan ninyo, yan ang tanong ninyo, actually, medyo ganyan din ang iniisip ko nung una kong binasa itong Colossians 1:5-7. Nung nababasa ko itong mga words na to na tulad ng nakita natin, hindi ko sila masyado napansin. Hindi ko napansin yung heard before, word of truth, heard, understood, learned. Parang, oo, kung nabasa ko yon, eh ano ngayon? Anong kahalagahan nun sa buhay ko? Anong kahalagahan nun sa ebanghelyo? Diyan ngayon tayo papasok sa sermon ni Martin Lloyd-Jones. Kasi nung hindi ko pa siya naririnig at nabasa ko lang itong verses 5 to 7, walang tama ito sa akin. Wala masyadong dating. And then, nabasa ko yung chapter 3 ng libro ni Martin Lloyd-Jones, Love So Amazing. Nung nabasa ko yon at nakita ko yon, parang, wow, ito pala ang halaga nito. Now, siguro, alam niyo sa totoo, medyo nagdadalawang isip ako kung isi-share ko to sa inyo o hindi. Kasi hindi ko sermon ito eh. Sermon ng ibang tao to eh. Pero sabi ko, gawin ko na rin. Kasi ang laking blessing na nagawa ni Martin Lloyd-Jones sa aking buhay. At hindi lang sa aking buhay. Kaya may Soli Deo Gloria Christian Church ngayon. Dahil nung merong krisis na hinaharap, nung ang leaders natin at ako ay kabilang pa dun sa dati nating iglesia, at ang krisis ay may connection sa ebanghelyo, ano ba yung ebanghelyo? Nakatulong ng malaki si Martin Lloyd-Jones una sa akin at shinare ko sa iba, naliwanagan din ng lahat. Ano ba talaga yung laman ng ebanghelyo? Paano ba mag-share ng gospel? Kaya nagkaroon ng Soli Deo Gloria Christian Church. Because of the gospel. Dahil sa pangunawa namin sa ebanghelyo, dahil sa tulong ni Lloyd-Jones. Now, gusto kong sabihin sa inyo, hindi lahat ng turo ni Lloyd-Jones ay tinatanggap ko. Pero pagdating sa ebanghelyo, talagang Lord, thank you sa taong ito. Namatay siya noong 1981. Pero ang tinig niya ay naririnig pa rin. At least ako, naririnig ko pa rin. Meron akong alam na iglesia na ang kanyang pinagmamalaki, kaya natayo ang kanyang church at yung mga churches sa kanila, eh dahil sa Macarena. Sabi ko, parang mas maganda yata na masabi ko, ang church namin na itayo dahil sa gospel, hindi dahil sa Macarena. Bahala na sila doon kung anong tingin nila doon. Pero ako, yung gospel ang importante. Yung turo ni Pablo ang importante. Okay, ngayon, pakinggan ninyo itong sermon ni Lloyd-Jones. Ito sabi ni Lloyd-Jones sa kanyang sermon on Colossians chapter 1 verses 5 to 7. Ang title na binigay ng libro tungkol sa kanyang sermon, The Body of Doctrine. Ito sabi niya, Paul's words here are of crucial importance, and that is why I call your attention to them. There is much confusion at the present time as what is it that constitutes the message of Christianity. And these words in the apostle's statement here bring us to the very heart of the question. So, napaka-importante nito. Kaya, dinadala tayo ni Lloyd-Jones dito. Kasi ang dami ng kaguluhan ngayong panahon eh. Now, negative muna yung kanyang presentation. Sabi niya, first, let me put it negatively. Christianity does not primarily address itself in the first instance either to the heart, the emotions, or to the will, but to the mind. Importanteng makuha ninyo yun. Sabi niya, ang ebanghelyo, una sa lahat, hindi ito ginagamit para ma-address ang emotions mo o ang will mo. Ang unang ina-address nito, utak mo.
Tingnan niyo paano niya

0: nakita ito. Now, you see the importance of this? There are so many people today who think of Christianity and the Christian message in terms only of some vague general spirit. They talk about the Christian spirit. Ano sinasabi niya rito? Sinasabi niya, maraming mga tao ngayon, pag pinag-usapan, ano bang ebanghelyo, ano bang Christianity? Sabi niya, ay, alam mo, hindi mo mapaliliwanag yon. Ano yun eh, parang spirito yon na makukuha mo. Parang mahahawa ka lang dito. Sabi nga niya, ang kasabihan daw nun, Christianity is caught, not taught. Ang Kristyanismo, ang ebanghelyo, hindi yung tinuturo. Ang ebanghelyo, nakukuha mo lang yon. So, ano to eh? Spirit ito eh. It is a spirit of philanthropy, yung paggawa ng mabuti. It is a spirit of readiness to help others and to do good. It is the spirit of brotherhood, the spirit of assistance, the spirit of a readiness to forgive and so on. That is Christianity. Yun ang sinasabi ng mga tao ngayon. It's a spirit. Para mo sinabing spirit of Christmas. Ano yung Christmas? Ewan ko, basta importante yung spirit of Christmas. Pag masaya ka, yun ang Pasko. You cannot put it into words. Yun ang gusto sabihin. Gusto sabihin ni Lloyd-Jones dito. Yun yung una niya sabi. Pangalawa, others seem to think of it, yung ebanghelyo or yung Christianity, in terms of something that makes you a bit happier and a little more comfortable. Yun daw sinasabi nila, ang ebanghelyo o ang Kristyanismo, gagawin ka nitong masaya. Pero hindi pinapaliwanag, paano ka magiging masaya? Tingnan nyo, iba ganun eh. Parang, maniwala ka lang kay Kristo, pagka naniwala ka, magiging masaya ka na. Ang tanong, ano ibig sabihin? Alam nyo, minsan may kausap ako eh. Ito, naintindihan na nga yung ebanghelyo, no? Pero sabi niya, pero pastor, ito problema ko. Naintindihan ko na dito, pero paano? Paano mo tanggapin si Jesus Christ sa iyong puso? Ano ibig sabihin ng faith? So, yeah, pinag-uusapan, oo, gaganda pakiramdam mo, oo, okay buhay mo pag tinanggap mo si Jesus, pero ang tanong, paano? Ang problema, yung iba, walang paliwanag. So akala nila, nakashare na ako ng ebanghelyo. Kasi sinabi ko eh, pag tinanggap mo si Christ, okay na buhay mo eh. Sabi ni Lloyd-Jones, hindi. Ikatlo, then there are others who think of it just in terms of an appeal to live a better life. So ito daw, yung ebanghelyo daw, yung sasabihan ka, i-challenge ka, na kailangan mamuhay ka ng maayos. Kailangan maging mabait ka. So sinasabi niya dito, this version of Christianity is in appeal solely to the will. Yung will, tinan niyo ah. Sinasabi, ito dapat mong gawin na mamuhay ka ng tama. So kasama rito, yung kailangan, pagka tinanggap natin talagang Kristyanismo, dapat makibaka, dapat ma-involve tayo sa politika, dapat ibagsak ang mga demonyo sa gobyerno. Dapat ayusin natin ang ating society. Dapat talagang magtayo tayo ng isang committee para malinis itong korupsyon sa gobyerno. Yan ang Kristyanismo. Yan ang sinasabi ng iba. Sabi nga, ang tawag nga dyan is social gospel. Hindi yan yung apostolic gospel. Puro tulak na pagka-Kristiyano kayo, dapat hindi lang kayo nagpe-pray, dapat hindi lang kayo nagtuturo ng Bible, dapat nagrarally din kayo, ibagsak si Marcos. Yun ang dapat. That's what they say. Okay, ano pa? Sabi ni Lloyd-Jones. Then there are others who think of Christianity as just a message which tells that God loves us. Yan lang daw ang ebanghelyo. Sabi nga ni Lloyd-Jones, oo, God's love, part yun ng gospel. Pero, it is not the gospel. Pag yun lang ang sinabi mo sa tao, alam mo, kahit na anong sama mo, love ka talaga ni Lord. Eh, ito, ano? kananakaw mo pa lang ng pera nung kapitbahay mo, karirape mo pa lang nung isa, kapapatay mo pa lang nung anak niya, kasusunog mo pa lang nung bahay niya, bigla may nakita kang ebanghelista, di nga sabihin niya, alam mo pare, okay lang lahat ng ginawa mo, naiintindihan ka ng Diyos, kasi tao ka lang naman eh. Pero huwag ka mag-alala, mahal na mahal ka talaga ng Panginoon. Yun ang tingin ng iba. That is the gospel. It's some vague idea regarding the love of God. Pero hindi yun ang ebanghelyo. Finally, sabi ni Lloyd-Jones, there are those who seem to think that Christianity is just an appeal to people to come to Jesus and all will be well. At ang ibig sabihin nilang ng to come to Jesus, may problema ka ba? Kailangan mo ba ng kaibigan? Come to Jesus. May sakit ka ba? Come to Jesus. Pagagalingin ka niya. O depressed ka ba? Come to Jesus. Naku, aayusin niya yung emotions mo. O meron kang ganitong problema? Basta kahit anong problema mo, come to Jesus. That is not the gospel. Sabi nga ni Lloyd-Jones, this is lacking the vital element that is before us in this passage. May elementong kulang na makikita natin dito sa Colossians chapter 1 verses 5 to 7. So yun yung mga negative. Ngayon, tinan nyo na yung kanyang positive. Ito na yung positive aspect ng kanyang turo. Sabi niya, this is the message. Let me emphasize this again, which is not addressed primarily to our emotion nor to our will. It is a message that comes first to our mind, to our understanding. Kinlaro niya talaga ng mabuti. Ang ebanghelyo, ang una nito na ina-address ay ang ating kaisipan, hindi ang ating emotions, hindi ang ating will. Bakit niya sinabi yon? Because of our text. Tingnan niyo uli yung text. Sabi niya, of this you have heard before in the word of truth, the gospel. Tapos sabi niya, you heard it and understood the grace of God. Tapos sabi niya, you learned it from Epaphras, our beloved fellow servant. Kita niyo yung mga words na yun? Heard, learned, understood, word of truth. Diba, anong pinapakita ng lahat yun? Ito ay nag-a-address ng mind. Kaya sabi ni Lloyd-Jones, this is truth. This is a word. Or to put it plainly, this is a body of teaching. It is not something vague or indefinite. It is not something about which men and women remain uncertain because all they have is a wonderful feeling within them that all things are different with them. Hindi. Sabi niya, yung mga kulto, ganun. But that is not Christianity. That is not this message. Christianity is a word. It is a teaching. It is something which one has got to learn. Sabi niya, in other words, it is a body of doctrine. And I want to demonstrate this to you because at the present time, there is a great objection to this very thing. Naalala ko eh, one time, we had a parent in our school, nung may school pa tayo. Pinull out niya yung kanyang mga anak. Lumipat siya sa ibang church. Uma-attend siya dun sa church natin dati. Lipat siya sa ibang church. Tapos yung church na inattendan niya, yung kanyang paliwanag ng ebanghelyo, eh katulad ng dinescribe ko sa inyo. It's all because of love. Talagang si Lord tinatanggap ang lahat ng klase ng mga, dito kayo, attend kayo dito. Ganun, eh doon yung mga tao, eh. Pati pala si Pope ng Juan, ano, follower pala siya. O, dito ako. Wala palang pinagkaiba eh. Oh, and then, eto sabi nung umalis na yon, na lumipat dun sa church na yon. Sabi niya, nung narinig niya yung gospel, sabi niya, ganun lang naman pala yung gospel. Ang dali-dali lang naman pala. Bakit sa SDG, ang hirap ng gospel? Ang ibig niya sabihin nun, bakit sa SDG, yung gospel is a body of doctrine. Why is it doctrinal? Parang yun ang sinasabi niya. Why is it a systematic presentation of the truth of doctrine? Di ba dapat simple lang yun? Di ba dapat mapaliwanag mo yung gospel in 30 seconds? Kaya itong pinag-aaralan natin, marami nagagalit dito eh. Kasi hindi nila naiintindihan Ano sabi ni Pablo? Tuloy natin, sabi ni Lloyd-Jones, the argument today, ito sinasabi nila, what does it matter that people believe as long as they live a good life? Eh, kahit ano paniwalaan mo, basta maganda buhay mo. Sabi niya, sinasabi mo, interesado kayo masyado sa doktrina at theology? Grabe, nasusunog na nga yung buong mundo eh. Ang kailangan natin ngayon, something practical. Gusto natin yung mag-work. Gusto natin yung makakagawa ng difference dito sa mundong ito. Kaya ako, ayoko na makipag-argue din sa inyong theology at saka doctrine. Yun ang sinasabi ng mundo. Kuminsan daw, ang argumento ng mundo ay ganito. Ang importante ay yung reaction mo kay Jesus Christ. O, nararamdaman mo ba na, o, di ba, ang sarap ng pakiramdam mo na nasa iyo si Jesus? Di ba, gusto mo bang maging katulad niya? Yun ba yung ginagawa niya sa buhay mo? Lalo ka ba nagiging katulad ni Jesus? So, yun ang sinasabi dito ni Lord. Yung mga iba, yun ang kala importante. Basta, masarap ang pakiramdam mo kay Jesus. No, binabanggit mo na yung pangalan niya. Nagiging katulad ka ni Jesus. Mabait ka rin. Pasensyoso ka rin. At ngayon, sabi nga ni Lloyd-Jones dito, there are people in the world today who are held up as the greatest Christians of this 20th century who deny that Jesus of Nazareth is the eternal Son of God. They deny His atoning sacrificial death and His physical resurrection. But the argument is, what does it matter? Look at their lives. Oh, look at the sacrifices they make. Look at the good that they're doing. They're generous. They're always ready to give, always ready to help. That is what makes people Christians. And we are even told that they are like Christ, even though they deny some of the elements of the faith. Nakuha niyo ba yun? Pag hindi mo naintindihan itong pinag-aaralan natin, parang sa'yo, oh, kita mo nga, buti nga yan. Mas mukhang Christian pa nga yan kaysa sa'yo. Tinan mo, matulungin. Tinan mo, tumutulong sa mga mahihirap. Tinan mo ang ginagawa niya. Pero hindi naniniwala yan sa Diyos. Atheist yan. Pero parang si Jesus. Tinan mo, buhay niya. Ang bait. Matulungin. Sacrificial. Pero hindi yan naniniwala na si Jesus Christ conceived by the Holy Spirit in the womb of Mary. Hindi siya naniniwala doon. Ay, hindi rin niya naniniwala na si Jesus na namatay, nabuhay mula sa mga patay. Loko-loko lang ang naniniwala noon. Pero ang bait niyan, parang si Jesus. Yun yung sinasabi rito. Sabi niya ni Lloyd-Jones, that is not Christianity. That is not how the church at Colossae or the church anywhere else in the New Testament came into being. No, says Paul, you are what you are. You have come together because you heard this word. You learned this truth from my friend Epaphras. Yun ang sasabihin ni Paul. Kaya nagka-iglesia, hindi dahil asarap na feeling ko. Hindi tayo iglesia ngayon kasi isang grupo ng mga tao sinasabi, kami ginagaya namin si Jesus. Pero hindi kami naniniwala sa substitutionary sacrifice niya. Hindi, sabi ni Pablo, kaya kayo nabuo, kaya nagkaroon ng iglesia, kaya kayo na born again dahil sa doktrina patungkol kay Kristo. Pag walang doktrina patungkol kay Kristo, walang iglesia, walang maboborn again. So, sabi ni Lloyd-Jones, lahat ng ibang mga ideas na binanggit ko kanina, they are all wrong because that is not what happened at the beginning. Ang ganda nun. Ibang tama nun sa akin. Sabi ko, tama. Sino kayo sa mundo ngayon na babaguhin ninyo yung mensahe? Magaling pa kayo kay Paul. Kasi sabi ni Lloyd-Jones, hindi yun ang mensahe originally eh. Balikan ninyo yung original. Ano ba sabi nun? Sabi niya, ni Lloyd-Jones, this is not my opinion. I know nothing except what I find in the writings of the apostles. As the apostle Paul put it, the church is built upon the foundation of the apostles and prophets. Ephesians 2:20. I must be certain that I am on that foundation. I have no right to assert my opinion. Hindi ito sarili ko lang opinion. Sabi niya, dito mo itatayo sa pundasyong ito ang pinaniniwalaan mo, ang buhay mo. And when I look at the apostles, sabi niya, this is what I find. They say, sabi doon ng mga apostol, a word has been preached. The apostle also talks about a deposit. He says to Timothy, keep the deposit that I have given you, that good thing that was given to you. Keep it and guard it and hold fast to the message. Galing yan sa 2 Timothy 1:13 and 14.
1: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.

0: For the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702DZAS.
1: Buhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
2: Masay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAS.
2: Ay gabay ng sambayanan.
4: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
2: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
4: Magandang umaga, araw po tayo ng Miyerkules, 15 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sambang
5: at Shaira Gabornes.
2: Bagong araw, bagong balita.
4: Pangunahin sa mga balita ngayon, prosecution panel nagdesisyon na hindi na ipatawag si OVP Chief of Staff Zuleika Lopez at Captain Belinda Bello bilang witness sa impeachment trial.
5: Umano'y assassin na kinontra ni Vice President Sara Duterte Carpio, hindi na kailangang kilalanin o hanapin ayon kay Prosecutor Joel Chua.
4: At sa kalakalan, ERC posibleng palawigin ang no disconnection policy. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Prosecution panel nagdesisyon na hindi na ipatawag si Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez at Captain Belinda Bello bilang witness sa impeachment trial. Ito at ang iba pang mga kaganapan sa ikalimang araw ng paglilitis kahapon sa ulat ni Wenmark Balatukan.
6: Muling sumalang kahapon sa witness stand ng impeachment court si National Bureau of Investigation Regional Director Attorney Jeremy Lotok, kaugnay pa rin ng Article 4 sa Articles of Impeachment o Grave Threats and Inciting to Sedition na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ipinakita sa ikalimang araw ng impeachment trial ang karagdagang bahagi ng recorded video ng online press conference ni VP Sara Duterte Carpio noong November 2024 kung saan inilahad ang kanyang mga pahayag na naglalaman ng pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa naging cross-examination ng Counsel for the Respondents, Attorney Mark Vinluan kay Attorney Lotok, paulit-ulit na tinanong ang NBI Regional Director tungkol sa mga pahayag ni Duterte Carpio na naging batayan ng Article 4 o Grave Threats sa Articles of Impeachment. Ipinalabas ng depensa ang ilang bahagi ng recorded video ng nasabing online press conference kabilang ang mga pahayag ng BC ukol sa umano'y banta sa kanyang buhay, mga akusasyon laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at ang pagbabanta ni Duterte Carpio sa Pangulo, unang ginang at dating House Speaker. Kinumpirma ni Lotok na sinabi ng bise ang mga naturang pahayag, ngunit wala siyang personal na kaalaman sa katotohanan ng mga aligasyon. Iginiit naman ng depensa na ang grave threats ay isang felony na saklaw ng mga mababang hukuman at hindi isang impeachable offense. Sa kabila nito, nanindigan si Lotok na may batayan ng kasong grave threats at inciting to sedition na resulta ng kanilang ginawang investigasyon. Aniya, Hindi maaalis ang posibilidad na may maaaring kumilos batay sa naturang mga pahayag na maaaring magdulot ng panganib sa bansa. Samantala, nagbigay rin ng mga clarificatory questions ang mga senator judges sa witness at sa magkabilang panig upang mas malinaw na matalakay ang mga isyong inilahad sa pagdinig. Kinwestiyon ni Senator Judge Joel Villanueva ang magkaibang pagtrato ng NBI sa umunoy banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa sinasabing banta laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Sinagot naman yan ni Attorney Jeremy Lotok at ipinaliwanag na magkaiba ang batayan ng dalawang insidente. Aniya, ang banta laban sa Pangulo ay hayagang ipinahayag na nagbigay daan upang magsagawa ng investigasyon ang NBI, habang ang umano'y banta laban sa Vice Presidente ay nananatiling isang aligasyon na wala umanong sapat na ebidensyang nagpapatunay. Binigyan pansin naman ni Senator Judge Pia Cayetano ang legal na aspeto ng fear o takot sa kasong grave threats. Tinanong ng senadora ang testigo ng prosecution kung kailan maituturing na isang criminal threat ang isang warning o babala. Sinagot naman niya ni Lotok at sinabing ang pagkakaiba ng isang babala at isang banta ay nakadepende umano sa konteksto, mga pangyayari at paraan ng pagkakabigkas ng pahayag. Aniya, may mga pagkakataon ding maaring mag-overlap ang dalawa sa mga partikular na sitwasyon. Samantala, tinuon naman ni Senator Judge Kiko Pangilinan at Senator Judge Lisa Ontiveros ang pagtatanong sa kredibilidad ng testigo at sa pagiging maaasahan ng mga ebidensyang naging batayan ng investigasyon ng NBI. Kinumpirma ni Attorney Jeremy Lotok sa mga senador na ang mga video na iniharap sa korte ay authentic, kompleto at hindi inedit, pinagdugtong-dugtong o ginawa gamit ang artificial intelligence. Sinuri naman ni Senator Judge Robin Padilla ang kwalipikasyon at kredibilidad ni Attorney Lotok sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa kanyang profesional na karanasan, mga credentials, religious background, kasama din ang mga kasong naihain laban sa NBI Regional Director. Kinumpirma naman ni Lotok na nakasuhan na siya noon, ngunit iginiit niya na normal ito sa mga law enforcement officer bilang bahagi ng kanilang trabaho. Nagkaroon ng bahagyang tensyon sa palitan ng tanong at sagot ni na Senator Judge Alan Peter Cayetano at Regional Director Jeremy Lotok kaugnay ng issue ng admission of interest. Inusisa kasi ni Cayetano si Lotok kung may maituturing na admission of interest sa isang video na inilabas noong November 23. Sa gitna ng pagdinig, nagtanong naman si Lotok kay Cayetano kaugnay ng naturang video na tila hindi ikinatuwa ng senador dahil si Lotok umano ang siyang nakapanood nito. Sa pagtatapos na ikalimang araw ng impeachment trial, nilinaw ni Presiding Officer Francis Escudero na ang bisa ng subpoena ad testificandum ni Attorney Zulaika Lopez ay hanggang kahapon lamang. Kaugnay nito, inihayag ni Counsel for Prosecutor Attorney Lorna Capunan na hindi na nila ipepresenta si na Attorney Lopez at Captain Belinda Bello bilang mga testigo upang mapabilis ang takbo ng paglilitis. Yan ang mga mahalagang kaganapan sa patuloy pa rin umuusad na paglilitis kay Vice President Sara Duterte Carpio. Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Senado.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Umano'y assassin na kinontrata ni Vice President Sara Duterte Carpio, hindi na kailangang kilalanin o hanapin ayon kay Prosecutor Joel Chua. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
7: Hindi na kailangan pang kilalanin o hanapin ang umano'y assassin sa sinasabing kinontrata ni Vice President Sara Duterte, sapat na ang 4th Articles of Impeachment para magpatuloy ang paglilitis. Ang sabi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua, nakafocus ang impeachment complaint sa sariling public statement ng pangalawang pangulo, hindi sa kapasidad na patunayan kung totoo ang assassination plot. Sabi ni Chua, maliwanag na ang issue dito ay pagbabanta na laman ng konteksto sa binitiwang salita ni VP Sara. Walaan niyang saysay kung hindi man matagpuan ang assassin o hindi kilalanin o matukoy. Hindi rin anya nililitis ng Senate Impeachment Court ang isang criminal case na kailangan pa ang proof beyond reasonable doubt. Binigyan diin ni Chua ang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pa ay maituturing na isang national security concern na hindi dapat baliwalain. Samantala, sinabi ng prosecution panel na inilista sa kanila nilistahan ng testigo sina Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff sa Office of the Vice President at House Legislative Security Bureau Director Captain Belinda Bello. Ang sabi ni Private Prosecutor Lorna Capunan, hindi na kailangan patunayan ang kanilang testimonya sa umunay pagbabanta na nakapaloob sa 4th Article of Impeachment. Eddie Galvez, FABC Network News, Senado.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Samantala, maghahain parang karagdagang testigo ang House Prosecution Panel kaugnay sa ika-apat na Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ito'y may kaugnayan sa umanay pahayag na nag-utos siya ng pagpatay sa Pangulo Unang Ginang at dating House Speaker sakaling siya ay mapatay. Ayon kay Impeachment Court Spokesman Reggie Tongol, hindi si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang huling testigong iaharap ng prosekusyon, bagamat hindi pa pinangalan ng iba pa nilang mga testigo. Kasunod ito ng desisyon ng prosecution na huwag nang iharap bilang witness sina OVP Chief of Staff Zulaika Lopez at House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello. Dahil dito, sinabi ni Tongol na maaaring mapaikli ang 11 trial days na unang inilaan para sa pagtalakay sa ika-apat na Article of Impeachment. Sa ilalim ng inaprubahang 72 araw na schedule ng paglilitis, 62 trial days ang nakalaan para sa prosecution at 30 trial days para sa depensa.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
5: Pinag-aaralan ng Energy Regulatory Commission o ERC na palawigin ng 1 buwan ang no disconnection policy upang matulungan ang mga nahihirapang magbayad ng kuryente. Inaprubahan din ng ERC ang paghahati ng dagdag singil ng ilang electric cooperatives at utilities habang ipinagpaliban ng Meralco ang paniningil ng mahigit 1 bilyong generation charges. Nanawagan ng Power for People Coalition sa ERC na protektahan ang interes ng mga mamimili habang nagbabala ang bayan muna sa posibleng pagtaas ng inflation dahil sa oil crisis. Hinimok ni dating bayan muna Representative Carlo Zarate ang agarang pagpasa ng presyo ibaba bill upang alisin ang ilang buwis sa langis, kuryente, tubig at iba pang pangunahing bilihin.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
5: Bumaba ang Philippine Stock Exchange Index at humina ang piso sa pagbubukas ng Linggo dahil sa pag-iingat ng mga investors. Paliwanag ni Rehina Capital Development Corporation Head of Sales Luis Limlingan, hinihintay pa ng mga investor ang susunod na magiging galaw ng merkado. Samantala, humina ang piso sa 61 pesos at 59 centavos kada dolyar, ang pinakamahinang halaga nito sa mahigit 1 buwan. Habang ang palitan ng piso sa ibang foreign currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay 43 pesos at 51 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 61 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 40 centavos sa Saudi Riyal. Sinabi naman ni Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC Chief Economist Michael Ricofort na nakaapekto sa piso ang pagbaba ng foreign direct investments at ang lumalalang tensyon sa Middle East.
2: Bagong araw, ulang panahon.
4: Southwest monsoon ang nakakaapekto sa western section ng Northern Luzon, ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.2 hanggang 33.3 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang alas 5.35 at lulubog dakong alas 6.29 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, kampo ni Senador Jinggoy Estrada tutol sa pag-aalis kay Bonoan bilang akusado sa kasong graft sa flood control kickback scheme.
5: Korte Suprema, tinapos na ang pagdinig sa oral arguments kaugnay ng unprogrammed funds ng 2024 to 2026 national budgets.
4: At sa palakasan, Gilas Boys nakamit ang silver medal sa FIBA 3x3 U21 Asian Tilt.
2: bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
4: Tinutulan ni Senador Jose Pimentel o Jinggoy Ejercito Estrada ang hiling ng prosecution na alisin bilang akusado si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa kasong graft kaugnay ng flood control scandal. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan 2nd Division, sinabi ng prosecution na nais nitong amyendahan ang criminal information upang alisin si Bonoan bilang isang akusado at gawing cooperative witness laban kay Estrada at sa iba pang kasong may kaugnayan sa mga flood control project na iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman. Ginit naman ang kampo ni Estrada na hindi dapat payagan ang naturang hakbang dahil na-arraign na ang senador. Ayon sa depensa, mababago nito ang teorya ng kaso dahil inaalis si Bonoan bilang akusado kahit nakasaad sa orihinal na impormasyon na nagsabuatan di umano sila ni Estrada sa paggawa ng krimen na maari umanong makaapekto sa mga depensang maaring ihain ng mambabatas. Samantala, sinabi ng Sandigan Bayan na nakabinbin na para sa resolusyon ang motion ng prosecution. Dumalo rin sa pagdinig si Bonoan sakay ng wheelchair habang sinabi ng kanyang abogado na patuloy itong nakararanas ng hindi regular na tibok ng puso.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Tinapos na ng Korte Suprema ang oral arguments sa mga petisyon laban sa unprogrammed appropriations sa pambansang budget para sa 2024, 2025 at 2026. Matapos ang anim na pagdinig, binigyan ni Chief Justice Alexander Gasmundo ng 20 araw ang mga partido at ang amicus curiae upang isumite ang kani-kanilang memoranda. Inatasan din niya ang pamahalaan na isumite sa loob ng 15 araw ang mga natitirang dokumentong hinihingi ng korte. Kaugnay nito, hiniling ni Associate Justice Benjamin Cagiwa sa Senado at Kamara na magsumite sa ilalim ng panunumpa ng pahayag na wala sa kanilang kustodiya ang mga dokumentong hinihiling ng korte kaugnay ng mga pagbabago sa 2024 national budget. Kabilang sa mga petisyon, ang pagkwestiyon sa pagiging konstitusyonal ng 449.5 billion pesos na idinagdag umano ng Bicameral Conference Committee sa 2024 General Appropriations Act, gayon din ang mga inamyendahang pondo sa 2025 at ang unprogrammed appropriations sa 2026 budget.
2: Bagong araw, balitang bayan.
4: Sa ibang dako naman, Masbate, iyanig ng magnitude 5.2 na aftershock. Ito at ang iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekinah Abalon.
8: Tumama ang magnitude 5.2 na lindol sa karagatan ng Claveria, Masbate kahapon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, tectonic ang pinagmulan ng lindol at isa itong aftershock ng magnitude 5.4 na lindol na yumanig sa lugar noong Hunyo at 13. Naramdaman ng intensity 3 sa Naga City at mas mahinang pagyanig sa iba pang bahagi ng Albay, Camarines Sur, Masbate, Sorsogon at Quezon. Samantala, niyanig naman ng magnitude 6.3 na lindol sa timog kanluran ng Balut Island, Sarangani, Davao Occidental kagabi. Sa tala ng FIVOX, tectonic ang pinagmulan ng lindol at may lalim na 33 kilometers. Ayon sa ahensya, aftershock naman ito ng magnitude 7.8 na lindol sa offshore Sarangani noong Hunyo. Sa kaugnay pa rin balita, nagtala naman ang FIVOX ng minor sea level disturbance matapos ang lindol sa karagatan ng Balut Island, Sarangani, Davao Occidental. Ayon sa ahensya, maaaring magkaroon ng mga alon na mas mababa sa 1 metro ang taas. Pinapayuhan ng publiko sa Sarangani, Davao Occidental at General Santos City na umiwas muna sa baybayin. Wala namang inilabas na evacuation order. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekina Abalon.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
5: Nabigo ang Gilas Pilipinas Boys sa Belarus sa finals ng FIBA 3x3 Youth Nations League Under-21 Asia 2 Stop 1 sa Malaysia sa score na 20-19. Nanguna si Earl Medina para sa Gilas na may 7 puntos habang nagdagdag si Cubs Cabonilas at Koji Benaflor ng tig 5 puntos. Muntik nang makumpleto ng Pilipinas ang comeback ngunit hindi naabutan ang lamang ng Belarus sa huling segundo.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
4: Nagpatuloy ang mainit na simula ng NLEX Road Warriors matapos talunin ang Titan Ultra 135-100 sa PBA Season 50 Governor's Cup. Nanguna sina Shawnee Winston at Robert Bolick na may 30 at 29 points habang nagdagdag si Import Decon Jones ng 22 points. Umangat ang NLEX sa 3-0 na kartada at nanguna sa Group A. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, bagong Health Secretary Jose Pujalte Jr. na numpana sa tungkulin.
5: AFP ikinabahala ang pananahimik ng China sa pag-angkin sa Batanes.
4: At sa ibang bansa, European Union nagbabala laban sa banta sa ICC.
2: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
4: Nanumpana bilang bagong kalihim ng Department of Health si Dr. Jose Pujalte Jr. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa ni Pujalte sa Balacanang kahapon. Pinalitan niya si dating Health Secretary Teodoro Herbosa na naghain ng courtesy resignation dahil sa kalagayan ng kanyang kalusugan matapos sumailalim kamakailan sa knee replacement surgery. Mahigit 3 dekada nang nagseserbisyo si Pujalte sa Department of Health matapos itong pumasok sa ahensya noong 1991. Naging Medical Center Chief 2 rin siya ng Philippine Orthopedic Center noong 2014 at nagsilbi bilang Pangulo ng Philippine Orthopedic Association at ng ASEAN Orthopedic Association.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Nagbabala ang Armed Forces of the Philippines o AFP na maaaring mauwi sa opisyal na posisyon ng Chinese Communist Party ang kontrobersyal na pahayag ng ilang Chinese scholars na ang Batanes ay isang geographical extension ng Taiwan at dahil inaangkin ng Beijing ang Taiwan, bahagi rin umano ito ng China kung patuloy itong hindi lilinawin ng pamahalaang Chino. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, maaaring bahagi ito ng tinatawag na Track 2.0 o hindi opisyal na diplomasya kung saan ginagamit ang mga akademiko upang maglabas ng isang posisyon bago ito tuluyang maging opisyal na paninindigan ng Estado. Anya, mahalagang agad na linawi ng Chinese Embassy sa Maynila at ng Ministry of Foreign Affairs ng China kung tinatanggihan nila ang naturang pahayag. Babala pa ni Trinidad, kapag walang pagtutol mula sa Beijing, maaari itong maging opisyal na posisyon koalisyon ng Chinese Communist Party at dagdag pa niya maaaring layunin din ng naturang pahayag na unti-unting sanayin ang international community sa ganitong naratibo. Muling iginiit ng AFP na walang batayan ang pahayag ng mga Chinese scholars na ang Batanes ay bahagi ng Taiwan at dahil inaangkingan ng Beijing ang Taiwan ay bahagi rin umano ito ng China. Sinabi rin ni Trinidad na wala pang namomonitor na pagtaas ng aktibidad ng People's Liberation Army Navy at China Coast Guard sa paligid ng Batanes. Gayunman patuloy na minomonitor ng AFP, Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pagdaan ng mga Chinese research vessel na umano'y ilegal na dumaraan sa mga karagatang malapit sa lalawigan.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Sa iba pang balita, 20 pa lamang sa higit 16,000 aplikasyon para sa amnestiya ang inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay National Amnesty Commission Chairperson Leia Armamento, umabot na sa 16,207 ang mga natanggap na aplikasyon, ngunit 20 pa lamang ang naaprubahan dahil sa masusing beripikasyon. Anya, kailangang kumpirmahin ng militar, pulisya at ng grupong kinabibilangan ng aplikante ang kanilang pagkakakilanlan, gayon din ang mga record ng hukuman at piskalya. Samantala, 4,325 na aplikante na ang nabigyan ng safe conduct pass, kaya pansamantalang hindi ipinatutupad ang kanilang warrant of arrest habang dinidinig ang kanilang aplikasyon. Ayon kay Armamento, sumasalamin ang dami ng mga aplikante sa lumalaking tiwala ng mga dating rebelde sa programa ng pamahalaan. Kapag naaprubahan ang kanilang amnestiya, mabubura ang mga kasong saklaw nito at maaari silang makatanggap ng tulong mula sa pamahalaan, kabilang ang suporta sa pabahay at edukasyon ng kanilang mga anak.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
5: Kinanda na ng European Union ang mga banta laban sa International Criminal Court o ICC matapos ipahayag ng Estados Unidos ang plano nitong paigtingin ang kampanya laban sa tribunal. Ayon sa EU, hindi katanggap-tanggap ang mga pag-atake o pagbabanta laban sa mga opisyal, kawani at mga nakikipagtulungan sa ICC. Nauna namang sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio na layunin ng kanilang hakbang na protektahan ang soberanya ng Amerika.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
4: Mahigit 10,000 excess deaths ang naitala sa mga bansa sa Europa. Ito ay matapos ang matinding heat wave nitong huling bahagi ng Hunyo. Sa tala ng European Center for Disease Prevention and Control at ng World Health Organization, karamihan sa mga nasawi ay edad 65 pataas na kabilang sa pinaka-apektado ng matinding init. Ayon sa mga eksperto, may malaking kaugnayan ang heat wave sa pagtaas ng bilang ng pagkasawi at pinalala umano ng climate change.
2: Bagong araw, bagong diwa.
4: Mula sa mga kawikaan, 11 talatang 12, ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa.
2: Bagong araw, bagong balita.
4: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Miyerkules ng umaga, 15 sa buwan ng Hulyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
5: At Shaira Gabornes.
4: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
2: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
4: Ang oras, 6:57.
9: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
10: Pinukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
11: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang, susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
12: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: And even in your own life now, that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC.
1: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad. At ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCX. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay lasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
0: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Ang sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word, no? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
1: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
0: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform, sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
1: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para

0: makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
1: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
0: 1998.
1: Ngayon, in 2026, i-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
0: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po.

0: Yun lamang ng mga tagapakinig, ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin.
1: Ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
0: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ano, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron po.
1: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
0: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon, and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Kalalawigin po niya. Pauunlarin niya.
1: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
0: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
3: Mahal, hindi pa kita kilala. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Hindi ko pa nakikita ang mukha mo. Hindi ko alam ang mga pinagdadaanan mo. Pero siguradong sigurado na akong hawak mo na ang aking puso. Lagi kong ipinagdadasal sa Diyos na ikaw ang magiging tamang lalaki para sa akin. Hinihintay kita. Hindi ito madaling gawin, pero ginagawa kong lahat ng aking makakaya para mapigilan ko ang sarili ko na mapunta sa iba. At araw-araw, lagi kong pinipilit ang sarili ko na huwag mo nagisingin ang aking pagsinta dahil alam kong hindi pa ito handa. Sana, hintayin mo rin ako. Huwag kang magmadali, pero huwag ka rin mag-alala dahil dadating rin ang araw na magiging handa na tayo para sa isa't isa. Alalahanin mo na lang na ang Diyos ay may magandang plano para sa'yo. Sayang naman kung ipagpapalit mo lang ito para sa pansamantalang kagustuhan. Tandaan mo na lang na hindi ka nag-iisa sa pagsubok na ito. Pareho tayong hinahanda ng Diyos para sa pagkakataong makilala natin ang isa't isa. Nagmamahal, ang babaeng ibibigay sa'yo ng Diyos.

nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Miyerkules, Hulyo 15, 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Sa balita lokal. South Cotabato mahimo mangin modelo nga probinsya sa bugos nga pungsod suno sa Minda. 2026 MSE Development o MSME Development Week formal nga ginbuksan sa Coronadal. Hog growers sa Tampakan nangayo bulig sa LGU bangod sa masyado kanubo nga presyo sang baboy. Tampakan Community College mag-aabri na sa school year 2026-2027, klase mag-aumpisa sa Agosto 3. DAR naghatag sang 317,000 pesos nga bulig sa mga mangunguma sang kape sa Sultan Kudarat. Disenyo sang SKSU College of Law Building aprobado na. Broadcast technician sang isa ka radio station sa Cotabato ginbawian sang kabuhi sa pagpangluthang. Vox ginbawi ang tsunami advisory matapos ang magnitude 6.5 nga linog sa Davao Occidental.

mahimo mangin na modelo. Isang iban nga lokal nga gobyerno ang South Cotabato sa pagpatuman sang mga programa sa healthcare kag edukasyon. Ini suno kay Mindanao Development Authority o MINDA Secretary Leo Magno sa pag-abri sang 60th Foundation Anniversary sang probinsya sa ika-27 nga Tinalak Festival sang Lunes. Ginpayag ni Magno nga lakip sa mga programa nga mahimo sundon sang iban nga probinsya ang libre nga pagpa-ospital sa mga pampubliko nga ospital kag libre nga pagtuon nga ginapatuman sang gobyerno probinsyal. Suno kay Magno nang importante ini nga kontribusyon sa pag-uswag sang South Cotabato kag nagapabilin sang kalinong kag paghiliusa sa taliwala sang lain nga kultura kag pagpati sang mga pumuluyo. Ginmensyonar man ni Magno ang pagkilala sa South Cotabato isip beyond compliant sa gawad kalasag. Nagapakita suno pa sang pagkapreparado sang probinsya sa disaster risk reduction and management. Dugang sang Tiglikom, lakip ang South Cotabato sa mga lugar nga ginhatagan sang pagtagad sang Minda sa pagduso sang investment sa Mindanao bangod sa potensyal sini sa agrikultura, turismo kag pagpauswag sang ekonomiya.

formal nga ginbuksan Lunes sang hapon ang Prime Regional Center sang Coronadal ang pagsaulog sang 2026 MSME Development Week sa pagpanguna sang Department of Trade and Industry o DTI 12 kag Regional MSMED Council 12 sa tema nga Navigating the Shift, Building Resilient and Future-Ready MSMEs, ang kasaulugan nakatutok sa pagpabakod sang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs sa SOC Sergeant paagi sa nagkalain-lain nga programa kag inisyatibo halin sa gobyerno. Sa pagbukas sang programa, ginaprubahan kag ginplastar sang Regional MSMD Council 12 ang apat ka nagapanguna na resolusyon nga may kaangtanan sa pagpauswag sang sektor sang MSMEs kag iban pang importante nga hilisgutanan sa rehiyon. Nakip diri ang Resolution Number 1 Series of 2026 nga nagamando sa mga miyembro sang konseho nga idokumento kag pahayag ang mga istorya sang kadalagaan sang mga MSME nga nakabenepisyo sa mga programa sang gobyerno. Ginaprubahan man ang Resolution Number 3 Series of 2026 nga nagasuporta sa position paper sang SOC Sergeant Federation of Fishing and Allied Industries Incorporated para sa pag-aktibo sang excise tax suspension mechanism sa fuel ginagamit sa fishing operations. Ginpabakod man ang Resolution Number 4 Series of 2026 nga nagahingyo sang suporta para sa procurement sang fire truck para sa General Santos International Airport paagi sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Ginaprubahan man ang Resolution Number 5 Series of 2026 nga nagaauhag sa mga mall sa General Santos City nga maghatag diskwento sa rental space para sa mga lokal nga trade fair. Kabahin man sa unang adlaw sang kasaulugan ang tingob nga pagpirma sa Shared Service Facility Deeds of Donation sa nagkalain-lain nga bahin sang SOC Sergeant kag paglunsar sang kalendaryo sa mga aktibidades para sa 2026 MSME Development Week.

Nangayong bulig sa lokal nga gobyerno sang Tampakan ang mga hog growers bangod sa padayon nga pagnubo sang presyo sang baklanay sang baboy. Sa hinun-anon kaupod si Mayor Leonard Escobillo, ginplastar sang mga hog growers ang epekto sang manubo nga presyo sa ila panginabuhian kagintalakay ang posible nga mga tikang agod masabat ang ila problema. Suno sa Municipal Agriculture Office, ginatun-an ang pila ka intervensyon lakip ang lokal nga produksyon sang feeds. Magapatigayon man inisang pagtipon sang datos salin sa mga hog growers lakip ang ila mga alaga nga baboy kag pagkinhanglan nun sa feeds isip basihan sa programa nga ipatuman. Gintalakay man sa pulong ang pagkrear sa mga pulisiya para sa industriya sang pagbababoy sa munisipyo. Natalana man ang separar nga konsultasyon sa mga hog vendors agod talakayon ang sitwasyon sa merkado kag posible nga mga tikang para sa nasambit nga sektor. Formal na nga nakabaton sang permit to operate halin sa Commission on Higher Education o CHED Region 12 ang Tampakan Community College o TCC para sa pag-abri sini subong school year 2026-2027. Suno kay Mayor Leonard Escobillo mag-umpisa ang klase sa Agosto 3 samtang nagapadayon ang screening sa mga aplikante para sa scholarship. Sa una nga tuig sang operasyon, Bachelor of Science in Agribusiness anay ang itanyag sang TCC sa may target nga 120 ka estudyante. Libre ang pagtuon subong nga tuig bangod sabton sang LGU ang matrikula sa kaset sang uniforme TE kag NSTP. Ginpabugal sang alkalde nga ang TCC ang pinakauna nga community college sa lugar nga may fully air-conditioned classrooms sagod masiguro ang mas komportable kag mas manami nga palibot sa pagtuon sang mga estudyante. Nagpain ang Department of Agriculture at Agrarian Reform Pondar sang masobra 317,000 pesos nga balor sang farm machinery kagamitan kag farm inputs para sa isa ka Indigenous People o IP-led Farmers Cooperative sa Bagumbayan, Sultan Kudarat. Ini agod mapabakod ang produksyon sang kape kag mapaayo ang panginabuhian sang mga mangunguma. Lakip sa mga ginhatag ang coffee hauler, coffee grinder, knapsack sprayers, weeders, kag mga

kang mga abono sa idalom sang Climate Resilient Farm Productivity Support Program. Tinutuyo sini nga mapaayo ang coffee processing, mapataas ang ani, mabuhinan ang gastos sa produksyon kag mapabakod ang ikasarang sang mga mangunguma batok sa epekto sang climate change. Magalabot sa 75 ka miyembro sang Tribal Christian Farmers Agriculture Cooperative ang ginaexpektar nga makabenepisyo sa programa kag magahatag sang mas mataas nga kalidad sang produkto nga kape kag mas mabakod nga halinan sang ila kita. Sa pihak nga bahin, aprobado na ang disenyo sang Sultan Kudarat State University o SKSU College of Law Building. Ini ginaexpektar maghatag sang mas makabag-o nga pasilidad para sa mga estudyante nga nagakuha sang kursong abogasya sa probinsya. Natala na makaangkon sang building sang moot court, moderno nga classroom, law library, kag iban pa nga pasilidad nga magasuporta sa dekalidad nga legal education. Ginaexpektar umpisahan ang construction sa masunod nga bulan. Suno sa SKSU, tinutuyo sang proyekto nga palaparon ang oportunidad para sa mga luyag mangin abogado kag mas mapauswag ang sektor sang edukasyon sa Sultan Kudarat. Ginbawian sang kabuhi ang 14 anyos nga dalagita matapos suno pa. Salbaron ang iya tatlo ka mas bata nga mga pakaisahalin sa pag-atake sang King Cobra o Banakon samtang nagapaligo sila sa suba sa barangay Batian Maitom Sarangani Lunes nga adlaw. Suno sa pamilya kalit nagtuhaw ang manog samtang nagapaligo ang apat ka mga bata. Agod maproteksyonan ang iya mga pakaisa ginharangan sang dalagita ang manog kag proteksyonan ang mga bata. Bangod diri siya ang natukob sang King Cobra sa likod. Dilayon inigindala sa ospital apang ginbawian sang kabuhi bangod sa pagat sang o pag tungod sa poison halin sa nasambit nga manog. Nagpalabot sang pagpangasubo kag bulig pinansyal si Maitom Mayor James Reganit agod makabulig sa galastuhanan sa pagpalubong sa biktima. Gindayaw man sang alkalde ang ginpakita nga kabaganihan sang dalagita. Nagapanawagan ang pamilya sa publiko nga iuntat ang pagpalapta sang video sang biktima matapos ang insidente isip pagrespeto sa ilang kasubanan kag pribasiya.

gilayon ginbawian sang kabuhi sa igo sang bala sang .45 kalibre nga pistola ang isa ka senior technician sang kilala nga radio station sa Cotabato City.

0: Katabo ang pagpanglutang sa Barangay Limbo, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, Martes sang hapon. Sakay sang iyang motorsiklo nga Honda CRF ang 56 anyos nga si Dennis Pido padulong sa Cotabato City halin sa ilang lugar hindi malayo sa Pigkawayan, Cotabato para sa nighttime duty sini sa DXMS sang ginatangan sa mga motorista nga sospek nga badasig nagpalagyo. Suno kay Police Regional Office Bangsa Samar Autonomous Region Spokesperson Captain Steffi Salanggit indeklarar dead on arrival si Pido sang mga doktor sa Cotabato Sanitarium General Hospital sa Barangay Pinaring sa Sultan Kudarat kung sa diin siya gindala sang mga emergency responders agud madapatan kuntani sang medikasyon. Nagabuligay subong ang mga local executives kag opisyales sang Sultan Kudarat Municipal Police Station sa pagsulbad sa nasambit nga krimen. DXKI Balita. Ginbawi na sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOLX ang tsunami advisory sini para sa minor sea level disturbances kasunod sang magnitude 6.5 nga linog nga nag-igo sa kadagatan nga sakop sang Balut Island sa Davao Occidental. Sa abiso sang PIVOLX, kinpahayag nga wala sila sang natala na hindi common nga pagbag-o sa level sang dagat sa sulod sang 3 ka oras matapos ang linog. Wala man suno pa sang nabaton nga report halin sa mga apektado nga lugar angot sa anuman nga pinasahi nga pagsaka o pagnubo sang tubig dagat. Bangod diri, dayon naging kanselar sang PIVOLX ang nauna nga tsunami information nga ginpagawa para sa Sarangani, Davao Occidental kag General Santos City.
1: Balita Nasyonal.
0: Nagsaka na sa 22 katawo ang natala nga ginbawian sang kabuhi samtang 18 pa ang missing sa pag-igo sang bagyong Inday nga nagpabakod sa habagat. Inisuno sa report sang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sininga Martes. Suno sa NDRRMC ang mga natala nga ginbawian sang kabuhi sa 14 ka lugar nga naapektuhan sang kalamidad ang tugas sang landslide kag pagkalunod samtang natala naman sa 9 ka tawo ang napilasan. Ang mga missing naghali naman sa Labangan, Kagtukuran, Sambuanga del Sur, Jose Abad Santos, Davao Occidental, Glan sa Sarangani, Palanogas sa Lanao del Sur, Kagtalayan sa Maguindanao del Sur. Samtang yara sa 17,000 kapamilya o kung 755,000 katawo ang naapektuhan sang Bagyong Inday Kaghabagat, samtang 20,000 katawo ang ginbakwit kagyara subong sa 97 ka mga evacuation centers. Naglabot 3.18 million pesos ang balor sang damyos sa mga infrastruktura samtang yara sa 1,000 nga kabalayan ang naguba. Ginpahayag sang NDRRMC nga naglabot sa 12.5 million pesos ang damyos sa agrikultura kag naglabot sa 58.56 million pesos nga balor sang ayuda lakip ang relief goods ang napanagtag na sa mga pamilya nga naapektuhan sang kalamidad.

pinpirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Memorandum Order Number 48 na naghatag sa iya sa o nagpahayag sang iyang pag-ugyon sa hingyo sang Commission on Elections o COMELEC na i-deputize ang Armed Forces of the Philippines o AFP, Philippine National Police o PNP, kagiban pa nga law enforcement agencies para sa 14 September 2020 sa isnga Bangsamoro Parliamentary Elections. Tinutuyo sang tikang na siguruhon ang hilway, maayo, matinud-anon, malinong, kag mapatihan nga piniliay sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ang deputation suno sa kagahom nga ginahatag sang COMELEC sa sang konstitusyon nga nagakinhanglan sang pag-ugyon sang presidente agud magamit ang AFP, PNP kag iban pang ahensya sa pagpabilin sang seguridad sa panahon sang piniliay. Ang unang regular nga piniliay sang Bangsamoro government gintalana sini nga September 14 suno sa Republic Act Number 11054 ukon Bangsamoro Organic Law nga ginamyendahan. Ginhangkat sang Alliance of Health Workers o AHW ang bag-ubotang nga tiglikom sang Department of Health o DOH nga si Dr. Jose Britanio Puhalte Jr. nga iduso ang pagpaayo sang kondisyon sang healthcare workers kag mga pulisiya nga naga-prioridad sa panglawas sang publiko. Nagalaom ang grupo nga magapabilin nga consistent ang tiglikom sa iya posisyon nga nagahingyo sang privatization sang mga pampublikong ospital, lakip ang privatization sang Philippine Orthopedic Center paagi sa pagpabakod pa sang public healthcare system, pagpagsiguro nga mapabilin nga accessible ang mga ospital sa tanan nga Pilipino. Samtang handa naman ang public health advocacy group nga Health Justice Philippines nga makatrabaho kag masuportaran si Puhalte sa pagduso sang public health priorities lakip as ang mas hugot nga regulasyon sa sigarilyo kag vapes amuman ang pulisiya nga naga-ugong sa non-communicable diseases nga maglapta.

0: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi.
2: Kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Ini ang 1062DXKI, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas!

isa ka maaya daayad nga adlaw sang Miyerkules dira sa imo abyan. Para na ta sa tunga-tunga sang bulan sang Hulyo. Wala man nagsugod ang July, no? Dayo 15 na dayon subong. Wala sigaw. Nalagas kita sang panahon. Matyagan nyo man na. Sigsang mga inadlaw. Kung way ka man ginadalian daw kadugay mo. Danay naman kita. Dari sa ato niya programa, oras ng Pilipinas Kutob, alas 9 sang aga. Niya inyo amiga, amiga Joy Kawayan Combatir, gadulong sang dugang mga impormasyon kag inspirasyon. Good morning sa mga early tuners, kay Sis Amelia sa Amagin family. Hello dra kay Sis Susana sa Masa family. Joanne, good morning. Sa Sinaon family dara sa may Lambuntong kay Nanay Helenda dara may adayad nga aga. Amo manda kay Mami Diding, Daddy Jesse. And dara kay Nanay Linda, Tatay Magni, Auntie Bill, Matiyoy Isa.